0: tagumpay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin na utob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtugak ang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susay mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.
1: Ini ang totoo! Programang matatar kan mga danakula asin relevanteng issues kanal daw. Ini ang totoo! Pagbintilar kan tunay na katotohanan kalaban kang fake news. Ini ang totoo! Makakaibanan si Glenn Ogao sa Ini ang totoo! Lunes hasta Biyernes alas 8 hasta alas 9 nin aga. Didi sana sa One Radio 91.3 News FM. Si Glenn O sa Ini ang totoo! Uli na ang sa indong makakaibanan, si Glenn O sa Ini ang Totoo.

0: Maraina Agapo. Sa agarang minapasin po ang programang ini ang totoo. Iribanan po kita agarang sundo pong alas 9, ngunyan pong pagkaaga. Enot sa kabosan pagtonyato ninggala nga sin respeto sa satuyang mga parantabay digdi po sa siyudad kan Tabaco. Ang lugar kan tunay na pagkamot. Siyempre pa itong mga lugares na kataraid po kan Tabaco sa bilog na Premier Distrito kan sa tuyang probinsya. Lalong lalo itong ngayon sa radyong lugares na abot pa kan sa muing signal sagot sa mga oras na ni. Mga taga-isla San Miguel, Cagaray, mabuhay ka mo. Mga paraoma, parasira. Mga jeepney drivers, tricycle drivers, and sa tuyang mga parapadyak. Siting man itong mga yaon sa merkado publiko, lalong-lalo na di sa Tabaco, yaon dyan sa fruit section. Morning! Diba siguro tibad nakamonitor sa indang mga kanya-kanyang opisina sa gobyerno kaya pribado man. Ani ba siguro tibad nakamonitor man sa indang mga pribadong mga berlina. Ayon man kamo sa mga oras na ini, ano man ang sa indang pinagigibo, kami po naglalaom na okay-okay ang sa indang kaagahon sa ngunyan. Martes po kita, auno na kan September. Sana po, dahil kita magherelang pangatamanan niya ito sa tuyang salud. Dahilan sa kasabihan, health is wealth. So mga katugangan niya ito na iraon panagad sa ospital. Uy, parahay na po kamo. Dakol kitang mga impormasyon, bareta, asin mga pinagtutukan, tigdi po sa tuyang palatuntunan. Kaya dyan sana po kamo. Relax, tibaad mang kulap, digdi man kami. Ano ang sa tuyang mga pahet? Ngunya na pagka morning. Yeah? Dakol kita digding mga... Ay, by the way, duman po sa tuyang mga parantabay palan, nalingawan tata, iparumdum niya to, tatibad si iba nakakalingaw, and sa tuya pong pinagpapahit digding numero sa smart po tabi yan, 0962-815-3609. Yeah? Para duman sa mga day nakakabalda sa tuyang Facebook Live, most probably. So, mga taga-antabay niya to, naghihiling as in nagdadangog sa Facebook Live, maki-share na lang po sa iba niya tong mga pag-iriba. Yeah? Di, auno na po ngunyan kan Septyembre, siring kan sa kuya pong naunambitan. Ha? Tapos na po so bulan kan Igo pa lang kinag-hihiling sa tuya from Legislative Office. Ugun mo yan. Si Dionisio Ragudon Jr. Consul gad ini, mong councilor ini man eh. Consul ka sir. Gusto ko mangkota councilor ini si maray na agatabi ginagalangan the honorable Dionisio Ragudon Jr. Gusto ko man kuta naman yung magpa-share dyan sa Legislative Office o building. No rin ang sesyon dyan. Anong aldaw ang sesyon? Ngunyan? Martes? O Martes ang sesyon? Ano? Aparehas, gait gan sang SP Panglalawigan. Ah, iyo ah. Pero dahil man kita maka-attend. Dito yung katidigdi sa aquarium ta. Ay, di, alas 9 man gait dyan sa indang sesyon. Ano ah? Yo. Yan. Pero mga nasaro na ta schedule taman man eh. Schedule taman ta. Day ko pa na healing an legislative building. An ano ni ong munisipyo. nalaog ko na. Ah? Tapos siyempre, kung minsan man eh, minsan bako man kita intelligent man eh. Minsan bako dahil man kitang intelligence funds. Ah? Ang mga opisyo naman eh, bigla akong di laog, ah, na yung mga kinikakariparo ta, primero na yung siguro kita beristado. Yeah? Okay. Di, iyo po yan. Hmm? Kung minsan mano, mani, depende pa ano sa oras. Kaya sabi ko, baya isa na counselor ta, mga ano saro, mabutwa na sana kita dyan. Yeah? Hmm. Kasud ma mani, sige ko sa naman sulakaw, tamala man eh, sa tuyang medyo talagang senior na, ah, kay puanan ng walking, taday naman kita makadalagan, ta senior, madali kita kan mapagal, ayo? Nakakatabang man ang pag-walking, yeah, sa mga may edad-edad na, ah, nakakatabang man yan. Ngunyan, nakaabot ako manit, dakulugod ako, marin niya ako kayo, habang igwa kita nin pagkakataw o tsansa na makapaglakaw-lakaw, marin nga ni aranapon ta sa mga dapat aranapon. Duminuman ako sa sarong lugar na sa sarong bagamaning kontrobersyal na may tinutukan na badil. Sabi, ah, nagtutok na si Alpog, inaanap ko si Alpog, deko na ako. Bistado ko ini, amigo ko ini. Hmm? Kaya, ang sa tuya sa nadigde, kung ka mo magparasuba-suba kay Alpog, talagang tututukan ka mukaan. Ah, ah, asin ba ko man po sa pag ah, surog sa saiya, mani ang tao kung alimbawa, ah, kung dahil man nakakaano sa imo, kaya igwa ka talaga ni atraso, makukuha na anap mo. You know? Nagibaga ining board member si Alpog. Ah, kung baga sa nunagi man ining honorable. Baka, oh, kamutabi dyan sa legislative office. You are called honorables. Yeah? Hinanap ko si Alpog ta, magkupi-kupi ko ta na, day ko na ko ah. Ta sige ko sa nasulakaw, kaso hapon. Pasiring naman ako mani sa Albay District. Hanapon ko naman si abogado Bart Rico. Di ko naman ako, ah. Ah? Ah, session mingo niyan, Sir Glenn. Pa-share po kamo. Ah? Pag may time tabi, itabi, Honorable Councilor Ragodon. Baya, isa na po. Ta, pag may time tabi kita, no, at least aram ko na po ang senyong sked. Yeah? Nguya ko man mabisita siyempre, so opisina kan sa indong presiding officer. Yan. Gun mo yan. The Honorable Vice Mayor Glenda Ong Bungao. May tukayo. O tukaya. Ha? No, di siya babae, Glenda. Ako lalaki, Glenn sana. Yeah? Yeah? Okay. Dahil mo makukuha niya si Alpog ta, linayog na. Tama man si Uslao nun. Ah, tama man din. Dahil talaga. Hmm? Kaya sabi ko, kung minsan pa, no, sige ko mang kilakaw-lakaw. Yeah? Kung maglakaw ako mani, halidig di sa One Radio, paduman sa legislative building, tibaad, daraplosun mong gaya ako, ano ah? May distance siya mani, aro-ara ni man sa naan, legislative building. Sa'yo nini, atubangan ka ang Ziga Hospital. Dahil ko kabisado. Bayas siya na. Ta, kung minsan pa, no, naglalakaw-lakaw kita man eh, oro-ara ni man sana, yeah, sa'yo din eh, katubangan ka, ano,
1: katubangan si Kamas, kaling dipwede
0: ka. Andili ko kutulos man eh, paano, andili ko kutulos, oro ni, simbahan, ara ni yun. Maagay ko simbahan. Then, ha, ayan, sige. Kaya isa na, Councilor, ta, pag may oras, yeah, pag nasubli ko naman sa Berlina, mapasyar ako dyan. Ta, nagsusubli man sana ko ki Berlina. Tatibaad, ma lifestyle check kita. Ah, nagsusubli man sana ko ki Berlina. Ah, Ta maray sa na po so ura. Maray sa na so dai. O tamang-tama, kamutabing mga nagdadango na mga servidor. Ninbanwa, lalong-lalo na. So may nagkakapot nin sabihon niya to mga posisyon. O tama man, yung may rollback mo niya no sila unon, masubli ko tano kay Berlina, no di pig-ayos sa Berlina, ta Nordi Malas, nasa bita. Nordi Malas, so nakasa bita, siya so nagasto. Ayan. May rollback man ang gano'n yan, pero bayay na kan rollback pa yan, makaoyam. Ha? Di, iyo po yan. Ha? Sabi ko, ining mga leaders niya to, rumdumuntabi nindun na kitangon yan nasa kamugtakan na din niya to siguro mapag-isip-isip kuno arin matatapos ining pagtios kan banwa. Isipo na sana niya to ining mga nabirik timakan pagbabaha. Dakul ngunyan ang malnourished na aki. Dakul ang nagkakagurutom day kipapa. Kaya baga kung minsan, magayunon ang pagmati, tayaon na kita sa September. Haraniyo na sana ang Pasko. Pero duman sa mga leaders, garubagang awkward kung isipon niya to na daipangani ang merrymaking gabos-gabos or magsiliber kita nin panigarbong okasyon kung sa ibong kayan yaon ang tawong nagtitirios yaon ang nagkakagurutom aber pa daw iturol ko yan sa saindo kamuna po ang bahala ta sa sakuya sana. Magayon siguro na pwede man kitang magselebrar kung anuman okasyon, madali ng Pasko. Pero pwede ta daw tabangan ang mga tao niya itong nasa kadipisilan sa ngunyan. Iyan, kahaputan man sana. Yeah? Iyan man, kahaputan man sana po yan. Ta sabi ko, so tema niya tong dahil na ipanagos nintultol kahapon is lifestyle check. Yeah? Bakosa naman po ining mga haralangkaw na opisyales, bakosa naman siguro ang mga taga DPWH, but each and every one of us na yaon sa government service, yun po yan. Be contented with what we have. Diba ka? Tagarubag ang makakonsensya nga ni na sige ta dyan kipadigarbo, sige ta dyan kipahiling kan sa tuyang mga propiedades na kadakulpuan nangangaipo. Tawan ta kamunin ihemplo. Ang rirabasan o ginulpina naman ngunyan kan pagbabaha ang mga lugares kan Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, and so on and so forth. Nainot po dyan sa Manila, gabos-gabos. O anong unyan mga tugang duman so nagluwas sa social media? Supigsulot kan mga opisyalis kan Pampanga. Poon sa kalo, rilo, gabos, pantalon, mga tugang, 11 May. Gabos po, signature. Magsala, nalipudan siguro supaha, tabata, mauran. Tibad supaha, Louis Vuitton. You see? Yun po yan ang ibig sabihin, mga tugang. Duman ka sa pigbabaha, yaraw na nga rangas o tao, nagahalat ki ayuda, itabang, tas ibangani siguro, sa Tarlac, kaya nito, duwang duwang tulay na putol. Ano na nga nito? Agana, agana ba de? Agana, Aquino. Ngunyan, so mga opisyalis duman, madidipis silang kung paano ang paghatod kitabang duman sa mga nagkaarapiktaran. O nga nga, tapos masurulog ka munin gubing, ah, so mga, kaya baga sabi ko, udig di sa kataning kan One Radio, igwa kibagong bukas na okay-okay, kan inot, linaog ko, tamina bukas pa sana, itoon pa man sana. Ngunyan, nagdadakol-dakol naman eh. Diba at makadali lamang kita dyanin maray man na okay-okay. Ah? Paminsan-minsan man eh. Sa okay-okay pa, no? Pag nakadali, nakachamba ka dyan in maray-rahay, wara kang kapadis. Yeah? Bakal ka mo dyan sa mga mall. Huwag sarabatan ka mo para, eh, parehas kang t-shirt ko. Ah? T-shirt. Yeah? Yeah? So, iyo po yan. Lifestyle check. Ta, aram kan mga tao, nagmamasid ang tao na ansay mo man sa ng income this much, pero ang birlina mo, iba ana. Ha? Baka? Bako ka man nga ni halangkaw na opisyal kan gobyerno, ha? Nakasabit ka sa natatugang ka, uy, igwa kang bago na grandia, kinabahan. Ha? Pwede ba kang aputungan, ding ka ka nagkuku? Ha? Ding ka nga ka nagkuku? Sabi sa daraga. Kamalig. Paano mo yan ipaliwanag? Ha? Paano mo makasimbag ka ka yan? Ta, ini pong lifestyle check, malaw di diyan pigapod niya tong unexplained wealth. Di mo may paliwanag yan. Na primero, you are only earning this much. Tapos, igwa ka munin mga pandiurag na Berlina. Yeah? Mga tugang maray ako tan Berlina ko, sinublian sa... Tingani nagla... Tingani mga tugang nag... Dalagan ko minsan, ta, kamahal kan, krudo. Oh, rollback dangon niya, sabi ni Uslaonon, rollback dangon niya na Martes. Munang muka yan, sa sunod na simana, increase na na. Ilinga po ang LPG, kumba kung mga ah, lapugo ining mga konsumidores, I mean, ining mga darakulang kumpaniyang ini. Ha? Ah? Tay baga si nakipakilabot, kan kamugtakan kan mga tao, nag-increase baga, so LPG, nailing na nindo yan. Ah, nag-rollback ka ito, umining Chris Kidakol. Ah, rulukuhan bagaan pahit. O, ano nga niyan, pigigibokan gobyerno? Yeah? Bata so sa tuyang presidente, nagkurokan taman ko ta na, pahali siguro ko stress. Ah, tinuruyaw pa. Yung baga? Hmm. Ano na nga ni susabi ko kahapon, sarukan mga pigkantakan sa tuyang presidente ang titulo YOU. May kantaman ngegli na YOU, igwatabi. Ah, at siyan, ta-play ko ito. Magayon ang mga lyrics kayaan, modesty aside. Kung minsan pigkakanta ko man yan, minsan ang sa tuyang tono sintonado. Ah, ta kung minsan... Sa kada bis na magkanta ka, haros, sige mo sa nang kakanta, ang sa imong tonong sintonado, mapapakaray man. Ha? Nagtutubod ka mo kayan? Opo, nagtutubod kami. Ilinga po ang mga kapadian. Ha? Igwabaganin parte sa misa na pigkakanta. So, ano na nga ni itong portion? Ha? Through him. With him and in him. Yeah. And magayon ka sa Bicol. Ah, pagkikanta na. So, dahil pa nagkakaturod na padi, believe in me. Ah, sintunado yan. Sintunado. Maski arapoton, nindoan ibang mga padi. Ha? Minsan si obispo, pero sa kaluyan, nagmamaray na sina sa indang boses. Dalanta, natutod na po magpahet. Ya? Yeah? Ah, diyo po yan. Ha? Pati so pagsintunado kan sa mga padi, nadali talugod. Ibaga, totoo po yan. Totoo yan. Dalanta, ang programa ta, permi po nakakasuno kan sa tuyang pinagtutukar, ini ang totoo. Ya? Yeah? Pabalikan tayo ta, magayon ang lyrics ka ining hain si Malo. Ano na nga ni ining pigkantakan sa tuyang presidente? Ha? Si siya nagkanta ka ining YOU. O yung gadig di sa sakuyang alat ko na. Pero tiyana, ha? Digdi na ngunong kita sa tuyang pinagtutukar. Ayo? Yeah? Di lifestyle check. Ha? Day man po maraot na igwa kamunin mga Berlina, gabos-gabos ta. Sabi nga ni Ikean, kung minsan, ang pagkakaigwanin gamit, necessity. No di, dapat, sabi nga ni Ikean, tataw kita. Tataw kita mag hiling-hiling kan pahit. Ta, kita po, sabi ni Malo, po, good morning. Basil Valdez baya Malo, so kinantakan presidente, YOU, you, ha? Garong an sarong linyan duman, ha? You feel the emptiness in me. You gun mo yan. Ha? Ika na ngaya ang nakakapanuukan, ha? Sa kuyang pagiging ura. Garong salaman. Eyo, habi ni Malo, opo. Talagang inisa mo, matibay yung inisa music. Yeah? So, necessity. Kaya lang, mga tugang, yun yan sa tuyang mamasidan. Ah, mamasidan sa ngunyan. Ta, di pisi ng ngunyan magparapailing kanya kan sa indong mga yaman na grabe nga ni ang pagtiyos. Ta, madali na bagaan burugtian naman sa ladokan politika. O di ma, ya, maurotik na naman kamo sa tao. Ba't ako napapagal na basta po karampanyahan? Mga tugang, grabe ang experience ako sa politika. Tumubod ka mo sa kuya. Kaya kung minsan, araram ko na yan. Kung ano-anong padrama, gabos-gabos dyan. Na bata basta po karampanyahan, election period. Ha? Pirmi na kita. O niyan sa indong abang lingkod. Ha? Malala o maninukan sa indong pag-chess. Kinaban. Dog sanenggan sa kuyang amigo. Ha? Madali on. Kaya kun minsan kami kay I'm ako kay to ang nag-iintroducer kan mga matararam sa tumangan kan tao. At kun minsan ngani modesty aside, sabi kan mga nagmimiriron. Kung ikaw na sa nanggili na nagkonsyal, tapos ng kinaban, sabi, abi ko, deka mo kayan. That's not my cup of tea. May saro duman na kandidato sa Legazpi. Example, mga tugang. Masira mo nununun sa introduction ko. Gabos-gabos. Ito ko na sa mikropono. Maray na banggi po sa endo mga kabarangay, kung anong barangay. Yun yung pinahit kan tanda ninyo. Ako po si sungaran niya. Ako po nag-iirok sa araw kay ni consign man siya. Ako po sarong kandidato para consel kan Legazpi City. Salamat po. Goodbye Tulos. Ha? Day nang dakol na pahit. Day na. Mala pagkatapos kan eleksyon, gana baga. Gana. Pakagana niya. Salamat Glenn. Ha? Magiulok ka na sana. Ha? Kami na sana harus duwa guide kami paburubalyo ang kampanya baga ang pagpasiring mo di sa barangay paduman ka naman at agaro kami kay ito. Ha? Garo na kita pigsasalag ka ito. Naguli ako kay ito mga tugang alas tres na maaga gabos-gabos. Pakatapos kan gabos-gabos. Hi na si Glenn. Goodbye si Glenn. That's it. Kaya kung minsan makauyam ang politics, magayunon man sa iba. Pagkatapos kan sa imong ginibo, lingaw ka na. It hurts, but it would set you free. Mamimidbidan mo sinda, luway-luway, nang nyayari sa ngunyan. Yeah? Kaya, tabi man, I repeat, lifestyle, day paglingawan ng humility, pakumbaba. Yeah? Nguni ang latest kan humility, kaya natin di ko aunta. Uni na. Yeah? Mm. Ayan ah. Ayan ang kinabahan. Nawara. Oh, uni na so kunyan oh. Uni na so kay Bart Trico. Nagbibisara so policewoman. Edgar. Ata nakalaw gadigdigar. Agripa, mangampo, morning. Uni ah. Magayon ini. Uni ah. Tandaan po nindo ini mga tugang. Nora na gayod. Ha? Uni, may nangyari na naman duman sa uni, oh.

Nate, in connection kan sa tuyang pinagtutukar, ha? Para maatid-atid manindo, nawara na lugod, oh. Mena? De importante ni para birnyato pahiton po so sa tuyod, no ni? Ay bako yan. Ah, leader. One. Sabi ni Padre Jerry Orbos, SBD, please, yungun mo nang pakiulay sa indo, ah, please, lower your pride. A lot of things fall into place if you just lower your pride. If you just know the mindset of humility, gumagaan po ang problema. Yugun mo yan. Laka simple baga. Lower your pride. Ha? Ang gabos da mga tugang, mapapangyari yan. Mapapaduman kita sa dudumananta o ano ang mangyayari sa tuya. Kung kita mga tugang, lower your pride. Ha? If you just know the mindset of humility, pabayaan ta na po ang mga pigtataram o kaya kung ano ang pa, no di, ang tao ang makapagtataram. Ang tao baga kung minsan, pag uminagi ka utong eh si, Counselor, Your Honorable, Counselor, kung sisay mandig di sa tabako, simply yun sa nangyayang maray. Kahumilding maray. Mabuo to. Yan ang pagkakayan. Yan. Gumagaan po ang problema. Yan. Yan po yan. Kaya, masterunin do tabi ang pagiging humildi sana. Yan. Humildi sana. Ako nga ni Kunmisan, permisa na kitang duko dyan. Ah, permisa na kitang dog. Ha? Ah? Ngapit ang panahon, manggagana man kami. Ibaga, pirmi ka sa nang daog. Ha? Iyan, kamo pang mga lideres, ano ba sa inyo pa, no? Mapaabaw-abaw. Ay, eh, tabod ka. Oo, pamayo si hermano. Para ka inapoint niya na sulsultan, ika na ang labi. Ibaga, ika na lugod niya ng kahiling-hiling. Ha? A leader listens, encourages, acts with integrity, inspires, cares, respect everyone, and leads by example. Sa pag-una ko, araramanin do ini. No, di tibaad nakakalingaw sa nakamo. Kaya iyo inian kadipisilan mga tugang nyatong Pilipino, kung nga tata, backward kita, bako pa abante, tayo yan, makakapot ki posisyon, makakapot ki poder, sindanaan maurag. Yeah? Sabi ko na nga ni, paminsan-minsan, taga atid-atid gan sa tuyang pahet. Diba ka? Ang taong hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan. No good man, Tagalog na kita manita. Nagparahit ka National Heroes Buddha. Ha? Hindi makakarating sa kanyang paroroonan. Bako man eh? Ano pa man yung sumasunod? So iba, ano pa ito? Kapag kinaba, nagkarilingon. ang taong matulin, sumatulin? Matinig ka man. Malalim. O, oh, yugun mo yan. Ibaga, nakakachurutsamba man kita kung minsan. Ibaga, kung minsan, ilimani kahit tupa, ah. Kahit tupa ini. Na mga, pero iling, ah,
applicable ngunyan.

0: Kaya kung minsan baga, inali mga maniso sa eskwilahan, garo bagang napasipara, dahil napigtatawan ang importansya sa GMRC. Good manners and right conduct. Bako man eh. Inali maniso guru gardening kan mga aki, oili nga, binayo kayo ng mga true training na yan, bakong ning gustuhan ang pahit. Ngunyang kay puhanan tayo ning mga pananom na kay puhanan sa food security. Kaya sabi ko, mabalik kita ta mabalik sa dati. Ha? Kamu tambing, mga konsyale sa sinibapang opisyal, di man kamu makakabot kun ano ang pigkakaputan ng dungon niya na posisyon, kung dahil man kamo nag-agi sa kadipisilan o kung sa'in man kamo hali, aram na nindo po yan. But let it be said na ang programang ini ang totoo, dahil nagkulang sa pagpapagirumdum sa lambang saro. Yeah? Dahil kamukan mataros, bago man eh. Iyo po yan. Ang gusto niya tong ipasabot sa satuyang mga paraantabay ngunya na pagkaaga. Yeah? Humildi siya na. Kamu mag lower your pride. Ani ba mani? Jesus. Pati pirak, di dirisplay mani. Para mata ko siya upidaso, iniluwas yung may bugon. Ano gwapa dyan? Kinaban! Oto mani. Dahil ko nasa namin siya noon. May sarong pamilya, sarong lalaki mani, itong mga binaraha, na lamang nagpapadigarbi, dahil nga, pigpaparatarawan sa mga binaha, kay mga, ano yung sarong plastic bag na naunabitan na naman sa plastic. Ako mani, kahapon, si Sirbut na duman sa inda ko, mga coordinator. Magduman kaglin sa covered court, sabi ko, ano andito? Ikaw ngayon kay ayuda, inuhuan ko sa naman eh. Sabi ko, pasakali niya ito man eh, ipakwa ako na sana. Hindi siguro man eh, namuya, na diamond talaga ako nagduman, inatod sa harong. O nangyengle na, o nina so ayuda, taday ka man nagduman, prahalat may kata, sa seniors daman eh. Tawin na sa kami kan pamasahe ka. No problem para pamasahe. Kaya taman yan. Isa na kung pang bakal ki kung ano-ano. Deta kaya yan. Ah. Ang tinaumani, sarong sakusakong bugas na 5 kilos ang lug. Tapos sarong, ano nga nito? Gatas na beer brand na 300 grams. Kinarawang ko man eh. Iyon sanay ni. Sabi ko, senhali yan. Ta dapat man eh. Takun, aday na ngayon, basta dyan ngayon dyan sa mga opisyal. Ano pa, paano yun ko? Mapasalamatan man lamang sinda. Maski pero paano man eh. Ha? Minsan ito o tibad iguanin hukus-pukus man eh. Tibad iguanin ki kating duman, bahala na sila. Ayuda da ito man eh. Sabi ko nga ni baga, kung minsan ha, ilinga yan na ayuda man eh, di darali pa. Kan pagtuga kan bulkan mayon man eh, kadakol kitang nareceiving ayuda digdi sa probinsya. Mala, so iba, nagkabararitaan nindo. Ha? Minsan ang sekretaryo kan DA, nagpaabot nin tabang sa mga biktima kan bulkan mayon. Ano? Inarabot ka mo? Ha? Yun yan, mga tugang anpahet. Yun yan anpahet. Ha? Ta, Jesus and Roses. Kaya kung minsan man eh, di pisilo nununo. Sabi nga ni Ken, very difficult ang buhay. Yeah? Your Honor, I rest my case. I rest my case. Yeah? Ano na ini mani o? O digdi kita. An distroso mani sa infrastructure kay ining habagat, darakan habagat. ang kantidad money uminabot na sa sobra sa 6 billion. Ha? Infrastructure sa nine money. Sa agrikultura money, 2 billion plus. Sabi ko nga ni, kagabi, paparaisip-isip ko ining mga dispatch yung ini money. No rin kita makaka-recover ka ini ng mga distrosong ini. No rin ta matabangan sa mga paraong ma. Sa health facilities money, sa bilog ng nasyon, ang naapiktaran ka ining maraot ng panahon, 67. Bataan mapadapit money sa health, makuman priority. Kan ibang mga leaders niya to. Ano ang sa inyong priority? Ang sa inyong priority? So iba, ha? So mandali man makakuasindan din porsinta. Or, sa kurukun niya na pahit, kickback. Iyong kalakaran sa Pilipinas. Ha? Isus and Roses. Kaya kung minsan, dahil mo yung mani kurukantahan. Ha? Oh. Tinuyaw mga tugang supagkanta ka, dagosun ta na nga ni ini. Tinuyaw supagkurokanta mani kan presidente. Ako mani, bako man sa pagsusurog sa presidente, in fairness to him, ikaman daw mani birthday kan sa imong agom. Bako mani, birthday kan first lady. Siyempre, di mawara dyan mani, may dikit man ang huro harampangan. Para kuminanta su presidente, rimati na naman su presidente. Hmm. Tama, sabi ni Malo, ang kinanta ng mga tugang ni presidente, Y-O-U, U. Oh. Oh, uni ba ka? Oh. You're on my side, no man seems to listen. Taling muna ini. If you go, help but you. Uyugun mo yan. Y-O-U? Oh. It's your smile, your face and lips that I miss. Uyugun mo yan. Your sweet little eyes that stares at me and make me say, do I cause it's you? You feel the emptiness in me. Kinaban. Ha? Oh. Know about you. Oh. Kikanta ko ini mani kun minsan man sa sarong pagtiripon. Aram on maraot na epekto kay mani kan kun sintonado an bosista. Susururiyawang ka kan crowd. More! More! Practice. Nagkurukan tamani si Presidente kan YOU ni Basil Valdez. Tinuruyaw naman. Grabe man ka mo. Ha? Denindo aramani na ang pagkakanta money is also a medicine. Ha? Sabi ko baga sa indo, kasudma, holiday. Sa aga, holiday na naman money kundi ako nasasala. Holiday. Oh. Mag iro-iro ka mo dyan sa sendong arong mani, ha? Patugtukon nyo nidaan sa sendong mga musika dyan, ha? Kurukanta ka dyan, nakaka-relieve baga mani paminsan-minsan. It's medicine, ha? Nakakaluwas man mani sa sendong mga yaon sa buhot. Kaya, sabi ko, in fairness sa presidente, bako man maraot na birthday kan agumo, may dikit man na kurukon yan, ha? Ala nagkanta man. May saro pa nga ning kinanta mga tugang. Bako, alat ko na. Kitun-tan supas digdi. Bako sa na YOU ang kinan presidente. Alat ko na. Yaw niyan digdi, ah. Ah. Ang saro pa kinanta man eh, kan sa tunyang ginagalangan na presidente. Hi na yan. And I love her. Ugun man Beatles. Ha? Ah? Diba, Beatles ini malo, and I love her. Yeah. Mm. Diyan sa ta... O, oh, September. No, anong... Diyan sa Bakakay. Inda, kung luma na gitso bareta ta. Sa Bakakay bagamani, garong madyan si... ulides makunde ko nasasala man eh. Inapot ko na kan si Ella. Ano na nga ni malo sa mga the best man ni kulides ma? Ha? Oh. Ewa ka? Oh. Ano alkalde Bumbales? No rin na nga ni tumadyan si kulides ma? Kun madyan pa. Tagarong tapos na ini. Ya? Ya? Katsamba man kita kan YOU ano ha? Ako sintonado ako minakanta no di nakaka-relieve man ini mga tugang ha? Sabi ko sa indo bako sa nangani pagkanta ha? Laughter is also a medicine baka kaya kun minsan kun holiday kuro kanta man kamo diyan sa indong mga harong ha? Paminsan-minsan ha? Maski na ha? Sintonado ang pahit pahit sana ha? Alat ko na. Oh. Ano na ini? Ano ya? Ano ito? Oh. Ya? Ano ya? I-share ko ini sa Indo. Ha? Ah, paluya-luya kung tan kinabahan. Ano na ito malusos kay Kule Desma? Medicine isn't only found in a bottle or a tablet. Ay man da mga tugang nakukuha na ang medisina sa bulong o kanang mga pigiirin mo dyan. O ni o. Deep sleep is medicine. Laughter is medicine. Walking is medicine. Gratitude is medicine. Nature is medicine. Kindness is medicine. Morning sunlight is medicine. Quiet moments are medicine. Deep breaths are medicine. Time with loved ones is medicine. Oh, nailing na nindo ni. Unplugging is medicine. Forgiving yourself is medicine. Playing like a child is medicine. Sometimes the best medicine is simply taking care of your mind, body, and soul. Baga, yun baga digdig. Huh? Time with your loved ones is medicine. Birthday kan presidente, siyempre sa iyo man na loved one, nagguro karanta, medicine pala nito. Kaya, please naman. Although, nauuyam ka mo kan pahit kan sa tuyang presidente ta, bagulbulon o kunano-ano, iguaman siya manin, iba man ng mga nagkagirinibuhan sa paghuna ko sa naman. Uda, tao sa nabagaman eh. Ha? Tao lang. Yeah? Hmm. Sana po, nakuha niya to ang mensahe. Nagdadangog naman sila Jason Buela, Darwin Basbasio, si Rapio de la Cruz, Rico Bono and Pedro Bono, Tindugon Pakan San Lorenzo. Shoutout po kay Madam Marcelina Bonto, Anita Burse, Julie Medino, Gloria Wilma and Berto Bonto. Hali po niyan sa 4895. Kay Richelle Dabinalya, Maray Naaga, Perla Bindal, Christian Macenas, Abby Cabrera Bien, morning. Shirley Sabilla, Milier, Maray Naaga, Clara Cago Corimonte. Iyon nalingawang ko inyos launon, pasensya na. Kunde iniabuton. Sa Negros Oriental mga tugang, suspindido, so provincial director, anum na chief of police dahilan sa illegal numbers game. Ha? Ano pala nagtama, sir? Day ko aram ko nagtama. Kaya digdi sa tuya, ha? Dakul digdi ang madadali. Pagday po digdi, ha? Matunong ang waiting digdi. Sa tabako may waiting. Ha? Ayan. Okay, dyan sa legislative office, maray na agatabi.
1: sa mga nagdadarangog, ano, tibad madagitan kamo an oras, ha? Dinindo pag konsumoon sa ko, tamasupog. Good morning, sir. Pa-shoutout po kami dito sa Mex... Uy! Oh, Mexico, Pampanga na. Dali ka mo dyan. Ah, kila Kuya Ram, Kuya Edmer, Kuya Lot, Boss George, Mayor, Roding Gonzales, at kay Jay. Kadakol na dapat tarabangan na nagtitiyos ng pamilya, sabi ni Pandoy Makaraeg. Natatasong mga nakapasar pa sa board exam ang tigtarabangan. Iyo pa so makakatanggap nin 3K kung itabag na sana sa mga gitiyos. Anyway, sa bagay siguro, sa mga problema na nakapasar sa mga board exam, titawan man dikit na pakonsuelo. Sabi nga ni Kayan, konsuelo di bobo. May isa na ta. Ang mga leaders niya to, tarataw na yan. Cherikar, maray na aga. Consial, Junicio Ragodon Jr., baya isa na ta. Mga nasaro. Morning, sir. Perla Bendal. Okay. Lina. Merly Pobokan. Morning. Marby Abby Bobeles. Sir, shoutout po kami dito sa... Ayun na. Nadublita na yan. Okay. Romnick, maray na aga. Alice Berbetso Pueblo. Morning, Sir Glenn. Makibati man po sa pamangking ko na si Kayla Cabrillas. Happy birthday kan Barangay Kabasan. Salamat, Sir Glenn. Happy birthday, Kayla. Enjoy! Sumay Rainbow Road po sa Hampangkang Siga Hospital. Ayan. Anapong ko na naman kay Niduan na anapong ko, Rainbow Road. Emil, thank you. I-google tayo ni. So itsura for now. Okay, baya isa na. Ta, thank you, Emil. Pero mas manay siguro kayang kung ready na akong magdyan, mas manay siguro kung day ko dara sa Berlin ako, day ko masubli, magayon kahit kaya ni Manny, sundoon kita digdi. Uminabuso lugod. Karauman sa da. Juliana Bernardes, good morning everyone. Merry Christmas to all. Oni Juliana Bernardes. Ah, oh, kamong nagdadangog, Manny. Ilingay ni. Nagpapara, magrit na naman kita, Manny, kan Pasko. An pahit abaga? Xmas, Merry Xmas. Kumplituhon po nindo. Alam mo, Manny, ha? Merry Xmas. Yugun mo yan. Inali nindo so Christ. Iba ka. Kumplituhon tabi nindo. Merry Christmas. Bakong uro Xmas. Pasensya na po. Pasensya na po. Maray ko. Ya? Ngun, muya, nag-iidali ka mo kan pagsurat kan mga regalo nindo. Okay. Pero, para sa nasa sa kuya, ha? Para sa bagamanikan, Christian. Ha? Ang Christian money, aram nindo ang spelling. Yo? Aliyon mo ang Christ. Christian, ha? Aliyon mo so Christ. Anawalat, I-A-N. Tinaram ko na ini. Without Christ, I am nothing. Kuha po. Malo, Sunday, morning. Ayan. Alat ko na. Verna Dacer, morning. Tess Kamato, Echeluse, Johnny Calleja, Malay na aga, Christian Arturo de Jesus, morning. Dito ba? By Kulides, mauyun mo. Dito ba? Kinaban, shoutout po kay Apolonia Braga, nagdanangog pirmi sa FB Live, bigdi sa Tracy Martire City. Ugun man man eh, Cavite. Pagbati man po sa Bragg and Brunjal family, Elizabeth Belches, Evelyn Cormel, morning Sir Glenn. Garong may nalapos ang kita digdi. Plopais, Blanco, parehas ang kang magbarkada, igwa ka datong harayan sa imo, pero oras na warang ka, lingaw ka man, nindas, okay lang yan. Pagdae kang, okay. Erlinda Bolaños, morning po Sir Glenn. Yan din na po siguro kitang nakaligtaan tabata. Time na po. Dakulong pakuta ng kita dinging impapahit. No di, papauno lamang. Ang satuya tabing oras limitado. Digdi po sa satuyang palatuntunan. Nguni nga ni Deko. Nguni manin magayuno na pahit. O Deko na kunyan. Saga inimanin. Tukarun niya ito inimanin. Ah. Tanganing oh, niyo, advance na ining information sa indo, unimani o. Ta, grabe na ang baha sa kunsain-sain. Ayan ito. Unimani o, advance ko sa indo. Tagarong, unimani o. ang supermarkets money duman sa Thailand. Yeah? Pigpapatos ang sa indang mga groceries nin dahon kibatag. Instead, kan plastic. Nailing mo na yan. Dumampas sa Thailand, dakulununun palang kidahon kibatag. Digdi sa tuya, dakulunun man kita kidahon kibatag. No, dede, tamang pigirin chindi. Maray ko na sana, ano na sana kita. So mga nagpaabot kan sa indang greetings minsan, digdi po sa tuyang programa, Diyos mabalas po. Kamutabing naghiriling as in nagdangog sa Facebook Live, Diyos mabalas man po. Maparam na po ko sa programang Ini ang Totoo, napapasendo po ini Lunes sundong Biyernes, alas 8 sundong alas 9 ang pag-aaga. Kasabay ko sa lado tektingal si Manny Almoguera. Ni po ang sa indong amigo sa radyo Glano Gao, salamatunong kansin ng pagantabay, pagtitiwala. Enjoy your Tuesday. Be with your families. Be with your loved ones. Be safe, everyone. God bless.

0: sa indung nadamo ang programa Ini ang Totoo. Si Glenn O sa Ini ang Totoo. Hasta sa masunod na presentasyon ng programa sa dating oras na hindi sa One Radio 91.3 News FM Tindugun.
1: One Radio.
2: You're listening to One Radio
3: News FM
4: Tindugun na sa buong Bicolandia. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
4: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Marado na, healthy pa.
6: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
7: Arthritis. Isang sakit na nagpapahirap sanhi ng impeksyon o pagtanda. Isang sakit na pumipigil para magampanan ang ating aktibidad. Nangangailangan ng matinding panlaban.
8: Boss Herbal Capsule.
7: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng. Nakatutulong labanan ang sakit na arthritis. Labanan ang arthritis. Regular na ehersisyo, tamang pagkain, ibayong pag-iingat. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
9: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
10: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
11: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Ligas City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
10: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
12: Ang init!
13: Bataka!
12: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
13: Bataka!
12: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
13: Bataka!
12: Sumubok na nitong bago. Introducing bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
13: Batata!
12: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
13: Batata!
12: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
13: Batata!
12: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
13: Batata!
4: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
14: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
4: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa.
6: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
15: Prevention is better than cure.
16: Kung ang sakit may iwasan, wala nang gamutan.
15: Mag-Boss Herbal Capsule. Araw-araw, pinagsama-samang lakas ng bananas, okra, saluyot at Panax ginseng.
16: Mga sangkap na punong-puno ng bitamina at mineral
15: para maiwasan ang anumang karamdaman.
16: Tulad ng sakit sa bato,
15: high blood, bukol-bukol at marami pang iba.
16: May kakayahan din,
15: mapabalik ang sex appetite.
16: Manatiling protektado sa karamdaman.
15: Mag-Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
17: Mga mamshi, dapat healthy juice drink ang baon ng iyong anak sa school. Nandito ang Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 Powder Drink Mix. Going the best ang kanyang inumin na puno ng sustansya dahil sa mga gulay at prutas na sangkap ng Best Juice 10-in-1 plus 1. Gaya ng malunggay, ampalaya, carrot, saluyot, dahon ng sili, talbos ng kamote, mangosin, guayabano, orange at dalandan. Ang isang sachet nito ay litro pack na kaya pambuong pamilya na. Kinilala ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa Pilipinas. Sulit sa sarap, sulit sa sustansya.
18: Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 Powder Drink Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
19: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
17: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
19: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
17: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
20: Still available.
21: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
22: Best Cafe Black.
23: Also available.
24: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
25: 12 pesos lang per sachet.
26: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven. Whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
27: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
28: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
29: Alubo, tabako, kauswagan, karahayan, asin pag-asenso nin buhay, dangan kabuhayan.
30: Hadun say do, can all for Christ finish. Digilang, the One Radio 91.3 News.

Well, marahin na aga at bare months na naman. Kamusta ka na nga ba, kaibigan? Pasensya na at na-late? Kagagaling namin ng Samar. At kung meron man tayo mga FB viewers from Samar, maupay yan na aga. Kamusta po kayo? Ako po si Cecil Amog and hello kay Christian Macenas. Ako ang aga-aga ay present na siya. Siyempre, pasalamat kay Ces for Celis sa kanyang pansamantalang panghahalili. Well, sa pagpasok po ng Burr Month, may magandang balita tayo. Sapagkat history has been made for Bicol and the Philippines. As Margaret Siat Britton of Tabaco City was crowned Miss Interglobal 2026, marking what is being celebrated as a first for a Bicolana in the international pageant. And first ba ito sa Tabaco City na meron tayong international beauty queen? Tabakenyo, talubo tabako talaga. Well, si Miss Britton proudly carried the Philippine and Bicolano banner on the global stage and ultimately capturing the coveted crown in the prestigious competition. Ayon po yan sa isang news item from Tagkaro News. Of course, her victory puts Tabaco City and the Bicol region in the international spotlight, adding another milestone to the region's growing list of achievements on the world stage. Magmula sa Albay hanggang sa global arena, si Miss Britton at ang kanyang historic win is a moment of pride for us Tabakenyos. And of course, para sa lahat ng mga Bicolano. So, congratulations, Margaret Siat Britton, Miss Interglobal 2026. Talubo tayo! Hello din and happy listening kay Lito Rakyon. At sabi niya, maray na aga po, shout out sa pamilya ko dyan sa Galicia, Rapu-Rapu, Albay. At digdi po ako tabi sa Batangas, ngunyan na nagtatrabaho. Naghihiling sa imo. Hello, Lito. Kamusta na kayo dyan? Hello din kay Miles Bobile. Sabi niya, maray na aga tabi, Ma'am Cecil. And kay Ambet Ken, matanggihan. Good morning, Ma'am Cecil. Good morning and happy listening.

ating Talubo tip for the day, money talks and the way we handle it tells whom we love the best. Ulitin ko po. Money talks and the way we handle it tells whom we love the best. Alam niyo po bang ang lakas ng mensaheng ating pinararating sa paraan ng ating pamamahala ng kita natin at ng ating pera? Yes, the way we handle money speaks volumes of our character. At dito lumalabas ang mga tunay na pinahahalagahan natin sa ating buhay. Kung kaya naman, sinasabi po sa Matthew chapter 6 verses 19 to 21, ito ang palaala ng ating Panginoong Jesus, "Do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where moth and rust do not destroy, and of course, where thieves do not break in and steal. For wherever your treasure is, there your heart will also be." Kung nasaan ang mga bagay na iyong pinahahalagahan, dyan mo tinataya ng buong buo, di ba, ang iyong puso at ang iyong buhay? Sapagkat kung nasaan na ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Friend, where is your heart? What do you treasure the most? The way you handle money tells you whom or what you love the best. Ikaw ba ay nakapagbibigay man lamang sa iyong pamilya? Nakapag-aabot man lamang ng kakaunti kay nanay at tatay? Ikaw ba ay nakapagbibigay sa iyong komunidad? Alam niyo po, di ba recently, of course, namatay ang country queen na si Dolly Parton. And a lot has been said about her, but one thing that amazed me was that as enormous as her blonde wig was, so huge was her heart for her people. Bumalik siya sa Tennessee at doon itinatag, napanggit ko na rin ano, ang Imagination Library. Yung Imagination Library, kanyang tinatag sapagkat yung kanyang tatay nga ay hindi marunong magbasa at magsulat. And from there, nagdo-donate sila sa maraming mga kabataan magmula age 0 hanggang 5 years old ng aklat. Buwan-buwan yan ha, buwan-buwan. At nakarating hanggang sa United Kingdom. Imagine mo, United Kingdom. Sana nga dito sa ating bansa ay mayroong Imagination Library din eh, no? Kung kaya naman na sa kanyang pagpanaw, maging yung mga Royal Guards sa harap ng Buckingham Palace, maririnig yung kanyang hit song na Working 9 to 5. Kasi nga, si Dolly Parton, ang yaman-yaman niya, no? Pero ginamit niya yung kayamanan niya para mapagyaman ang iba. At hindi lamang yan, siya rin pala ay nag-donate during the COVID-19 pandemic. Hindi siya nagpayaman dahil sa COVID-19 pandemic kung hindi siya ay nag-donate ng $1 million para sa pagdi-distribute ng COVID-19 vaccine na Moderna. Kung kaya naman, hanggang ngayon ano, hindi magkamayaw ano, yung pagpupugay and of course, yung pagbibigay ng honor sa kanya. You know why? Because Dolly Parton showed where her heart really was, hindi sa pera.
kung hindi gamitin yung kanyang impluwensya at yung kayamanan para mapagbuti ang iba. And so, mga katalubo, the way you handle money tells you whom or what you love the best. Money talks, and the way we handle it tells whom we love the best. Para sa Talubo Tips, ako po si Cecil Amog.

Hello and happy, happy listening kay Teneza Shu. Kamusta na kayo? And hello din kay Watashi. Si DJ Osang po, maya-maya pa. Shout out din sa mag celebrate ng birthday niya. Si Love, kamusta ka na Love? Happy, happy listening. Sabi niya pa shout out. Wala kang pasok ngayon. And hello din kay Emma Bonagua. Sabi niya, good morning Ma'am Cecil. And shout out po sa tugang ko at pamangking ko, kay Kay Bonagua and kay Echo na happy birthday sa Indung Dua. Hello, happy, happy listening.

Okay, hello kay Evelyn Cornell. At sabi niya, good morning, Ma'am Cecil Digdisa, Purok sa East Binitayan. Hello, happy, happy listening. And hello din kay Romnick Bilaos. Okay, sabi ni Alexa, kailan po pwedeng makuha ang gift check? Oo, i-check ko ha. Absent kasi ako ng dalawang araw. I-check ko kay Kuya Manny mamaya, Alexa. I-announce ko na lamang. Okay, at sa mga naghahanap ng work, narito na po ang ating trabaho alert.

Trabaho ba ang hanap mo? Di ka mawaranin pag-asa. Paniyo na ang latest job listings. Digdi sa Tabaco Albay and beyond. Trabaho alert!

Okay, narito po ang ilang mga job vacancies mula naman sa Department of Labor and Employment.

ang Marison Hotel, naghahanda po sila ng barista, bartender, and server. So meron po silang isang vacancy. Ang mga qualifications po, Tabi, ay ini sakaling kayo ay nagnanais na mag-apply, ano, sa Marison Hotel. Okay, yung kanilang barista, hinahanap po nila, preferably ay may bachelor's degree in hospitality, tourism, or any related course with relevant experience in barista, bartending, serving, or food and beverage operations, and knowledgeable in coffee preparation, beverage mixing, bar service, food service, and order taking. So kung kayo po ay interesado, maaari kayo mag-apply sa Marison Hotel. Ang kanilang email address, themarisonhotel@gmail.com. So isang S lamang po yun, ano? Or maaari din po kayo mag-text sa kanila sa 0995

Okay, sa Marison Hotel pa rin po, ano? Ay, may job opening na... Dali lang.

Okay, sabi ni Joseph Bombita, happy listening to all mga parapadyak sa parada at nakapila sa East. Hello! Happy listening din. Kay Tan, kamusta ka na, Tan? Nariyan ka na ba? Hello kay Liz at kay Baby Jenny. Kamusta na kayo dyan?

0: Maidugo na sa buong Bicolandia.
1: Impormasyon malunungod sa mga trabaho as in pag-iempleyo. Haniyo na. Balubo Peso in partnership with the Public Employment Service offices here in the 1st District of Albay and in the Bicol Region. Balubo Peso.
2: Okay, at nagpapasalamat tayo at available ang ating broadcast partner. Wala iba kundi si Mr. Sosimo Buenconsejo. Good morning, Sir Simo. Kamusta na kayo?
3: Yes, ma'am. Good morning po, ma'am. Good morning, ma'am, Sir Manny. Sa gabos po na ginagin po. Good morning po.
2: Okay. Sige po. Ano po ba ang ating mga pabaon na trabaho sa ating mga tagapakinig this morning? Pero bago ang lahat, mukhang very successful ano yung pinakahuling local recruitment ng Samsung. Tama po ba, sir?
3: Yes, ma'am. Opo. Actually po, naglarga po ito kang nag-agin po sa August 30.
2: Okay.
3: Mismo pong shuttle bus kang kumpanyang Samsung ang nagsundo sa mga workers. Nasa out of 40 po, 45 po ito nakabot.
2: Wow.
3: Opo po. Mm-hmm. Okay na, sangunyan po, yan na po sila sa kumpanya.
2: Mm-hmm.
3: So, magayon po iniday, ngani po, pag maraya ang performance nila, mariregular po sila tuman.
2: Ah, talaga. Wow, that's good news. Okay. Tapos mukhang nagkaroon din kayo ng second batch ano nung August 26. Ano sir, tama po ba?
3: Yeah. August 26, local recruitment activity po. Nakulman po sa lahat po. So, nag-prepare sila ng unyan kan medical. Mamas po nakumpay na sa mga medical. Actually po, bako lang itaba ako na sila rin, pati po naman sa Ligaw and Daraga. Siguro po, sabay-sabay na lang po sa dito. Nakiuloy kaya po sa Kuya Suit Sir kang kumpanya, si ma'am ninyo na paki-assist naman sir kasi malayo sa amin ang Bicol.
2: Okay.
3: So nakita niya daw po sa Facebook page na talaga nagkakanda ako ng pre-oriented po deployment. Pero mas magayon talaga po dahil siyempre kung baga po tayo-tayagi sa arok ka yan during deployment, mahirap po, difficult po kung tayo kinda-pili ka po. Kaya magayon po to at least talaga po sa laruan na po deployment. Successful naman po.
2: Oo. Kailan po ang deployment? At saka ilan po pala yung hired on the spot dito sa nakaraang local recruitment ng Samsung?
3: Mayroon pong out-production na parito. Mayroon din technician. Kailangan yung quantity, ma'am. Hindi ko mamamay. Hindi
2: okay.
3: Ko naklaro, ma'am, yung quantity.
2: Oo. Okay, sige.
3: Pero rakon naman po, ma'am.
2: At ang deployment nila ay hindi pa rin alam?
3: Opo, nag-undergo pa na po sila ng medical.
2: Okay, sige po. Okay, sir. So ano po ang mga, well, baon na naman na mga trabaho para sa ating mga job seekers this morning?
3: Okay, ngunyan po magabuto na September 9. Makandak po ang parang agency po. Nakalimutan ko yung pangalan. Agency na. Magkakandak po sila ng local recruitment activity para po sa mga sales lady, sales guard and security guard.
2: Okay. Ito ay para sa sales guard and security guard. Parang nabasa ko na yan. Ano?
3: Po. Yes, ma'am. Nakalimutan ko lang po.
2: Diyan
3: po inigibuong ko sa Plaza Cantabaco. So, ang arrangement lang po kanyang sa agency, ito lang pong neuro test tapos drug test ang piling ikandak sa kamprami. Sa iba pong medical, hindi na po sa tabako dahil kung may problema, hindi pa na medical, dahil naman dapat po sa applicant na magtuman-man niya para mag-ano.
2: Okay. Sige po, sir. Ulitin natin. Ano po yung pangalan ng kumpanya?
3: Ano ba yun? Nakalimutan ko. Parang training academy. Agency training academy po yun. Nakalimutan ko po.
2: 888 training academy.
3: Opo, parang ganun po. Training academy po. Opo,
2: okay.
3: Opo.
2: At ito ay para sa mga lady guards?
3: And security guards po.
2: Oo. Kailan po gaganapin, sir?
3: Ngayon po ma'am, September 9, dyan mismo po sa Plaza ng Tabaco.
2: Sa Plaza ng Tabaco. At ang deployment nito, sir, ay sa IN?
3: Camp Krami po, mag-underdo sila ng 1-week training para po duman sa before sila ma-deploy po sa iba't ibang establishment sa Manila pa-deploy po.
2: Oo. May age requirement ito, sir?
3: Yes, ma'am. 18 to... Ano ba yun? Nakalimutan ko. Wala ka na sa labas kasi ako, ma'am, eh.
2: Oh, okay. basta at least 18 years old, ano?
3: Opo, ay pinaba po. Opo.
2: Oo, at least 18 years old siya. Okay.
3: Opo.
2: And ano pa po, sir?
3: Ngayon pong September 24 or 25, mabalik po dito si Star Kangat doon para bumagandak ng local na community.
2: Grabe, no? Parang gustong-gusto nila ang mga tabakenyo. Di sila napapagod. Okay.
3: Opo, dahil nga na po, siyempre, before naman sila dinideploy, nagkakatak talaga kami pre-organization deployment. Number one po kanin, values formation eh.
2: Wow.
3: Hindi po nga attitude dahil kung dawan ng kakatiba sa trabaho, kung nang tayo pong attitude na iba, difficult po yan na marikunar ka. Kaya mas buhay na po ito.
2: May
3: kaya
2: values formation kayo, sir.
3: Opo, wow. Kaya po talaga po yan. Kaya sabi ko nga ni po sa HR during nagkakatak ng interview, at siguro during interview, mahiling na po nindo kung pwede tayo magtrabaho dahil.
2: Oo nga naman.
3: Difficult po ito. Kaya abo ko po mag-recommend na siya pula ng araw kayo dahil kung may problema, mas difficult po ito. At least nakapagkuha talaga sa HR po.
2: Okay, sige po. So gusto niyo pong imbitahin ang ating mga tagapakinig doon sa mga local recruitments na magaganap, ano? So una, September 9.
3: September 9.
2: Ito ay mula sa 888 Training Academy for Lady Guards and Security Guards, ano?
3: Yes, ma'am.
2: So anong oras mapuon, sir?
3: From 8 a.m. to onward.
2: Okay, from 8 a.m. onward sa Tabaco City Plaza, ano? Okay. And yung sa September 24th or 25, hindi pa alam ano kung anong date, ano?
3: Ma-finalize
2: lang.
3: Ito naman po yun.
2: Okay, sige po. Imbitahin niyo po, Sir Simo, ang ating mga tagapakinig. At salamat na napakasigasig ninyo. Dahil sa inyo, ang dami nagkakatrabaho.
3: Okay, so mga naghihinan nyo po within process equal by amaya po magkaigwan ng trabaho kumbaga po mag-standby lang po sa 91.3 during oras pong between 9 to 10 every Tuesday para po maraman yung mga informasyon regarding po sa recruitment para po magkaigwan sa trabaho po.
2: Okay, maraming salamat po Sir Simo at sa uulitin po, God bless you.
3: Okay, thank you very much po, ma'am.
2: Si Sir Sosimo Benconsejo, ang ating broadcast partner at of course, ang manager ng Peso Office ng Tabaco. So, okay, ulitin natin ano ang local recruitment ngunyan na September 9th. Ito yung sure na date. 888 Training Academy sa Tabaco City Plaza. At for lady guards and security guards at sa Camp Crame ang 1 week training and then at least 18 years of age. Sabi ni Mary Ann Buenconsejo Borcelis, good morning Ma'am Cecil and babati ako sa aki ko na nagba-birthday ngayon si Saidan Kian. Hello! And hello din and happy listening kay Mayet Miralles. Hello, kamusta ka na Mayet? Okay, ready na po kayo sa ating talubok quiz for the day. Siyempre pa, no, ang ating talubok quiz ay ito. Ano po yung hinahanap ng 888 Training Academy. Dapat dalawa ang sagot nyo. Ano? Dalawa yung posisyon na kanyang sinabi ni Sir Sosimo Benconsejo. 888 Training Academy gaganapin sa September 9th. So ito po ay 1 week training. And then sa Camp Crame gaganapin ang training. Again, September 9th, 888 Training Academy sa plaza ng Tabaco City, 8 a.m. onwards, at least 18 years of age. So maaari din po kayong mag-text sa amin ano, kung sakaling gusto nyo na sumali. Zero 9624093467 ang cellphone number kung saan na maaari po kayong mag-text. Okay, at habang inintay natin ang inyong mga kasagutan, narito na po ang ating talubo story for the day ihatid ni Pastor Mark.
4: Stories that warm your heart. Stories that inspire and instruct. Success stories that strengthen and encourage. Here is our Dalubo story for the day with Pastor Mar.
5: Hindi nga matatawaran ang pag-ibig ng isang mabuting ama. Ngunit paano kung ang pag-ibig na iyon, paglipas ng panahon ay hindi man lamang napapansin at na-appreciate? Sa totoo lang, ganyan ang nararanasan ng maraming mga ama na umabot na sa kanilang katandaan. Sa sobrang kabisihan ng mga anak, hindi man lamang makatanggap ng text, tawag, o di kaya ay isang liham mula sa kanyang mga anak. Taon-taon marahil ay naghihintay na maalala man lamang ng kanyang mga mahal na anak. Ngunit sa kasawi ang palad, ay taon-taon din itong nadidisappoint, nasasaktan, at lihim na umiiyak. Yan ang nangyari sa pangunahing tauhan sa ating story ngayong umaga. Pinalaki nga ni Tatay Pedring ang kanyang mga anak ng mabuti at mahusay. Masasabing isa siyang ulirang ama. Marami sa natutunang skills ng kanyang mga anak ay sa kanya nila natutunan. Ang pakikipagkapwa, ang magsulat, ang magbilang, at ang kagandahang asal. May tuturing ang huwarang ama si Tatay Pedring. At yan ay sa kabila ng kanyang halos kayod kalabaw na pagtatrabaho. Ang kanyang asawa ay isang may bahay at nananatiling nag-aalaga ng kanyang mga anak. Kung kaya't pilit niyang iginapang ang pag-aaral ng kanyang mga anak upang ang bawat isa sa kanila ay magkaroon ng edukasyon sa kolehiyo. Hindi nga iyon ganoon kadali sapagkat anim sila at siya ay isang simpleng government employee lamang. Ngunit sa tulong ng may kapal ay isa-isa nga niyang napag-graduate ang bawat isa sa kanyang mga anak. Hanggang sa siya ay magretiro. At sa kasawi ang palad ay nauna nang namatay ang kanyang mahal na asawa. Sobrang kalungkutan ang naranasan ni Tatay Pedring. Sa katunayan, dahil sa kanyang kalungkutan ay kung ano-anong pagkakalibangan ang kanyang ginawa. At upang malibanga at pampalipas na rin daw ng kanyang oras, siya ay nagtaya ng nagtaya sa loto. Nagalit si Bunso dahil nga nilulustay daw nito ang kanilang kabuhayan. Paano na nga naman sila kapag wala na si Tatay? Ang mga ipinundar nito ay mapupunta na lamang sa kanyang natalong pera. Kung kaya tumigil na ito. Minsan ay sumubok din itong bumili ng bumili mula sa mga naglalako para lamang makatulong sa pobreng tindera. Nalaman naman ni Nene at pinagsabihan nito ang kanyang tatay. Ang sabi ni Nene, bakit daw niya sinasayang ang kanyang pera sa mga bagay na wala namang katuturan. Nakinig naman muli si Tatay Pedring. Hanggang sa siya naman ay nagsubok na sumali sa ballroom dancing. Sakto palang nandoon ang kanyang panganay at sinabing, Tay, huwag ka na dito, nakakahiya naman. Ang tanda niyo na para mag-ballroom dancing. Kung kaya't pati ito ay itinigil na ni Tatay Pedring. Sa lahat ng mga puna ng mga anak nito, nakinig siya at pilit pa rin naging mabuting ama sa kanila. Pero kung minsan ay tinatanong niya ang kanyang sarili, sino ba ang ama? Ako o sila? Lumipas ang panahon, hindi ito nakakalimot sa kanyang mga anak kapag may okasyon. Tumatawag siya kay Angie na nasa Dubai. Nagpapadala siya ng card kay Dolores na may kalakipang $25 sa Canada. Sa madaling salita, si Tatay Pedring pa rin ay nanatiling huwarang ama sa kanyang mga anak. Ngunit may isang hinanakit si Tatay Pedring. Sa kabila ng kanyang kabutihan ay hindi man lamang makadalaw ang mga ito sa kanya sa Bicol. Dumaan na nga ang malalakas na bagyo ay hindi man lang makabisita ang mga busy niyang mga anak upang tingnan at kumustahin siya. Dumaan ang kanyang kaarawan noong taong iyon at tila nakalimutan na rin ang mga anak na batiin man lamang siya. Hanggang sa ito ay makaisip ng isang plano upang mapapunta niya ang kanyang mga anak. Agad itong nagpadala ng text sa kanyang anim na anak at kinakontsaba ang kanyang kapitbahay. Rose, ani Tatay Pedring, pakitext mo nga ang mga anak ko na ako ay biglang nagkasakit at nakaratay na sa aking higaan nang may 2 linggo na. Tay, ang laking gulat na tanong ni Rose. Bakit naman ganon? Wala naman po kayong sakit. Sagot naman ni Tatay Pedring, matagal na akong may sakit, Rose. Masakit ang kalooban ko at naghihinanakit. Ang tanging lunas lamang dito ay malaman kong ako ay mahalaga pa sa kanila. Nang marinig ng kapitbahay niyang si Rose ang kaawaawang dahilan ni Tatay Pedring, hindi na ito nag-atubili at tineks nga ang anim niyang anak. Lumipas ang 30 minuto at sunod-sunod ang text ng mga anak ni Tatay Pedring. Ngunit ang bili nito ay huwag sagutin at hintay na lamang kung ano ang gagawin ng kanyang mga anak. Agad itong naghanda at nagpaluto ng paboritong ulam ng bawat isang anak at inihanda ito sa kanilang hapagkainan. Nagbilin si Tatay Pedring sa kanyang kapitbahay na si Rose na papuntahin sa Petsa Atres ang kanyang mga anak at baka hindi na nga magtagal pa ang kanyang buhay. Agad na nag-text si Rose at sa araw ng Lunes, Hulyo Atres, habang si Tatay Pedring ay nakahiga sa kanyang kama, isa-isa ngang nagdatingan ang kanyang mga mahal na anak. Si Ted, ang kanyang panganay, ay nagtaka sa piging na kanyang nakita. Sumunod si Bunso at dali-daling sinilip ang kanyang tatay pero nakalak ang pintuan. Dumating din si Nene at bitbit pa ang kanyang maliit na anak. At laking gulat nila nang makita si Angie na galing pa ng Dubai at si Dolores na galing pa ng Canada. Huling dumating si Aurora mula sa Maynila at ito ang naglakas ng loob na katukoy na nga ang ama at tanungin kung ano ba ang kalokohang ginagawa nito. Lumabas ang ama, tuwang-tuwa at napaluhang sinabing, "Mga anak, ito ay isang piging. Ako ay nagdiriwang sapagkat nabatid kong ako ay mahalaga pa rin sa inyo. Pero ang aking pakiusap, huwag niyo naman sanang hintayin na ako ay nakaratay na o patay na para ipadama ninyong mahal niyo ako." Ang kwentong ito po ay isang napakahalagang paalala sa bawat isa sa atin na ipadama at ipakita natin ang ating pagmamahal sa mga taong mahalaga sa atin habang sila ay nariyan pa. Sinasabi sa Epeso 6, talatang 2 at 3, "Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangakong ikaw ay giginhawa at hahaba ang iyong buhay sa lupa." Ang paggalang po sa ama at ina ay ang pagpapakita ng respeto sa kanila sa salita at sa gawa at sa pagkakaroon ng mataas na pagtingin sa kanilang posisyon bilang mga magulang. Ang salitang Griego sa paggalang ay nangangahulugan ng pagpipitagan at pagpapahalaga. Maraming mga anak, tulad sa ating mga kwento, pinagpala ng Panginoon, binigyan ng maginhawang buhay at kabuhayan, ngunit ang ama at ina ay tuluyan ng napabayaan. Nawa po ay mapaalalahanan tayo ng kwento ni Tatay Pedring na ang paggalang sa ating mga ama at ina ay hindi lamang kapag may naibibigay sila sa atin, bagkus ay nararapat na manatili ito hanggang sa sila naman ang nangangailangan sa atin. Tayo po ay manalangin. Salamat po o Diyos na ang iyong utos na paggalang sa aming mga magulang ay may kalakip na pangako. Patawarin mo po kami dahil sa kabila ng iyong pagpapala sa amin ay may pagkakataon na nakakalimutan naming alalahanin ang mga magulang na nag-aruga, nag-alaga at sumuporta sa amin hanggang sa marating namin ang aming mga pangarap. Pagpalain mo po sila, O Diyos, at tulungan mo po kaming ipakita ang aming pagpapahalaga sa kanila hanggang sa mga panahong ito. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen.

Okay, at ang nanalo po sa ating talubok quiz ngayong morning na ito ay si Joe Camero at tama ang kanyang sagot. Ang kanyang sagot ay Lady Guard and Security Guard. Okay, so hopefully ay tomorrow pwede mo lang kunin, ano Joe, yung iyong gift certificate. Okay, dun sa mga nanalo po na narito ang inyong mga gift certificates, ano, si Erwin Mersene, si Aileen Alcantara, Eric Canyo, so si Tenessa sa Shu, andito po. Ano po ang totoong pangalan ninyo, na lingawan ko po kasi, sorry. Si John Michael Divino, si Ruby Benig, si Alexa Pabalan, at si Renato Magalona. Pasensya na po, ano? At I think nagpunta siya dito na... ko pala nalagyan yung envelope ng gift certificate. Ganun eh. Okay. Thank you so much at maraming salamat sa pag-join niyo po ngayong morning na ito sa amin. Nakapanayam natin si Mr. Sosimo Benconsejo, ang ating butihing peso manager. Po si Cecil Amog at nagsasabing may God prosper your work, your livelihood, and your spirit today. Talubo, tabako, bye!

0: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na ang healthy bun. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59. Noong mahinang mahina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau de Arco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan, kaya pagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich Pau de Arco Capsule para kalusugan mo garantisado.
3: No approved therapy claims.
0: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, and tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Taho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
4: Nawawalan ng gana? Laging pagod. Ah, hindi na kasi aktibo kaya ng dati. Maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho. Normal lang yan. Pero huwag gawing dahilan upang lumamig ang samahan. Make time para kay partner. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang Drive Max Capsule. May tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Dapat sabay.
5: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Pumapaypak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyasa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marines Sur, o maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.

0: Expert care for your generator. Bombita Generator Repair Service. Oras niya to, alas 10:15 na!
1: Magandang umaga sa inyo. Makinig kayo kay Osang. Dito lang kayo makinig sa 91.3 One Radio. Tindogo na. Kung hindi kayo makinig dito, patayin ko talaga. Patayin ko yung radio ninyo. Kaya dito kayo, tindogo na tayo.
0: Dito kayo, hawak mo na ang beat. Lunes sa aga. Ay, sa aga? Ano Lunes sa aga? Lunes kasuod ma? Martes ngunyan? Bermant na? Pagkatabi ang tigapod na ano ini tradisyon mga katindugon na pagka ano pagka Bermant na sigurado tabi may mga pamaskong awiting handog na naman ang mga radio stations sa Indogabos. Bakon nakiuso man ano sabay-sabay ka man yung ano yung sabay-sabay ka man. Dahil po sa primerong aldawon niyan kang September. Primerong September tame. Di mapatugstugs man kita. Mapatugstugs man kita ki Christmas song. Dahil September 1 ngayon, Bermant na. 115 days to go. Christmas na naman. Let's light our Christmas tree. 115 and 16 weeks, 3 months and 24 days. Bago ang

0: sabi ko eh, Paskong-Pasko na, no? Hawak mo ang beat. Pag nakatuto ka, syempre, sa One Radio. 91.3 News FM. Kamusta, kamusta, kamusta? Ang Martes na pagkaga. Again, September 1, ang petsa. Ano lamang, bukong mo niyan holiday ha, may mga laog mo niyan. May bangko, may laog, may trabaho, balik na naman kita. Balik na naman kita. Sa realidad kang buhay, ang kumayod, kumayod, at magtrabaho.
1: Trabaho,
0: trabaho, trabaho.
1: Sa tindugo na,
0: radio show. Nagupundok yung trabaho digdi sa radyo. Kami lang po ang maski nagbabagyo, may trabaho. Yun ang ganda, hindi ka pwede mag-absent. Pag bagyo o may mga kalamidad, dapat yaon kami. Ibang klase, ano? Kamu ba, gayaon na dyan sa mga harunindo. Nagapaipli na, nagapainit-init na. O may bagyo. Kami, kaipuhan ng God magtrabaho. Anyway, sa Gabos, palantabi ng mga nag-celebrate kan sa indang mga birthdays today. Happy birthday, sabi sa indo, Gabos. Uni na muna, ha? Pati, anak, sana ka-live kita mo niyan sa One Radio Facebook page. Paki-follow na lang po kami ha sa One Radio 91.3 News FM. Indugo na. Batian na sa mga nagbe-

0: Ano tabi?
1: Balita ko.
0: Ah, iyo po.
1: Masarap ang manok na.
0: Ay, naku po.
1: Na matatry na pag-bisita ko diyan sa Albay. Tian. Tian manangat. Masarap ang manok ni Usang. Talagang legit pala. Kaya, tikman niyo. Hindi si Usang ha, pero yung manok ni Usang. Again, Usang, punta ko diyan. Nangat-natin ko yan. Yung manok mo.
0: Lami kayo. Saram. Sarah Bilo Ampatua. Good morning. Shoutout da sa Barangay Kalbayog, Malilipot, Albay. From Mindanao. Hi, Sarah. Thank you for watching and for listening sa One Radio. Kahit andyan ka ngayon sa Mindanao. Shoutout sa mga ano dyan ha. Morning, tabi. Nakatuto kami di sa Purok sa Iskang Binitayan. Happy birthday kay Jairus Valenzuela. Tindogo na. Happy birthday sa imo, Jairus Valenzuela. Unang baga kami, nagandang ugdigdi ni Papa Soy from Estancia habang nagigibok ang lamesa. Nakatutokan sa One Radio.
2: Magandang umaga, Tabaco. Magandang umaga, Bicolandia. Ikaw na lang ang hindi tindugon dyan. Yung DJ dito, tindugon na. Kaya makinig kayo kay Usang dito sa 91.3 One Radio, tindugon na. Pag hindi kayo makinig dito, patayin ko talaga. Patayin ko yung radio ninyo. Tindugon na tayo.
0: Ang oras mapapa ulala ka talaga pag nakapaldo ka na naman di sa programang ini, kaya itutok mo kusog-kusogi ang radyo para makapaldo ka tabi. Dong digi digi digi dong digi digi digi dong digi digi digi dong. Siyempre ang programang ini hatod sa Indo kang Boss Herbal Capsule, ang bossing ng mga herbal. Boss Herbal Capsule, mababakan sa mga butika nationwide ang Boss Herbal Capsule.
3: Tama!
0: Kung sakit ay maiiwasan, wala nang gamutan. Diba? Prevention is better than cure. Kaya ngunyan pa sana, hindi ka mang kinamamati, mag-inom ka ki Boss Herbal Capsule. Nanta, proteksyon para may mag-arabot man. Protektado ang lawas mo. Makusog ang immune system. Eh, naka-Boss Herbal Capsule ata yan, mga katindugon, di ba? Ang Boss Herbal Capsule, may banaba. O, aram naman nindo na ang banaba. Number one iyan, tabi. Panlaban sa kanser, ang banaba.
4: Ang banaba, na isa sa mga sangkap ng Boss Herbal Capsule, ay epektibo sa pagbabababa ng blood sugar level, blood pressure, at nagpapalakas ng immune system. Mainam din sa ubo, sakit ng ulo, at marami pang iba. Boss Herbal Capsule, depensa natin. Laban sa sakit, kaya bili na sa mga butika. Boss Herbal Capsule, ang bossing ng mga herbal. Kidney Stone, mag-Boss Herbal Capsule. High Blood, mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia, mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes, mag-Boss Herbal Capsule. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Mababakaw sa tabako. Ram Pharmaceuticals, Unisha Drug, St. J Pharmacy, King Care Pharmacy, J-Med Pharmacy, Earl Pharma, Race Pharmaceuticals, and One Radio FM. Sa Malinaw, mababakaw sa Malinaw Drug. Sa Tamiya Albay, mababakaw sa St. Clair Pharmacy, Crisol Pharmacy, GNC Pharmacy, Twin Care Pharmacy, and Don A.I. Pharmacy. Sa Malilipo, mababakal sa St. Joaquim and Anne's Pharmacy. Sa Bakakay, Butika Maria Corazon, Asin, Orgullo Drugstore.
0: 10:25 ang oras, ang banaba. Yaon po yan. Saro sa mga sangkap dyan sa Boss Herbal Capsule. Sa Twin Care, igwa dyan. Sa Malinaw Drug, igwa dyan. Sa Tabako, St. J Pharmacy. Earl Pharma, available tayo yan sa Earl Pharma. J-Med Pharmacy, available lang dyan. Sa Valumed, Farmasya Syudad, Farmasya ni Doc, Valumed, ano pa yun, Drum Pharmacy. Mababaka lang sa Drum Pharmacy. Punta dyan tabi sa Kim Care Pharma, ang Boss Herbal Capsule, Kim Care Pharmacy, Valumed, ay sa gabos ng mga branches kang TGP, The Generics Pharmacy, TGP. Ang pagana mo ni Tabi sa pagkagano.

گناه.

0: alam mo, friend, yung asawa ko, ang tagal mag-ayos.
1: Yung ex ko rin, ang tagal na wala ang feelings ko sa kanya.
2: Ang partner ko, friend, ang tagal, matapos.
1: Hindi ka mabibitin sa labing-labing.
3: Hogi at habulin ang lalaking hindi nang bibitin.
4: Sa Drive Max Plus Herbal Capsule.

0: Wag tutulog, tulog. Kapalaran ko sa araw na ito ang iyong handog. Kaya't Diyosan ang kagandahan, iyon ang buksan. Ang libro ng aming kapalaran, horoscope kung tawagin, feel na namin. Kaya't usang, iyon ang bigyang lambing.
1: Muni na, Tabi. Gusto ko muna mag-thank you pala sa gabos ng mga followers niya. To, ano? Sa mga nag-follow today. Shoutout muna kay Sheen Ketneal, Wilby Mercadero sa Balboro, Angie and Rose Buban, and Angie Bueno. Salamat sa pakikinig at panonood ng ating Tindugo na Radio Show Facebook Live. Uni na. Nag-follow today. Shoutout sa imo, Wilby Mercadero sa Balboro. Kaka-follow pa sana. Salamat po!
2: Thank you! Ang mabait ninyo! Thank you!
1: Si Christopher Bores, nag-follow. Salamat! Mildy NBR, nag-follow din. Nestor Aragoncillo Jr., kaka-follow pala. Buda si Gilbert Beth Borrero and Esquivel, nag-follow sa... Rosana Bores FB account. Okay. Etong gagawin natin ha, dapat po naka-follow kayo. Sabi ko na ha, pag data bi naka-follow, edi wala. Dapat naka-follow sa ano ha, Rosana Bores FB account tabi. I-follow nito ang Rosana Bores FB account. Duman may gawin makita sa rong FB account, FB page. Personal account ko itong Rosana Bores, pero susuro tabi ang FB page ko, Rosana Osang Bores. Na meron tayong 56,000 followers doon. Doon po tayo. Sige, hanapin ko muna sa mga nag-follow today, ha? Hindi daw ako mahanap ka mga pangaran. Hindi ako mahanap ka mga pangaran nindo sa Rosana Osang Bores. So, nakaputi ako. Duman ako mahanap, ha? Esquivel, salamat. Ay, nag-follow man din si Esquivel, oh. Christian Earl Bibio Garicol. Fe Serrano Bazar, Long M, Chris Lor Humiliano Luna, Selcundat, Gerald Espanyola, Manilin Vargas, Ira Brigel, Bernard Repomata, and Alex Martinez. Follow na nga, ikaw mo dyan sa Rosana Osang Bores. So, dyan tabi ako mahanap ki mga winners today. Pero merong mag-comment digdi sa FB page na inyo. Tapos dapat naka-follow dyan ha. Para ano. Ay, si Coralde Steven Shane. Oh, kaka-follow ko siya. Coralde si Shane Steven. Nem, ready ka na? Pa-shoutout pala tabi dyan sa pawa. Si Matt Taugmahon Mantiga. Papabati ko siya sa One Radio. Matt, good morning. Pamilya Berlon, Saba, Parpan, and the Braun family. Thank you, madam. 10 seconds po ini. After 10 seconds, tapos na. Di ko na tabi utrohon, ha? Kaya itutok mo. Itutok mo. Itutok mo. Si Sharon Laneta, nag-follow. Si Bio Arnel, nag-follow. Si Jen Binalia, Josefa Bernal Barcelo, buda si Wilbert Mercadero sa Balboro. Ay, naku, kung di ka mo, ano, suruhulan, di ka mafaralo, ha? Ang suhol pala na, no? Ay, papremyo. Birds, si Tineb. Good morning. Emma Borlado. Sharon Laneta. Ayan. Sa kulo, nag-follow mo na. Ambet Matangian. Sige. Sige daw. Yes, at least, nakano ka na. Nakasiguro ka na. Naka-follow ka, ha? Naka-follow si Roslyn Cobilla sa duwang account. Ay, salamat. 10 seconds. Paurumbasan po ang comment section tabi. Digdi sa comment section, ha. Digdi ka mo magsimbag. Iyo tabi, ha. Digdi ka mo magsimbag. Sige. Pero dapat nakafollow ka mo sa Rosana Osang Bores. So nakaputi ako. Mercy Copino Coleto. Salamat sa pag-follow. Yan na. Prince JJ Villar. Say, pagaling na tahanapon ko talaga mga pangarap. Talaga nito digdi pagde. Ka mo nakafollow talaga. This Qualify! Oh, harsh. 10 seconds! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, ano ang title kang kantang yarn, no? Mag-isip-isip na dali.

0: yung pagtabi nindo. Ano yun eh? Street, never give up. Street, paulit ma'am. Walk of life. Ay, nahirapan sila. Nahirapan sila. Nahirapan sila. Bite me. Nahirapan sila, oh. Sige. I-refresh ko tabi ha ang Facebook page. Pa-outro da. Ay, day mo tabi na dangog, Mr. Bio. At yan, outro ko tabi, igiraray at yan. Singi daw, ilingon ko daw. May nakasimbag na nga yung tama, oh.
1: Wow.
0: Ilingon ko muna kung nakafollow ini sa Facebook Live. Ay, sa Facebook page ko, ha?
1: Wow.
0: Uli na muna tabi, mga katindugon. Ano ba yung title kang kantang ini?

0: pinag-iba. 2, 1. Nam, ano? Ah? Alakala nyo, ha? Mahirap, ate. Looking in town. O siya pa, Marcelo? Wow. Sabi ni Julie, magic da. Street nga ni isa lang street. Mayroon po naman niya ati o sa maano, mahirap ang kanta. Wow. Are. Wow. 10:48 ang oras niya to mga katindugon. Ito na muna at babasahin ko na muna yung ating Virgo. Eh, tama nga yung mga sagot. Hindi man nakafollow. Oh, sinasabi ko sa inyo. Naka-follow ini, oh, sabi ko na, may winner na tayo! Masakit, day ko aram. Sabi ni Maribel Bautista. Mahirap pa. Okay, Virgo. August 23 to September 23. Hatod-tabihan sa Indok ang Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Pampa-healthy, pampa-sexy. Sa mga gustong magpa-sexy, mag-best cafe ka na. Siyempre, ang programang inihatod sa Indo, ang Alin Deco, We Bring Fiber to the World, Chowking Tabaco, JB Bragaiz Eatery, at Zone 1, Salvacion Tabaco City. BTS Pro Lights and Sounds and High-End Cell Phone and Computer Shop, 6G Enterprises, Happy Homes Tagas Tabaco City, Jaya Enterprises, Lola's Bistro, Yibert Sari Sari Store, May Price Gas, Island Gas, Gas Light, Flow Gas, at Barangay San Roque Tabaco City. Mag-text o mag-call sa 0946-826-2244. Thank you so much, Tabaco Color Mix Paint Center, Nong's Meat Shop, and Joseph Tap Meat Shop, authorized franchisee of Nong's Meat Shop, Smile Innovations Dental Clinic, and Leo Lavandero. Buda, salamat man tabi mga katindugon sa Claves Furniture Repair Service, Aldo's Glass and Aluminum Services, and of course, so Leo Lavandero, ano, yun ang sabi ko na. Shoutout sa mga rayon dyan sa Bombita Generator Repair Service. Uni na, so Virgo, tabi. Bio Arnel, sala, Walk of Life. Tian, dipisilun man, Idol Osang. Sabi ni Imelda Kanya, Zanya. Dipisilun manan. Anyway.
1: Wow.
0: Virgo, iba na daw ngayong kanta. Relate naman sa kantang ito. O, sige daw, ibawin ko daw nga yung inakanta. Ibawin ko nga yung kanta para mas ano ha, mas ano ito? Oni, iniinda ko na sana kung ano, kung day mo pa inimahan na masimbag tabi ha, ining kantang ini. O, trohon ko tabi ha, tatakulang nagreklamo.
1: Wow!
0: Dipisilon da. Virgo, sa gawa at hindi sa salita, makikita ang tunay na pag-ibig.
1: Wow!
0: Tama.
2: Mm. Tama!
3: Tama!
0: Kung ang manliligaw mo ay nage-effort sa'yo, eh, wag mo nang pakawalan yan kasi talagang nagbihira na sa mga lalaki nage-effort ko niyan.
1: Wow!
0: Sinda na ang Barbie. Mm. Sinda na ang dapat suyuon.
1: Wow!
0: Dahil naman lamang namimiday. Diba? Basta, yun na ito. Yun na. Oh. Ay, kami mga babae, gusto pa rin namin ng ano, ng sinusuyo. Binibigyan ng flowers.
1: Wow!
0: Diba? Oh. Lucky numbers 5, 9, 27, 35, and lucky color mo ay blue. Para sa mga ipinangaki na may Zodiac sign na Libra, September 24 to October 23, matatanggap mo ang gantimpala kasi pinapahalagahan mo ang trabaho mo. Magbubunga na yan.
1: Wow!
0: O, diba? O, yun naman talaga nangyayari. Kahit sa relasyon naman talaga, no? Maski talaga sa relasyon. Araw kaya, mga katindugon. Pag pinahalagahan mo ang partner mo, babalik sa'yo. Kumbaga, back to you yan. Pero kung di mo man di pa pahalagahan, then tinatrato mong basura, eh, pareho kayo magtataratuhan ng basura. Diba? Kaya dapat, eh, ma-reflect iyan sa pagkataon niya ang pagtatrato mo sa iya, no? Lucky numbers ay 3, 17, 26, 38. And lucky color mo ngayon ay lemon green.
1: Wow!
0: Para sa mga ipinangaki na may Zodiac sign na Scorpio. October 24 to November 22. Ay, maliksi ang katawan mo ngayon. Maganda ang mood at isipan. Eh, walang sagabal at tsak na matatapos yung mga gawain ngayon. Lucky numbers mo ay 4, 7, 16, 32. And lucky color mo ay mint green.
1: Wow!
0: Sagittarius, November 23 to December 21. Bigyan mo kasi ng wastong pangangalaga yung kalusugan mo. Ano mga namamati-mati dyan? Magpa-check up na tulo sa doktor.
1: Wow!
0: Ha? Bako sa mga doktor-doktoran, ha? Sa mga wellness center na iyan. Isus pa baka lang kasi nakangki katakot-takot na mga marahalo na mga supplement.
1: Wow.
0: Ay nako.
1: Wow.
0: Manana ka na. Igastos mo dyan. Di, mas na mararahay. Ika man doon, imbis na reseta itaw, supplement itaw, na makabulong da kang cancer pag nag-inom kang juice. Ay, na yan.
1: Wow.
0: Dapat naman ka sa tunay na doktor, Sagittarius, ha? Bako sa mga doktor-doktoran.
1: Wow.
0: Lucky numbers ay 11, 22, 33, 44. And lucky color mo ngayon ay gray. Capricorn na tayo, mga katindugon. Ay, Capricorn. December 22 to January 19. Walang mapapala kung barkada mo ang aatupagin mo. Sa edukasyon, ang higit na batayan ng magandang kinabukasan, yan yung edukasyon.
2: Tama!
0: Diba? Hindi lang sa loob ng eskwelahan, pati syempre sa bahay at sa ugali mo, pansarili, ano? Capricorn, lucky numbers mo ay 6, 11, 23, 33, and lucky color mo ay lavender. Sabi ni Rachel, waiting na po ako sa song. Sabi ni Rachel Bueno, kung waiting ka na, dapat nakapalo ka. Lahat mo na, ha? Si ano pala, si Seth Barquilla nag-follow. Ay, si Anya kakapalo pa sa rin ni Aisa! Aisa, yung Aisa!
1: Wow.
0: Bata na ba, ikaw pinaka-primero ko takas bago nag-comment. Kasi, uro-tru na kaya ako.
1: Wow.
0: O, magdangog nga ni Sako. Yun ako to si Aiza ang gana. Kaya lang, kaka-follow pa sana. O, nahilin ko pa sana, kaka-follow mo pa sana.
1: Wow.
0: Mahanap kitang iba.
1: Wow.
0: So, puzzle sa nada, DJ Osang. Day ko po mahanap, FB page na isa. Hanapin mo, Rosana Osang Bore. So, nakaputi ako.

0: Oni na. 10:56 ang oras niya to mga kadinggugon. Aquarius na kita. January. Ano ini? 22 February 18. Mag-ingat dahil magiging malapit ka mga sa mga taong mapagsamantala ngayon. Malapit ka sa mga manluloko at sa mga mapagsamantala. Oportunista. Ganyan. Huwag ka basta-basta maniniwala kahit kanino, Aquarius, ha. Oh, ang daming scammer ngayon.
1: Wow.
0: Lucky numbers mo, 16, 29, 36, 37. And lucky color mo ngayon ay yellow.
1: Wow.
0: Pisces, February 19 to March 20. Aba, sariling sikap ka ngayon at kayod ka ngayon. Pisces, wala kang maasahan na tulong mula sa kaibigan mo at kahit kanino. Damn, paraasa dyan. Naisipan na sanay ka na sa magtrabaho. Oo. Sarili mo na lang nakayod ngayon. Huwag ka na umasa sa iba. Wala ka maasahan. Pakibati tabi aki ko nag-birthday ko niyan si Dan Kian. Happy birthday, Dan Kian!
1: Wow!
0: Lucky numbers mo ngayon, Pisces, ay 5, 10, 23, 42. And lucky color mo ay pula. Ani, masunod na nga ni, day na muna kayo. Ang untitled po kang primerong kantang ito, New Kid in Town by the Eagles.
1: Wow!
0: Pero, nakulo na nag-comment.
1: Wow!
0: Utro na nga yan. Utro.
1: Wow!
0: Ano na lang, bagunta na sa natabi sa kanta, sa iba, kaka-follow pa sa natabi. Sayang si Aisa. Iyon ako ta. Pero, alright. Oni na. Maranapong ko talaga mapaharan in Doha. Next natin. Ito na bago kita maglanto ag tabi digdi bago tabi kita magfaaram ha. Oni na tabi. Title ng kanta. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1!
1: Wow!
0: Ano? May rap? Siringilan na naman niya. Siringilan. Hanapang puro ako. Nakapalo ini. Sa Rosana. Ay, tayo nakapalo!

On est pas next, next. Dahil makapalo si Nelsie.

Mayet. Mayet, Miria, Mayet. Yeah. Miriales. Dahil mo nakafollow, ano na ini? Kapos ka po din, nakafollow. Hindi ko nakahanap ang mga pangaranin do. May problema ba yung ano natin? Facebook na.

0: si Hain man tabi. Ora man din kayo, dahil taka man na hanap ni Dave. Tiyan mo daw tabi sa kuya ko, naka-follow ka. Nabanggit ka ba ka sa bago?
1: Wow.
0: Oo. Pero dahil talaga tabi na hanap sa pangaral. Ay, sa pangaral ni baka sa iba ka man tabi nag-follow. Nelsie. Duman magkatabi sabi ko sa nakaputi ako duman tabi sa Rosana Ocampores. Ora ma si Bernadette Sear. Oni oni ni. Oni ni ka follow ini. Sa sarong mga account. O iyo man paano? Ata duman ka sa sarong account na ka follow. Sabi na duman sa saro. Love will keep us alive by the Eagles. Congratulations Arnold Dolyeton Dado. Ang title tabi, bakong I was standing ha. Love will keep us alive. Pakisanda lang kang Gcash mo, tayo pa pa Gcash na kang salapi. Peso. Gcash. Alright? Uy, ako malantuag na tabi. Inabot na kita kang oras kang pag-aparam. Sa aga naman kita mag-iribahan sa Tindugo ng Radio. Sigurado tabi ako sa aga na igo kita ki... Ano ini? Igo kita ki Barangay Salakay. Ta ngunyan tabi ora si Eric Santa may sa Sean. Sa aga ang Barangay Salakay.
1: Wow.
0: Abangan.
2: Wow.
0: Abangan tabi. Ah, alright. So, sa aga naman kita mag-iribahan sa Tindugo na Radio Show. Ini po si Asang. Always remember, protect your freshness because freshness is the best policy. Bye!
3: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marine Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generators, tumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-73. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita. Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center. Owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center. Located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
4: Kung kamo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, as in iba pang furnitures para sa Sendong Harong, office o kaya business. Bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara Wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
5: Land Survey, Bergoglio Geomatics and Construction. We worry your worries. We do all kinds of land survey. Original survey, relocation, subdivision, consolidation, as-built, structural survey. Bergoglio Geomatics and Construction. Fully computerized from field to finish. Results are accurate, reliable, and fast. We also offer free engineering works like route survey, precise leveling, topographic, bathymetric survey, CAD plotting, digital mapping, titling services, and drone mapping. With branches at 189 Ground Floor, Bergonio Building, Riosa Street, Kinalekaba, San Tabaco City. Call 052-742-5093, 0966-041-7515, and 0929-464-9467, and 195 National Road, San Isidro Village, 4800 Viraca Tanduanes. Call 0967-1900-700 and 0962-370-7313. Bergonio Geomatics and Construction, owned and managed by Kim Bergonio, geodetic engineer and programmer. Always hire a licensed geodetic engineer.
1: Ito ang patuto na natulungan ng Pau-Diarco Capsule.
2: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung nag-take ako ng Pau-Diarco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pau-Diarco Capsule.
1: Kaya Pau-Diarco Capsule. Pau-Diarco. Katawang mo sa buhay.
6: No approved therapeutic claims.
7: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM.
8: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matugtugan.
7: All in one. Ito ang One Radio News FM.
8: One Radio.
7: Tindugo na. Bicolandia.
9: One Radio.
10: You're listening to One Radio
7: News FM.
8: Tindugo na sa buong Bicolandia.
11: Daing mag-ibok isala para daing masita. Mga kabulastugan, punduho na. Opisyales ni gobyerno, ingat ka mo. Tauni na ang matira sa indo.
12: Tirahan na ang tabakas tirahon pa kaniba.
11: Tirador sa uno. Tirador sa uno. Kay Masing News Director Ed Burdeos. Tirador. Tirador sa uno. Pagtukar kan mga issue kanal daw. Pagtao kay Kuro-Kuro asin opinion. Yon, detalyado, agresibo, yan ang tirador sa uno.
13: Madadangulig di sa One Radio 91.3 News FM.
14: Tindugo na.

hala tira-tirahan at atibad tirahon pa, kaniba? Sa raro sa rabainan man kita, mga Manoy, Imanay, sa Good Tabi, alas 12. Pagka Martes, alas 12 lang kita tabi. Gaya ito na, pagparahaluyon pa ang mga isyo, katiba, ado tirahon pa, kaniba? Duang barangay kagawad sa sarong barangay din sa Tabaco City ang nag-resign. Nag-resign mga katindugon bilang barangay official. Taod-taod basahon, taan rason kansin ng resignation. Buda konsay na barangay ini. Ulay daw nindo kung ng barangay. Hey! An LTO, tabi. Ma-implementar na kan pagdakup kat baga nagagamit kin improvise na mga plaka. Taod-taod. Kaistorya hon tatabi mga katindugon ang hepe kan LTO Tabaco. Ngani mas masabutan, mas malinawan kita mga katindugon, tabi. Kan mga lakdang asin kunanta ta gigibuhon ini kan Land Transportation Office nationwide, tabi ni. Sige. Halipot sa naan sa tuyang tema. Takon minsan day taman sa na nauubos tabi. Diyan sa na masirkular ang sa tuyang mga isyo.

0: Tom on ko daw ini. Kanton ko lamang. Si Sir Manny dyan sa technical department. Kasabay si Ate Ella Bornilla. Sa mga nagiling live sa Facebook, Marina Odutabi sa Sendo Happy Lunch Time. Sa aga holiday na naman sa aga sa albahay. Ano ngayon sir sa aga? Holiday. Basta holiday. Holiday. Pag holiday, rana naman laog mga katindugon sa mga nasa gobyerno.
1: Hala, pati na kailanman basta nagpunaan sayang program.
0: Tindi ko na idol from the Pau, baka kay Elbay, sabi ni Ruel. Ruel, anong apelyido mo ni Ruel? Vergara. Jojo Buesa, maray na pagkauto. George Dulisin, dangan kay Kim Chan Jr. Maray na pagkauto tabi sa imo. Riagas Adlaw, Jan Paul, Huslaonon, maray na auto. Saik Sir, maray na pagkauto. Pampo Satigo Cabrera. Yan sa Bangkilingan, Purukdos, Marina Udumantabi. Katuwang ta sa programa gini, mga katindugon. Yaon po tabi ang Tabina si Store. Kung kamo po nangangaypuhan ni mga paninda, gusto mo magkaigwa ng sari-sari store, gusto mo magnegosyo, makipag-partner ka na sa Tabina si Store. Sa ground floor yan, Cantabaco City Public Market, hanapon tabi ni doon, may gusto na magagom. Si Sir Rocky and si Ma'am Yoli Tabinas, Cantabinas Store. Maray na pagka-morning dyan sa Tabinas.

Palay kin share ka sa ito yung programa para mas dakulan makahiling, mas dakulan makaaram. Na igwa pala nin guwapo, buda kunyan, inihong muy simpatikong announcer sa radyo. Baka joke ngayon, sir. Good morning, gabos kami nakatrum. Yan na kamo magbakal sa tabi ng si store. Taan tabi ng si store, mga katindugon, maray nakapartner sa negosyo. Kompleto ka mga paninda dyan na kaipuhan mo sa sendo po tabing sari-sari store. May bagas, may asukar, may lana. Basta gabos sa pangaipuhan mo tabi na paninda, yao na po dyan sa tabi ng si store. May best kape po dyan. Yaon dyan su green, su gold, su original, su black na best kape tabi. Pwede na kamo dyan magdiretso magbakal. Ground floor yan, kantabak.

0: Shout out po sa Team Tabaco, Balinao, Malilipot, Oas, Pulangi, Bakaka, Iligao, Vlogger. Oy, sa mga vlogger na nakatutok sa oras po ngini, maray na pagkaunto sa sendo. Oy, ang laban kan Team Tabaco sa aga. Ay, pitcha 2 pa sana sa aga, sa pitcha 3 kan Septyembre. Kalaban kan Team Tabaco, mga katindugon suligaw. Maakan, semifinal sa puyahan. Supina kan maurag sa best 3 games man lang yan ata, kundi ako nasasala. Joy Rose, maray na pagkaunto tabi sa imo. Ay, kang unyan Joy, nasa Rawis ka.
1: Gawas kami nakatrumpa.
0: Tabi na si Sol Brown for Katabaco City Public Market. Salamat sa tabi na si Store Tabi. Katuwang taman ang Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Basta burak na pang regalo. Diyan na kamutabi magdiretso sa Ronnie Bio Barsaga Flower Shop sa may Divino Rostro. Sa may Food Park, tabi araniunan sa iyang pwesto. Hanapon lang nito si kunyan si Mr. Ronnie Bio Barsaga. Maurag dyan mag-ibonin surprise bouquet, money bouquet, chocolate bouquet. Oy, Ma'am Mercy Vittori, dyan ka magpag-ibonin burak na pang regalo. Murago lang si Sir Ronnie mag-ibonin burak.
2: Hala, tira!
0: Best kape booking, murago lang magkuti-kuti.
2: Hala,
0: tira! So mga mapakarasal, ngunyang pong bulan kan Septyembre. Parins ka mo rin burak dyan tabi sa Ronnie Bio Barsaga Flower Shop.
2: Hala, tira!
0: Pag-ilaog ng gad sa may arko, ang primerong pwesto dyan, haraniyon man sa may food park ang sa iyang pwesto, yaon dyan tabi ang Ronnie Bio Barsaga Flower Shop.
2: Hala,
0: paki-follow kan sa iyang Facebook account, Ronnie Bio Barsaga Flower Shop.
2: Hala, tira!
1: Alas 11 aga nakatutok
0: kay Anson Calyos Flor, maray na pagkaudto tabi dyan sa ligaw sa Tuburan. Nagdudo nga uman sa programa kay Aris Kamaya Marquinas Jr., kay Kim Chan Jr., maray na pagkaudto tabi. Katuwang taman sa programa gini ang Sweet Cellphone and Computer Repair Shop, Kun Raut, ang sa inyong cellphone.
1: Diba?
0: Pinagre-recommender ko tabi Linda Baro Caneo. Magpahirahay ka mo ng cellphone dyan sa Sweet Cellphone and Computer Repair Shop. Damaurag dyan, magirahay ng cellphone. Basta cellphone na raot, dyan nindo darahon. Dyan na ka mo sa Sweet Cellphone and Computer Repair Shop. Bago sa ng cellphone, ang kayang hirahan nyo dyan. MacBook, tablet, laptop, printer, computer. Kayang hirahayon dyan. Dyan sa Sweet Cellphone and Computer Repair Shop, Betkate, tabi. Pero kung route na tabi, Chimbagayon Blanc, ang sa imong cellphone, dahil na nagad kayang hirahayon.
1: Para sa Banwato.
0: Mas maray na magutang ka ng cellphone, ta nagpapautang po dyan ng cellphone. Dahil ka na magpaparhalad pa kiiba na, pwede ka na magkaigwan ng iPhone dyan sa Sweet Cellphone and Computer Repair Shop.

En Suïtsa, el ponent computer per shop, hi ha un Johnson Thomas Cavill i Sistret per Angai Sarawan, Tabaco City. Un pu. Oi, cap, toto, bubilis kan Sandroke, marina pagkauto sa imo tabi. An kapitan na tindugo na dyan sa Sandroke. Marina uto tabi sa imo ka. Siyempre, kasabay taman, mga katindugon si Brenda. Nahiling muna, tamay Brenda di kaya. Sa programa ngini. An balayo, graba din saan. Kung nangangayipuan yung bye-bye sa graba na barato. Pag-ibo na kamo dyan sa, bakal na kamo dyan sa balayo, graba din saan. Murag dyan sa balayo, graba din saan. Barato ang bye-bye sin graba, pig-deliver pa kung sa yung kamapag-ibo kan sa imong mansyon. Balayo, graba din saan. Proklos yan kan San Antonio, Tabaco City, hanapon sa nasi, Engineer June, balayo, kan balayo, graba din saan. Carbelo Montero, Marina Pagkauto Tabi. Shoutout Tabi sa Menro kan Malilipot Albay. Ramel na Montero. Happy pangutuan si Red, sabi ni Brenda Bonaobra. Kometa. Kometa ka na ngayon, ha? Maricel Milliares, Marina Pagkauto Tabi. Katuwang taman sa programa kini, mga tugang. Yaon man po. The Honorable Mayor Ray Bragais sa Servicio Asin Progreso para sa Tabaken. Tabaco Rising niya. Mapapalaban Mayor Ray ang sa imong team. Sa Picha 3, kalaban ang ligaw. Pero may napatunayan naman ang Team Tabaco. Ano? Siyempre pa magatugang kasangga taman sa programa ngini Honorable Mayor Shikapos Bilo Kanbagong Malinaw. Honorable Board Member Carol Siga. Board Member Big Siga Jr. Servisyo as in pagriparo sa mga taga-premier distrito po kayo ito sa Gonsang Union. Dahil po nakikibrada servisyong Siga Mangiraray. Siyempre pa si City Council o Riner Burse. Tandaan kagawad sa pag-asenso. Tunay na amigo Riner Burse. Katuwang taman si City Council o Roy Imperial Bon. Matik sa servisyo, matik na yan. Sa pagbeltada mga katindugon, aramon ta konsisya initabi na duwang barangay kagawad na nag-resign. Ano ang rason kan sa inang pagdimitir bilang mga barangay official? Taod-taod yan. And syempre pa sa pagbeltada ta sa LTO Tabaco. Maapod kita mga katindugon ta su problema ni Sir Manny manungod sa plaka aramon ta. Kuntam ka ini mga tugang. Mapo naman dakop ang mga taga LTO kan mga nagagamit kan improvised na plaka. Kaya sa mga nakatutok sa oras mong ini, kusog-kusogin sa inyong mga radyo, tatibaan nyo, saro ka sa masang pula. Kan taga LTO Rimati ang kinabaan. Alas 11:22 sa punin pag morning. Sige, tabawasan ko ngunay ni ang sa indudigding mga telegrama, tagul pina, Giselle Bas Bordeos, Primay, maray na pagkaudto sa imo. Kalye Hebejoni, maray na pagkaudto. Kay Perla Bindal, kay Jen Binalia, maray na pagkaudto tabi. Kay Berna Dacer, maray na pagkaudto man. Noemi Buesa, maray na utusired, ano daw tabi ang saldang kang aldaw sa ngunyan, dawa amay, tunay ang inin, tunay talaga ang init tangon niya. Eh, yung mainiton talaga tabi, budaan huyop-huyop kamparos, aba ka na. Alingahot na grabe, baga ka mga katindugon, ano? Marites Brito, marina pagkauduman. Diyan sa San Miguel Albay, San Miguel Island, baya, tindugo na. Shirley Isikel Serrano, marina pagkaudu. Irene Bolaños Brosa. Kay Pam Postigo Cabrera, marina pagkaudu. Tunay Buda. Kay Des Nabuban, huslaw noon, libreng hakot na naman si Yor sa Picha 3. Ikpahapot, nibot na, ay permi na yan, igwa. Pahay tabi kay Richie Balingbing, pahit siya nakibrobayli. Sa pagbulta data, tirahon ta, tatibado tirahon pa, kaniba. Burog tiyan ini. Diyan sa nakamo, mga manoy, imanay. Ta sa pagbulta data, tirahon ta na, tatibado tirahon pa, kaniba.

0: inyo, na-deliver mi na inyo sa mga district offices.
1: Okay.
0: Ay, sa mga dealership nindo.
1: Okay.
0: Sa mga dealer nindong Pig Bacalan. Ano po? Kasi, ang dakula po kayo nagiging problema talig diyo. Dahil available na ang mga plaka, kung minsan, naiipon duman sa mga opisina kang mga dealers, dahi nakiklaim kang mga motorista ta ang sendang mga plaka duman sa sendang mga dealers. Halimbawa po, hindi sa kaya sa Bicol region, we have ano po na, halimbawa, pag nagbakal ka sa sarong dealer, dahil nationwide senda, may sarong sendang regional hub.
1: Okay.
0: Nagdaraw ninda duman ang mga dokumento nindo, pag natipo ninda duman, sa kaninda ilalaog sa new registration unit ni LTO. And syempre, dahil sarong liaison officer, sarong group, sarong dealership niyo na regional wide ang ano ninda, pag release kay ni LTO, sa inda manggiraray i-release. Ano po, ngunyan ang nagiging problema, na haluy na ang pag-distribute ninda pabalik sa mga dealers ni sa mga satellite ninda sa mga provinces, sa mga municipalities, o kaya mismo sa client mismo. Ano po,
1: lalo
0: na na anuan. Ito ang saro. And also, another problem is yung mga buy and sell. Ano po?
1: Okay.
0: Pirang ano na ang inagihan, day na masusog kung sa in nagbakal.
1: Day na
0: masusog sa inang dealer itong pinalian. Day na bistado si pinaka first registrant. Kaya na napipindyente na ang ano, ang sa indang plaka, dahil na nindang makuha. Ngunyan, para po dyan sa anong yan, ang nililinaw po duman sa memorandum, duwa man lang po. Kung ang plaka mo pending, naparehistro ang sa iyong sasakyan, tapos pending ang release kang plate, dahil pa na itao, ano po, dahil pa na ano, ang sinasabi po ni kang sa tuwing memorandum sa LTO, dapat po magkaugwa, pwede siyang magamit ng temporary plate, pero dapat po masunod naman sa standard. May nilawas pong standard na may size, may ano, nakalaag si plate number, assigned plate number, tapos may nakalaag po sa baba na temporary plate. Ano po? And also, dapat po iniyo ugwa ning kakibat na authorization. Sa insinda pwede magkuha ning authorization. Makuha silang authorization kung iniyo si dealer ang naglakaw, pakiulayan ninda si dealer na ikuha sinda ning authorization duman sa new registration unit ninda.
1: Okay.
0: Napiglawgan. Ano po?
1: Okay.
0: Iyo po ito, saro.
1: Okay. Linawon ta si Rano, saro-saroon ta, loy-lohayon ta. No? Pwede magamit ning temporary plate o kay improvised plate provided na ang sarong motorista magkuha ning kopya ning authorization hali mismo sa LTO.
0: Natig-author
1: siya kan LTO, nagamito na yan ang improvised. Buda itong plakang ito, dapat kasing standard size kan mga plaka na pinag-release kang LTO, buda may nakasurat dyan sa baba na temporary plate.
0: Yes po, para po yan duman sa mga newly registered pending release of license plate.
1: Okay.
0: Yan po. Ang saro pong category is the itong may mga nawara po ang plaka. Nawara
1: po
0: ang plaka, o kaya na-mutilate, naputulan ng sarong numero, naputulan ng sarong letra, nabaak, naraot, day na mabasa si mga letra, si mga ano, mutilated or lost plate po. Ang gagamito naman po ninda, ang ilalag sa baba is improvised plate. Pero, ini po, dapat i-apply ninda ki LTO, any LTO district office, ning duplicate plate. Ibig sabihin, ma-apply po sinda for duplicate plate. Si any district office po, iyo ang ma-process and mataw sinda ng authorization to use improvised plate.
1: Okay.
0: Po.
1: Okay. Sa paggamit po, sir, kang kunyan, sabi mo, di siyempre, ma-re-apply ka para sa duplicate plate. Halimbawa, Pulinas na, mabayad ka na kay Tutabi.
0: Yes po.
1: May
0: yes
1: babayadan po. Ito kasi babaguan si plaka mo.
0: Lang po. Ang babayadan man lang po, si cost of plate man lang.
1: Kung
0: ang cost of plate sa motor is 120 pesos, iyon man lang po ito. Kung sa four wheels is 450 pesos. Po.
1: So, linawon ta si Rano, sa bagong unit na binakal, dapat ang nakabuktag dyan is a temporary plate. Kung halimbawa ang nagagamit.
0: Yes,
1: ano? Pagka nawara, opo, pagka sa ka-pending, pag nawara, tapos nagpasalida ka o naraot si plaka mo, nagpasalida ka ng bago, dapat kung magagamit ka, improvised man ang nakabugtak, improvised plate.
0: Yes
1: tali
0: po.
1: So,
0: para na-identify po
1: ayun
0: kung kisay hali ang authorization.
1: Ayun. So, klarado tabi yan, sir, ano, sa mga paraan tabay tatabi. So, laumanta, napuon ko niya na aldaw, an LTO, visible sa mga tinampo dahilan sa full implementation.

0: invitation kay ni Tabi, sir.
1: Yes po, yes po. And also po sa mga district office, bukas po sa tuwing opisina, tatabangan ni kamo kung paano kamo makakakuha ng mga authorization to use improvised plate or authorization to use temporary plate. Kung arin man dyan sa duwa, we will advise you kung sa inyong district office maduman or kaya sa ina opisina kamo maduman para po maka-avail kamo kaniyong makakuha kamo kaniyong authorization to use.
0: Okay. Anong authorization to use temporary or kaya improvised plate? Ano ni sir, may bayad o daytabi?
1: Kung duman po sa nag-apply ng duplicate plate, si pagbayad po ng duplicate plate ang babayadan niya. Ay, pero po, si authorization, mayo po.
0: Mayo itong mabayadan. Opo.
1: Yes po, yes po.
0: Okay, so klaro ano, so wara ka munin babayadan. At ano sir, tadayin nangyayari na an LTO na lang? Halimbawa, kasi ang example tabagay sa halimbawa ako nagbakal ako ng unit, baguhon, motor. May periodo baga iyan tabi sir, anong bago tabi iyan na, igwa kita ki no plate, no travel. Pag once binakal mo ang unit, pagday ka pa ng plaka, day ka pwede magamit yan, tapag once ginamit mo yan, may penalty ka. Pag nagkataon, tama sir?
1: Apa.
0: Opo, opo, opo. Day pa pwede sir, na upon registration, kan mga new unit, total day pa man kiplaka, isabay na ang pag-release kan kunyan, authorization sa paggamit ng mga temporary plate?
1: Yes po, yes po. Iyan ang ginigibo po ni LTO sa kunyan. Pero nakaagi po kaya, day po yan pig ano ta may memorandum man kanto na pag temporary no need for authorization na yan si pig ano kanto, kaso naging rampant itong paggamit maski day man talaga authorized na magamit ng mga arog kaning plate, nagparagaramit na ning mga arog kaya
0: ayo po.
1: Medyo nagka-problema po kita sa law enforcement and sa ano kaya arog po kaya, pero rest assured po niyan ang pagka ano po sa muya. Ang new registration unit, pag nirehistro po ang plaka, may assigned plate, may plaka na pong kaibalan.
0: Ay, ano okay. So, mas makaskas na tabi. Ano? Kasi ang nagiging problema tabi, sir, bako man talaga siguro sa mga motorista sa hiling ko tabi. Kasi kami, bilang motorista, yan dyan kami sa salong dealer, mabakal kami. Ang nagpa-process kaya, puunun ta sir sa proseso, di mabakal ako sa kan-unit ko, sa, alimbawa, sabihon ta na sa motor trade, ang motor trade ang nagpa-process kan pag-rehistro,
1: yes,
0: tama po.
1: Yes po. Opo. Dahil big babali po nindin sa marketing ninda, sa opo, sales ano ninda.
0: Kamu din sa LTO sir, kamu yung ma-release kang kamplaka, then itatao man nindo kung si Seso nagpa-raise, halimbawa motor trade. Tama po.
1: Yes po.
0: Duma po naman kami makuha sa motor trade. Tama po sir ano?
1: Yes po.
0: Ayan so nagiging proseso.
1: We advise po, pag halimbawa kung minsan nagpaduwa ka mo sa district office, mm-hmm, inababalik mo po duman sa dealer, kaulay po nindo si dealer, ito mayaw na po sa industry.
0: Eh, yung may insidente kaya cancer ligi sa muya, 3 years na si Sir Manny, so sa muyang technician digdi, alos 3 years na, pigpaabot ko na nga nini sa Bicol region na problema, kay Sir Noel na buna obra, until now day nasusolusyonan. Kasi ang pagduman niya sa dealer, ipapasya sa LTO. Pag-abot sa LTO, ipapasa naman siya sa dealer. So sabi ko, pagkakato ni siguro na arong kayo na igwan ng implementation na dahil nakukuha si plaka tabi sir, sabi ko, waan masabutan ko na ito tapig pa para pasapasahan na sana so sa muya digding technician na nagkuha ng 3 years na sir, sagkod sa ngunyan, wara pa ni plaka si sa iyang motor.
1: Okay po. Kung ano sir, matitrace naman na po kung na-release na sa dealer or ano po, na nasa pending pa kay LTO. Kung pending po yan kay LTO, we will issue an authorization to use improvised
0: plate.
1: Temporary plate.
0: Temporary plate.
1: Ano po? Opo. Pero kung day na po yan pending kay LTO, nasa dealer na, mapadumanon na po sila. And natitrace naman po kung na-release or day pa.
0: Ayun na. Ayun. Ta, sige. Taarog na lang kayo siguro. Kasi may nahiling ako, yes, sir, na pwede pala na kung halimbawa may mga complaints through online, pwede na din ano, may nahiling ako sir,
1: yes,
0: sir. Sarong,
1: yes po. Yes,
0: pwede ba yan sir, halimbawa ding oras magpasirin diyan sa opisina nindo sa LTO district ligi sa Tabangco ang proseso, yes, kang pagreklamo, paano tabi?
1: Ang inot po, pwede po duman through the digital media unit mi po sa DMPAW ni LTO Region 5. Sina po nag-handle kay itong official Facebook page ni LTO Region 5. Through that po, pwede ka mo mag-message duman. And may action man po ang ginigibo para
0: duman. Eyo, salamat. Ako nga ni sir, nakuha ko din si, actually, si contact nindo duman sa Facebook account nindo digi sa Tabangco District. So sabi ko,
1: yes, sir,
0: trinay ko, sabi ko, taday man akong panahon, makahapit na dyan sa opisina. Sabi ko, para man kimaraot mag-try. Binalo ko, sabi ko, active man. So, ginaid ako kang empleyado po nindo dyan, sir, na mag-direct ang mag-apod na lang po sa imong opisina. Hindi man, yes, kita, hindi man ako, sir, kunyan, nabigo Nagkaigwa kita rin pagkakataon na magka-istoryahan ngayon na pagkauta.
1: Welcome, sir.
0: Anyway, sir, salamat unun, sir. Kung may mensahe ka sa Gabos Tabi ng mga motorista kung taano taginigibuin ng LTO, go ahead, Tabi.
1: Yes po, ini pong pag-anuta sa ano sa mga plaka, ano po, inin sa paggamit ng mga improvised or temporary plate para po iniyo para ma once and for all maanuta na kung nasaan talaga si mga plaka nito, masusog na, makuha na. Kung ini na release na, di masusog na nindo kung nasaan. Kung di pa man, matabangan din kamo. Sa bukas po ang opisina, bukas po ang LTO Tabaco District Office para sa mga kaputan nindo. Kung pwede kami ang makataon ng authorization, we will do that. Kung di po, we will advise you to kung sa ina District Office or LTO Office ka mumakuha kay yan. Ano po, ang authorization, mayo po yan bayad. I-issue po siya sa indo 90 days para po maano kung nasa paano nindo makukuha si license plate nindo. And ano po na much welcome po from 8 o'clock up to 5 p.m. ang opisina Monday to Friday except on holidays. Ano po, and also I invite si mga aspirants na po na mga gusto maging driver. Bukas po ang opisina para sa pagpapalista, pagpapa-enroll duman po sa tinatautang free theoretical driving course na sarong requirements para sa pag-apply ng student permit. Magpalista lang po kamo and we will, kung may schedule po, kabali po kamo duman sa mga slots na ito na itataon ni LTO.
0: Okay.
1: Ano po?
0: Bago kita sir maghali sa ere, iyan po na pig-announce mo sir. May kunyan yan, may numero sana comparatabit na slots per ano ba yan? Per seminar ba yan?
1: Sa ito pong pagka-conduct within LTO District Office, only limited slots lang po. Ano?
0: Okay.
1: In around 100 slots lang po inyo pag may schedule kami. We'll post it on our page.
0: Okay.
1: Pero po may mga local government unit, mga barangays, mga LGU, and also some other PNP, MPS na nagka-conduct po o nagre-request na magkandakita ng ano, pa mag-abang lang po ka mga schedule na iyan sa indong barangay o sa indong munisipyo na pwede po mismo pong kami mismo si LTO ang maduman sa indong lugar, makandakan seminar, and also ang kagayunan po kay niyo sa direktiba po kang sa tuyang regional office region 5. On the day, we will issue the student permit para sa indo.
0: Iyo po, okay.
1: Dahil na ka mumapila, dahil na ka mumaduman kay LTO.
0: Samantalaon ko na yun, sir. Papromote na din, sir, kan page nindo sa LTO District, Tabaco District, para mas madali masubaybayan kan mga kababayan tatabi.
1: Yes po. For any updates, queries, questions, or kung ano man ang sa indong katuyuhan na dahil ka mo makakaduman pa kay LTO, gusto nindo magkaput pa lang, you can message us, you can like our page, follow and like our page, LTO Tabaco District Office. Mahiling man po din din, active po yan, may mga latest posts po dyan. Yan po ang samuyang hotline number, yan po dyan ang email address po kayan, and we will accommodate and kung sa ano po, makarespond po kami on the day sa indo.
0: Ayun, Tabi. With that, sir, Frederick Toricampo, maraming salamat, Tabi Chip, sa panonis and oras, sige po sa One Radio News FM.
1: Salamat po, and mabuhay po.
0: Thank you so much. Ayos man si Chip, very accommodating man. Iyarong kainian ko niyan, mga head of office dapat accommodating sa mga media. Kami kaapil nindo, makumanindo kami kaiwahan lang. Lalo sa pag-disseminating information. Diyan sa opisina, kan LTO Tabaco District, salamat tabi ha. Lalong-lalo na rin kay Sir Natori Campo. Pero taga Kamsur si Sir, ang mga tunada ni Sir, kumbakong dait, taga kunya, kumbakong Kamnorte, Kamsur. Ay, mabultada pa kita, tadakul pa kitang pag-restoryahan, kung halimbawa, abuton ka na oras. Para kaya akong number ni Kagawad Anton Balingbing, buda ni Kagawad na bunaobra dyan sa San Roque. Nag-resign sa duwang Kagawad dyan sa San Roque. Gusto takotang maraman kung anong pinakang rason, kaya putunta na sana si Kapitan. Kapitan, natuto, bobilis ko nanta nag-resign, ang duwa sa iyang mga Kagawad. Taod-taod po yan sa pagpapanagos ka sa tuyang programa.
2: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59 noong mahinang mahina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Baudiar ko, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich Baudiar ko Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich Baudiar ko Capsule para kalusugan mo garantisado.
3: No approved therapy claims.
4: Ilabas

0: No segregation, no collection.
1: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marini Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
2: Nawawalan ng gana? Laging pagod? Ah, hindi na kasi aktibo kaya ng dati? Maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho? Normal lang yan. Pero huwag gawing dahilan upang lumamig ang samahan. Make time para kay partner. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang Drive Max Capsule. May tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Dapat sabay.
3: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Hey! Ultimong kabdang na kasatuyang programa. Dari-diretso, tatsayang kan oras, nasa ibang nalinya si Cap Toto, bubilis kan San Roque Cap. Marina Odotabi sa imo.
5: Okay, Marina Odotabi sa imong mga para tumaybay sa programa. Ipo.
4: Paspas na ni, tada kong kontak sa duwa mong kagawad na nag-resign. Gusto ko lang tabi maraman, Cap, ngunya na unto sa programang ini, kung ano ang mga rasones tabi. Kan pag-resign, kanipong duwa sa mga kagawad mo dyan, si kagawad na Anton Balingbing, buda si kagawad na Bonobra. Medyo wara-wara ka pan sa tuyang kunyang kap, signal.
5: Hello.
4: Hello po.
5: Okay na?
4: Okay na po.
5: Okay. Oo. Kunyang nakakakaya, yaw lang ako sa kapanapitin na nag-vote si kagawad del Bonobra at kagawad ang Malingbing. May pagpareceive sa kuyang Florat and inipalanso sa indang resignation as parangay kagawad yan San Roque.
4: Iyo po.
5: So, nerespeto ko man ang sa indang mga desisyon dahil hindi po ang nakaaram ano ang mga rason ni hindi nang tatinda po nag-resign. So, syempre, ako naman, maraman magpala, magpunto na
4: resignation.
5: Respeto po na lang sa indang decision tabi
4: eh. Ayun po. Ano yun po, Kap, irrevocable resignation tabi?
5: Opo, yun tabi.
4: So, Antimano, but sabi yun, pag sumite kang resignation, resign na sinda, dahil na tabing barawian talaga ni?
5: O, dahil na po, kasi receive approved na tabi ni Mayor. Ang resignation kay elected official, kung may official, may sole authority ka yan.
4: Kap, medyo, Kap, makiluwas-luwas kini tabi, Kap, ta, medyo sayang kan sa tuyang audio. Sige, tabi.
5: Okay. Aram mo tabi, Ed, sa karamang kang gabos, ang may sole authority sa pag-approve kang resignation, kung kaysa ay manabarangay official, ang alkalde tabi.
4: Okay.
5: So, once yan, tinataka na, ti-approve, that means na talagang legit na po yan. So, dahil na dyan kibarawian.
4: Kayo po.
5: So, matake effect na yan, kasi si Kagawad Anton, ang effectivity kasi ang resignation, ngayon tabing September 1 and sa agaman po tabing si kagawad Rudel Bonobra.
4: Rudel Bonobra.
5: Opo. Tapos okay. Sa Friday, igwa kami ng regular session for the month of September. So, mag-ibo na po kami ki endorsement tarong resolution para mahipnoan ining duwa tabi na kagawad na nag-retain.
4: Iyo po. Oo. So, ayan.
5: Ang ma-approve naman ka ini kang samuyang i-endorse na tao, si Mayor naman tabi.
4: Okay, so ang ma-appoint ka ni kamo mismo sa barangay captain?
5: Opo, yun tabi.
4: Okay.
5: For approval ni Mayor tabi.
4: Okay, so klarado tabi ka pa. Pero gusto ko lang maging clear, ini si Kagawad Rudel, buda si Kagawad Anton, na Balingbing, sinda sa mga kagawad na kasabay sa nasuspende ning sarumbulan tabi?
5: Opo, yun tabi. Pero gusto kong linawon na si Kagawad Rudel Bonobra, depo ini kasabay duman sa pagkasot ako sa ombudsman.
4: Ay, okay. Ini si kagawad anton saro sa mga nagkasot sa imo.
5: Ayo po tabi.
4: Okay. Okay. So klaro tabi ano. So yung man sana tabi ka at least na kumpirma ta na suduwa sa mga kagawad mo diyan. Igwa kay pig sumiter na irrevocable resignation tabi.
5: Opo tabi.
4: Okay. Sige. Salamat tabi ka sa informasyon. Thank you so much. May mensahe ka sa mga taga San Roque. Go ahead po.
5: Dahil lang mag-a-adit, mga taga-parangay San Roque, all day ko kita kin mga parangay kagawad na nag-resign, makukulang kaulangan para sa tatuyang mga programa na para sa barangay. Kasi igwa pa man kaming forum dahil may lima pang kagawad and sarong iski chairman, so makapag-session pa kami sa Friday.
4: Ayun po.
5: So gigibuhon ta ang satuyang kakayahan bilang pamayo na maging magayon ang barangay San Roque tabi sa mga maabot na aldaw.
4: Ayun tabi. Okay. With that, Tabi Cap, salamat na maray sa panahon na sinora sige sa One Radio News FM, Tabi.
5: Thank you, man, Tabi. Thank you, man.
4: Thank you so much. Si Cap Tuto Bubilis, kan Barangay San Roque, kumpirmado mga katindugon ang pagdimitir. Irrevocable. Pag sinabing irrevocable, dahil nang baraw yan. Yaw, hindi actually, katindugon ko di halipot na. Yaw, hindi suko niyan. Kapot ko ang kopya, ang rason kan pagdimitir sa pwesto o posisyon ni kunya ni Kagawad Rodel Nabunobra, buda ni Anton na Balingbing. Si Kagawad Anton Balingbing, aki bagay ni first Kagawad ni dyan sa San Roque, aki ini ni Kagawad Salvi Balingbing, ni City Councilor Salvi Balingbing. Ang sabi ni Kagawad Salvi Balingbing, Kagawad Salvi Balingbing man sa kuya. Ay na ito, huruhalawig ugaring ni, sa aga na lang. Nakapusap kita ni oras para magtong dalan sa masunod na mga programa mga katindugon tabi. Basta alerto, preparado, kasabay po si Sir Gel de Bolato. An action man kan syudad yung tunay na pagkamo. Yan sa Technical Department, si Sir Manny Almuguera. Salamat po kan sinong panagos sa pagantabay. Ako tabi ni si Edward Deus, mula man ang sakuyang angog, binalagatak din sa mikropono bilang pagsaludo sa sayo. Ligi po yan sa One Radio, 91.3 News FM. Tindugo na.

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin ngunyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Puran, baha, pagtugak ang bulkan asin iba pang mga nakalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.
1: Horacio Imperata was brought to you by Blue Peak Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayra On and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romeld's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Celiona and Family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, Jun Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenia Family,
2: Miss Eden Banawon and Family of Zone 5, Kanaway, Malilipot, Albay.
3: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio.
4: You're listening to One Radio
3: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
5: Oras sa bilog na Bicolandia, 3 minutos makalihis ang oras na alas 12.
6: Maging alerto sa mga posibleng pangyayari sa satuyang kapalibutan. Maging sa kalamidad man o ano pa man ang katibaanan, dapat pirmi kitang alerto. Basta alerto, preparado. Ang programang mapakusog kan sa inyong mga kaaraman sa kahandaan. Ano ang mga dapat gibuhon para maging ligtas sa anumang katibaadan? Dapat pirming preparado. Basta alerto, preparado. Madadangog kada Martes, alas 12, sundo alaunanin paghapon. Digdisa na sa One Radio 91.3 News FM. Ang programang ini hatod sa indo kan lokal na gobyerno kan tabako, asin kan CDRRMO. Uyan na ang sa indong makakaibanan, ang sa indong kaalerto, Del Mulato kan Tabako CDRRMO. Basta alerto, preparado!

0: Marhay na Odto Bicolandia. Marhay na Odto, Provincia Canalbay, Primero Distrito Canalbay, Ciudad ng Tabaco. Aldaw na naman ni Martes, ngunyan primerong aldaw kang bulan na Setyembre. Sangaran kan lokal na gobyerno kan Tabaco. Sa panginginot ni Mayor Ray Bragais. Siyempre, sangaran man kan CDRRMO. Sa management and staff kang One Radio. Kay Boss Jing, GM Romy, SM Osang. Kasabay ta sa technical, Sir Manny. Mag-iribanan kita ngunyan na Martes. Sundo alauna ning pagkahapon. Kada Martes, nadadangog ang programang Basta Alerto Preparado. Siyempre, ako po ang sa indong makakaribanan. Ako po si Jal Mulado. Kumusta, kumusta, kumusta? Ano man ang sa indong pigkakasibutan ngunyan na mga oras na ini? Sain man ka mo? Mag-antabay na mag-antabay sa satuyang programa. Para sa gustong magpadarakan sa inyong mga mensahe, mag-participar digdi sa satuyang programa, live man po kita sa Facebook. Hanapon lamang po ang One Radio. Pwede ka mong magpadarakan sa inyong mga mensahe, mga greetings, mga reparo, as in mga suwestyon. Ang aning mabasa niya to digdi sa satuyang programa. Kumusta dyan sa CDRRMO? Garo barasog-basog na? Masiramon so sinabawan? Tapos may pili, may dutdutan pang kuyog? Ano, nagururigda na? High blood position. Kumusta sa kuyang misis kay Tami dyan sa TNHS? Dyan sa Tabaco National High School. Siyempre, sa kuyang tugang, si Ate Chi, nakantabay. Advance happy birthday. Malapit na. Hoy, happy birthday man pala sa Samuyang Karibanan sa CDRRMO. Happy birthday Julius Bariso and Samuyang admin staff sa IT. Happy birthday tabi Julius Bariso. Kay Christian Masenas, good morning, good noon. Kay Briagas Adlao, John Paul Marinaw, tutabi Sir Jel, nagdadangog tabi ako sa imo digdi sa Porokdos. Maga po, salamat tabi Sir Jel. Salamat tabi, Briagas Adlao, John Paul. Kay Romnick Bilaos, Marinaw, tuman po. Sige mga tugang, 8 minutos na makalihis ang oras na alas 12. Sa oras na yan, diretso muna kita sa satuyang weather update.
1: Ulang panahon.

0: Mga tugang, sa ipinaluwas na weather bulletin kang DOST Pag-asa, kasubagong alas 4 ning pagkaaga, nabilog na ang sarong LPA sa laog kang Philippine Area of Responsibility. As in, inipinangaranan na Tropical Depression Pilandok. Si Pilandok, mga tugang, nasa parte kang extreme northern Luzon. As in, may daraining kusog ning paros na 55 kilometers per hour, as in 70 kilometers per hour na gustiness. Nagdadalagan ini, mga tugang, na west-northwest sa 10 kilometro per ora na dalagan. Apuera kay Tropical Depression Pilandok, mga ka-alerto. Igwapa ki mga pig-aabangan, pig-babantayan na mga maraot na panahon sa luwas kang Philippine Area of Responsibility. Igwapo ki sarong Tropical Depression man nayaon sa luwas kang weste, kang northwest of Itbayat, Batanes. Siring man, sarong man na tropical storm sa may west of extreme northern Luzon. As in, digdi po sa luwas kang Philippine Area of Responsibility, sarok pang LPA. Nasa 3,000 kilometers east of southwest western Luzon, ini pong LPA na ini. Apwera sa LPA, mga tugang, padagos mangiraray na nakakaapekto sa tuya ang paros habagat. Kayo yan ang nagdadaranin mga pag-uran sa parte kang Luzon, lalong-lalo na mga tugang sa NCR. Kaya abiso, maging alerto sa mga forecast, sa mga bulletin na pigpapaluwas kan sa tuyang pag-asa. As in, maganda, maghanda sa mga epekto na pwedeng darahon kang padagos na pag-uran, lalong-lalo na ang darakainin posibleng pagbaha sa tuyang lugar. Ang weather update na yan, mga tugang, hatod po sa Indo ni City Mayor Reynaldo Bragais kan siyudad ni Tabaco. Siyempre, kasabay man dyan ang sangguniang panglungsod. Diyan po dyan si Kagawad Rinir Burse, City Mayor Reynaldo Bragais, and City Councilor Rinir Burse.
1: Ulat Panahon.
0: Mga tugang, 12 minutos na makalilis ang oras na alas 12. Sabi ni Silot Anthony, kaon po Sir Gel, magkaon na gulay lang po ako, na gulay na lubi-lubi na may tinapabangot, buda diit na lada. Ay masira mo niyan, tabi Anthony Silot. Favorite yan, yan na gulay na lubi-lubi. Kay Ernesto Mabini Lana, maray na odto tabi Sir Gel, maray na odto man. Kay Adrian Calyao, pa-shoutout po Sir sa kabos na listeners and viewers kan sa imong programa, especially po sa CDR Remote. Kay Shay Binavides, share pa-shoutout po. Thanks. Maray na odto dyan ha, so duty Team Alpha. Sindangon yan ang naka-duty dyan sa CDR Remote Operation Center. Kay Eugene Cao and kay Shay Binavides. Maray na utuman kay Cherikar Borja. Sige mga tugang, 14 minutos na makalilis ang oras na alas 12. Dire-diretso na kita sa Satuyang Mayon Volcano Update.
1: Mayon Volcano Update.

0: Mga tugang sa ipinaluwas man na status kan sa tuyang mayon volcano na hali sa DOST PVOC. Nakapagrehistro na po ini ki dosing volcanic earthquakes. As in, daing nairehistrong pyroclastic density currents as in rockfall. Sa indaman po na ipinaluwas na advisory kasubagong aga sa notice na nagtataos sa tuya, ang Mayon Volcano da po may increased volcanic sulfur dioxide emission. Gusto nang sabihin kay ni mga tugang, halangkaw ang nairehistro na sulfur dioxide na ipigluwas sa bunganga kan bulkan Mayon. Inidaa mga tugang ang panduwa, the highest emission from Mayon recorded since volcanic gas concentrations na nagpuon ng pagbaba kan July 16, 2026. Saro da ini mga tugang na barometro na pigihiling kang PVOX na ang satuyang bulkan Mayon aktibo man gararay as in pwedeng magkaigwa ki mga volcanic activities or biglaan na pagsabog dahil po sa paglangkaw kan sulfur dioxide. Padagos ang pangapodan kan satuyang gobyerno, lalong-lalo na po ang satuyang city government sa Panginoon ni Mayor Ray Bragais, magsunod-magsunod sa abiso kan satuyang mga ahensya di gobyerno. Iwasan nyo na iwasan ang anuman ng mga aktibidades sa laog kan 6 kilometers permanent danger zone. Minsan nga ni nasa alert level 2 na ang bulkan Mayon, iyaon man giraray ang peligro na darakay ni sa satuya. Ang Mayon Volcano update na yan, hatod po sa indo kang Balayo, Gravel and Sand. Balayo, Gravel and Sand, kumusta po kay Kuya Attorney Yami Balayo and Kuya Jun Balayo.
1: Mayon Volcano update.
0: Dire-diretso na kita mga tugang kay Merly Braseno Buebo. Happy lunch time po sir. Watching live daa si Levi Abrera Rojas. And salamat man po sa satuyang 21 live viewers. Ngunyan sa Facebook. Sabi ni Briagas Adrian, good noon tabi Sir Jel, nakakaabot pa lang po sa to ang asok, ang wildfire sa Indonesia po Sir Jel. Iyon, nagpaluwas baga mga tugang ano, na iguaning haze, iningan namamatian niya to and possibly na ma-experience niya to ang abo o ramparong kang nangyayaring wildfire sa Bali, Indonesia. Magsulot na lang tabi, ano, pasiguro ki face mask. Tanganing day kita ma ano yan, magkaigwaning helang, dara ka ining wildfire na nangyayari kasi grabe ang habagat mga tugang. Kaya pasiring sa tuya ang paros, pasiring sa tuya, no, ang paros-paros na pwede makaapektar di po sa satuyan lugar. Maray na odto po Sir Jel. Pag-greet naman po ng happy birthday kay Sir Padi Carlo Bonggalon. Salamat po. Alik kay Sir Herman Bonaobra. Birthday ngon niya ni Kuya Bong. Oy Kuya Bong, Carlo Bonggalon. Kuya Carlo. Happy birthday po. Karibanan ko sa Philippine Eagles. Sa Tabak Eagles Club. Kuya Carlo, Kuya Bong, happy birthday. Sige mga tugang, alas 12:19 na ang sa tuyang oras. Sige, magpadara lang po kamukan sa indong mga mensahe. Sige, basahon tapay ni kay Sir Ero Breros. Marainaw to po, Sir Jel. Shout out po sa kabos na listeners kan sa imong programa. Shout out man po kami digdi sa Fatima and Bantayan, especially sa aki ko and kay Abby na duty now. God bless po and more power. Sige. Thank you, Tabi, Sir Ero. No? So, iyan mga tugang, dakul na ang mga nangyayari sa bilog na kinaban na makukonsider ta or konsiderato niya to mga tugang na mga disaster. Enot, ining padagos pang nagraragasa na uran sa iba-ibang parte mga tugang, ka National Capital Region, kasabay na ang parteng Kampanga, Luzon, dahil sa padagos na pag-uran, dara kan habagat, southwest monsoon. Mga tugang, bako na po inibago. Bako inibago na nangyayari sa Satuya. In fact, aramtaman na sa araw kayong panahon namamatian talaga ang southwest monsoon or habagat. And pag habagat mga tuga, ang apektado kayan ining mga nasa western part ng Pilipinas kasi halik dyan ang paros. So may darayan ang mga pag-uran. Kada taon iyan mga tuga. Bako man iyan, ngunyan sana nangyari. Kada taon iyan, nangyayari sa Satuya. And pag shift naman kayan mga tugang, pag tukal kayan, pagtapos kan habagat, malaog na ang amihan. Or inipigapod tang northeast monsoon. Sisay naman ang apektado kayan. Kita na naman mga tugang na nasa southern Luzon. Kasabay na dyan ining parte kang Visayas area. Ngunyan na bulan, posible na magkaigwa na kitransition from southwest monsoon to northeast monsoon. Kundaiman, paglaog iyan mga tugang kang Oktubre. Pag naglaog na yan, na northeast monsoon or amihan, kita naman ang maganda. Kita naman ang maapektaran kan mga pag-uran na yan. Kaya siguro dahil na naman matunong kayo ni ang sa tuyang cellphone sa mga naghaharapot kung may klase o dahil. Date na uran-uran. Mahapot kung may klase o dahil. Ang gusto kong sabihin digdi mga tuga, mga ka-alerto, sa kalendaryo ta, aramta na ang mga posibleng epekto pag southwest monsoon. As in, aramta naman ang mga lugar na at risk o ang mga lugar na pwedeng maapektaran kaining southwest monsoon. Saro ini mga tugat sa mga weather systems. And aramta naman na pag northeast monsoon ramihan, kita man ang maapektaran kaining mga pag-uran-uran na ini. So kung aramta na and aramta sa cycle kan sa tuyang kalendaryo, dapat mas lalo niya itong pigpapakusog ang sa tuyang paghahanda mientras na daipa nangyayari ang siring kaya. Igwa kong nabasang sarong article, mga tuga. Sabi kan writer, ngaya minsan gura no, minsan pirang flood control ang sa imong ipagibo, dahil na iyang kakayanon kang volume kan tubig na pigbababa. bako ngaya dapat sa na flood control ang tawanan ki atensyon. Kundi hanapon suugat kung nata taarok na kayan na tubig ang pigbababa sa tuya. Nata takadakol ng tubig ang ibaba sa satuya. Kamu mga tuga, ano ang masasabi nindo kay ito? Ano talaga ang rason kung natadakol ng pigbabaha? Is it the flood control only? Or kay puhantang hilingon, tutukan, tawan kay atensyon mga tuga, ining nangyayaring climate change? Ano ang punot dulo kan mga nangyayaring ini? Aramtaman baga padagos mga tuga na nagkakaigwa ki environmental degradation. Aramtaman na minsan may programa sa environmental protection, pero mas grabe no ang nagigibo duman sa environmental degradation. Naiyukuta ang matabang sa satuya, naiyukuta ang makontrol, minsan igwa ni mga pag-uran-uran na dai magkausa ng pagbaha. Ini mga flood control mga tugang, mitigation. Mitigation. Gusto nang sabi yun, pigbabawasan lang ang impact. Pero mga tugang, dai mawawara na yaon talaga ang pag-uran. Yaon talaga ang pag-uran. Dahil tayong kayang pugulan. Dahil tayong kayang prebentaran. Pero nagdadakol ang volume mga tugan, kada beses na nagkakaigon yung pag-uran, and iyan pigbababa, makaskas na pigbababa sa mga low-lying areas na nagkakausa na kipag-overflow o rural daw na iyong nagkakausa na pigapunta ng disaster. So, sabi kay itong writer, bako sa nangaya dapat flood control, tamili nagbaba na flood control tolos. Hanapon ta mga tugang, ano ang punot dulo kaya? Kasi, kung ang pigpaparabasol ta sana, dahil sa flood control, dahil kung ang pigsusuruga, baka masabi ka mo mga tugang, pigsusurog tayo ning nangyayari. Hindi. Kundi kay puhantang hanapon, kay puhantang tawanan kay atensyon, ining mga nangyayaring environmental degradation, pagraot sa satuyang kapalibutan, kung kaya grabe na ang bulos kang tubig. Tawanan ta kay atensyon. Halinga itong basura mga tugang na ibinalik. Narumdumanin dito ka nakaaging pagbaha. Ang iwinalat baga sa susyudad, puro basura. Sabi kang sabi kang sa tuyang Mother Nature, yan ngaya mga gibunindo. Iyan ngayang giniribo nindong pagtapok yung basura nga maski sa insain, ibabalik niyan sa sindo. Ibinalik man ang gadbaga. Ibinalik. Halik ngayang sa sindo. Iyan ang mga pigkukonsumo nindo. Iyan ang mga pigtataon nindo. Iyan ang pigbabawag sa muya. Kaya ibabalik niyan sa sindo. What I'm trying to say, mga tugang, tawanan taman kay atensyon, hilingon ta. Ang gabos bang tao? Gabos bang residente? Nag-oobserbar sa pagprotehir kan sa tuyang kapalibutan. Kasi kung gabos kita, ang pigigibot ta, pangraot kan sa tuyang kapalibutan, ay sigurado. Tay talaga, maski anong flood control yan, dahil kimi may matagal dyan, makusugo ng tubig. Kasi dahil na kinagsasara, dahil na kimi may nag-hihigop. Kinaralbo na so, aday brebo, kinaralbo, pinurotol. Ako yung madagit sa kuya. Pinurotol na so kahoy. Rinaot na so, kabubuldan, ayoko ta ang makontrol, ayoko ta ang mabawas sa mga tubig na ibaba sa tuya. Kundi ano pang giniribo. Winarasak na, pigmi na na, pinurutol na so kahoy. So mga salog naman, tinarapukan kay basura. Mas kano-ano, na basura ang pigtapok. Eh siyempre pag pano na yung kibasura, pag inagiyan ng kitubig, dahil na yung ki, dahil na ki may madumanan, nabarado na. Ano mangyayari? Overflow. Pag nag-overflow na yan, manaraut na talaga yun yung mga dike. Ha? Kasi grabe na ang impact mga tuga. Iyo yan ang gusto tang ipaabot sa indo. Na bako tabi sana. Ha? Bako sana. Flood control. Isipon taman, kitaba ng mga tao. Pigigibo taman ang satuyang obligasyon. Pigigibo ta daw ang satuya man na pagprotehir kan satuyang kapalibutan. Or ba kasi kita sa nang suriyaw, ha? Na iparako sa cross, iyan ang mga may kagibuan kang flood control. Ha? Iyan mga tuga. So dapat, dapat gibuon taman sa tuyang obligasyon. Ilingon tama, magung ulo kun sa kuyang ago, si Mrs. Nagdadangog, maray na odtutabi, kay Tami, dyan sa Tabaco National High School. So mga masitas niya da. Narabas ang sumasitas. Di ba mga tuga? Baka kung sige taman sa nang suriyaw, sige ta ang pagbasol, pagpaparabasol ta sana itong nasa likod kang flood control, pero kita pala, saro man duman sa mga nagraraot, saro man kita sa kontributo. So, iyo iyan mga tuga. Iyo iyan ang nangyayari. Kaya grabe ang mga pagbaha. Aramtana na kada bes na yaon ang habagat, yaon man ang mga pag-uran, yaon ang epekto kan pag-uran, lalong-lalo na sa mga lugar dyan po sa NCR. Pag-amihan naman, digdi naman sa Satuya ang epekto. Digdi naman sa Southern Luzon ang epekto kayan. Kaya dapat ang pag-andaman. Dapat ang tawanan kay atensyon and that dapat man na maging alerto kita dyan. Maray na uto po kay Juven Besmonte Serrano. Maray na uto tabi, Sek. Kay Idol Manny Alabata. Kay Sir Barry. Maray na ututabi, Sir Barry. Kumusta ka na? Sabi ni birthday boy Julius Barizo, may pansit na po at chanceo. Happy birthday, tabi, Julius Barizo. Kan CD Araremo. Si Christian Balatinsayo. Nice to see you, Sir Jel. Oh, kumusta ka na, tabi, Christian? Estudyante ko ini. Kay Ma'am Menli Bonaobra, maray na uto po. Nalubat na susap muya, digding, ano yan? Laptop? sige mga tugang. Yung baga, no? Baka nasasala na sa direksyon kan sa tuya mga pangapuda. Na puro na sana pagbasol ta duman sa flood control. Sa giraray mga tugang ha, day ko pigsusurog. Day ko pigsusurog or aapilan. Kundi kay puwanta na hilingon. So pinaka ugat. Kumbaga bako lang sukahoy ang hilingon mo sa kabubuldan kundi ito mismong kabubuldan ang sa imong paghilingon. Marina Untuman kay Oria Burse. O itong nangyari mga tugang sa Nepal. Diba? Talagang grabe, maka gurugrabo, grabe po ang nagadaan. And until now, dakol pang misi. Kaya talagang kay puwantang hilingon, ano? And may nahihiling ka muna, pwedeng delikado. Ah, may hazard. I-report na sa nanunungdan. Tanganing magibuhan ki paagi, magibuhan iyan ki solusyon na maibitaran ang anuman na mga posible pang paglalakan sitwasyon. Ah, sabi niya,

di sa nangyayaring pagbaha sa NCR at Norte. Ah, magayon na po tabi iyan para kayo. Dai po ki Shearline paghabagat. Para po sa Karaman kang gabos. Daing Shearline na nabibilog paghabagat. Igualang na Shearline pag Northeast Monsoon or Amihan. Okay? Igualang na Shearline pag Amihan. Pag habagat, wara po yan na shear line. Na po. So, para klarado kita, gabos. Kasi pag digdi sa tuya, di ba, pag Amihan na, nadadog ta pirmi dahil si shear line. Ngaya, yung nakapektor sa tuya, itong pagsabatang kang mainit, buda malipot na paros, na nagkakausak yung mga pag-uran. Sa habagat po, dahil kayan. Kaya sa ano sana po yan? Sa Northeast Monsoon or Amihan ang shear line. Kay Kagawad Ramon Bandola, marayin out to sir, as in sa dagdadang huwag kansay mong programa. Marayin out to man tabi, Kagawad Ramon Bandola. Kang Barangay Matagbak. No? Barangay Matagbak.

Sige mga tugang, ano, padara lang ka pong kansin doon mga mensahe. Digdi po sa satuyang programa, igwapa man kita ki alawig na minutos na pwede tampag o restoryahan. Dahil naunang bitan ta mga tugang, ini mga pagkahanda. No? Palaog na ang northeast monsoon, palaog naman ang pag-uran, digdi po sa satuyang lugar. Yanong ngayang pigigibong ngayon nindo. Ara muna pala ngayon na matag-ura na sa tuya. Ano ngayon pigigibo nindo? Igual na kitang pigiribo mga tuga. Ano? Ang sa indong lokal na gobyerno sa panginot ni Mayor Ray Bragais, nag-anticipar na and piglalatag tana ang sa tuya mga programa. Tanganing matauanan, kisolusyon, maibitaran ta ang mga pagbaha, no? And mailigtas ta ang buhay ng lambang saro. Nalagta na mga tugang sa mga early warning systems sa mga lugar na identipikadong pigbabaha. And ngunyan na September mga tugang, pupunan ta na sa mga CCTV na ilaag sa mga major rivers, sa mga darakulang salog, magpuon po dyan sa upland areas hanggang digdi po sa poblasyon areas. Ilalaag ta mga tugang duman sa mga darakulang salog. Nanganing daina magparapasiring duman para hilingon ang sitwasyon kada bes na makusog ang pag-uran. Kundi real time, may hiling ta na duman sa operation center ang status kan sa tuyang mga level kansalog. And outright mismo mga tugang, outrightly pwede kitang makapag padara tulos kay mga early warning bulletins sa mga residentes naharani sa salog na yan. Igwa po ito kay public address na kasabay. Apwera kayan, gagamiton tapa ang sa tuyang mga technology para makalaog asin matawanan kay mga early warning ang sa tuyang mga kaubayan na mag-ingat sa posible na pagbaha dahil padagos ang paglangkaw kan tubig sa mga salog. Ngunya na September po yan mga tuga. Tapos na so bidding process kan sa tuyang paglaag kay mga CCTV sa mga salog. Binding CCTV yan mga tuga. Itong mga darakulang salog baga na permitang pigbabantayan na posible na magtaoning pagbaha. Kasi kay puwan tam tawanan kay attention yan mga tugang lalong laro na sa upland barangays. Kasi what if no? Digdi sa sentro dai man naguuran pero duman sa upland barangays grabe ang uran na namamati ang ta. Ang epekto kayan kasabay kita mga tugang. Kasi ang tubig pasiring digdi sa baba. So iyo po yan ang

logic dyan. Natata, biglaan tas yung iba mga instrumento. Itong automatic weather station, pagbasa kung pirang milimetro o milimetrong tubig, tubig uran, ang pigbababa. Kasi, kung grabe ang pag-uran duman sa upland areas, kay puwantang maghanda digdi sa poblasyon area. Makatautulos kita kay warning. Kasi pasiring siyempre sa tuya ang tubig. Baka mabigla na lang kita na natatanag nagbulos, uminalangkaw sa level kang tubig sa salog na dahil managuuran. Iguan na kitang ikipahe duman mga tugang sa upland areas na namomonitor kung pirang millimeters ang uran na pigbababa duman. So iyan mga pag-andam niya to. Parte kan sa tuyang disaster risk reduction and management programs na matawan tulos ki early warning ang sa tuyang mga kababayan. Aram taman baga, identified taman sa mga perming pigbabaha. Itong mga perming naglalangkaw ang level kan tubig. Identified ta naman niya. And lalong-lalo na sa mga tao na harani po duman na posible na kung may magaba na dike dahil sa impact ng tubig makapag tulos, makahali tulos hinda. So piglatag ta na yan mga tuga. Early warning signs and equipments sa satuyang mga lugar. Ano naman ngayon ang pwedeng gibuon kan mga tao? Tarabang-tabang na kita mga tuga. Siripanan nindo dyan, so sa indo mga kali, mga drainage system. Ngunyan pa sana. So kada barangay, kada purok, iyon na po ang gibuon nindong proyekto. Iyon ang gibuon nindong mga programa sa barangay. Desilting, dredging, kan sa indong mga canals, lalong-lalo na ito may mga tambon. Tapagtag-urana, pag-abot kan Oktobre hanggang December, minsan hanggang January pa yan mga tuga, iyo man sana iyan ang makausa sa tuya kay mga pagbaha. So mga tinarapok nindong basura, duman sa kanal, iyo man sana iyan ang mataw sa tuya kay mga pagbaha. Kaya ngunyan pa sana, dahil na po paghalaton sa gobyerno, trabaho ngayon ay kang syudad. Kanya-kanya na kita mga tugang na pagmangno. Kanya-kanya na kita ning tarabang-tabang kasi kita man sana ang mabinipisyaran and kita man sana ang maapektaran in kaso talaga dahil makabulos ning maray ang tubig na pwedeng magkausa kay mga pagbaha. Kay Johnny Calleja, kumusta ang primerong laog kang September? Happy lunch time sa Gabo. Shout out kulang po digdi sa hunop namin, Sir Jel. Salamat po sa pagbasa. Maray na ututabi dyan sa Barangay Hunop. Kay Kuya Pading Arlan Balyon, shout out Kuya Pading sa mga taga DepEd Tabaco City. God bless. Maray na ututabi dyan sa Tabaco City Division. DepEd Tabaco City. Sa tuya mga amigo-amiga dyan. Sa tuya mga dating maestro asin maestra. Siyempre, lalong-lalo na kay Pading, Kuya Pading Arlan Balyon. Huyan nga ni dyan, sir, sa Bacolod Boulevard. Garo na naman ka po. Naka-restar na naman baga sa baybayon, may periyahan pa. Yugyugon mo yan. Ayun mga tugang, pigpaabutan naman iyan. Aram pa rin doon. Tapos, kay puwan taman talaga na disiplina, ano, sa satuya. Sinabihan na na dahil pwede dyan, pero minabaralik man yaray. So, tabangan na lang. Tarabang-tabangan na lang. So, barangay na nakakasakop kaan. Lalo na pag baragyuhan na, ano, sinda. Ang primerong
apektado. Sabi ni Johnny Calier, ayos na ayos ang init kang aldaw, dawa maparos-paros. Iyo po, grabe so init, pagpasiring tarigdi, naka-motorsiklo kita. grabe, malani itong so init. So, ayan mga tugang, ano? Riparuhon tana. Diyan sa tuyang mga lugar, sa tuyang mga barangays, kumusta ang sa indom mga drainage canal? Ah, kumusta mga drainage canal? Ngunyang pasan ha, dapat pigsasarok-sarok ta na yan, pigihiling ta na yan. Tanganing pag-abot kay ning panahon, ning amihan, nakita naman ang maapektaran kan mga pag-uran, dere-derecho mga tugang ambulos kan tubig. Kami po sa CDR Remo, ongoing and taon-taon ang pig-alokarming budget para sa desilting and dredging of major rivers. Madali yun lang ugaring talaga umangatulos ang riverbed. You know? Dali yun, may mga awot na tulos, may mga nagtuturubo na. Pero continuous mga tugang, ang budget na pigaalokarta dyan, tanganing haliyon iyan ng mga uriis lang iyan, mga natatambak na mga na uriis la, tayo man sana iyan ang makausa ning pagbaha, as in pag-overflow. Kan mga tubig, lalo na kung may makatama pa dyan ng mga kahoy o ano pa man. So, ongoing yan mga tugang. Pero kay Puan ang tabang. Kay Puan ang tabang kang barangay and mga residente, ilingon tana ang mga irarong kan sa tuyang drainage system. Tanganing kung kinakay Puan, mag-gibuki sa rong programa sa barangay, bawa ngayon sa Purok Uno, magkakaigwang ikitang dredging kan sa tuyang drainage canal, di tarabang tabang. Kung igwaki may tao sa barangay, mas magayo. Maski snakan lamang ngayon, no? Maski juice sa katinapay. Ibaga mga pwede tanggibuhon dyan. So sa tuya naman na mga lugar na permipig babaha, kumusta ang sitwasyon ngunya? Digi sa tuya mga tugang sa siyudad ng Tabaco, bako man talaga flooding ang nangyayari. Flash floods lang. Flash floods. Gusto sabihin yun, mga oras lang, minahupa na. Ang flooding, aldaw yan mga tugang. Aldaw, bago maghupa. Sa tuyang experience, mga tugang, hindi sa siyudad ng Tabaco, mga flash floods lang. Kung flash floods lang, gusto sabihin yun, barado lang. So sa tuyang mga drainage. Kaya iyo yan dapat ang riparuhon. Riparuhon tanong po yan. Marainaud to po, sir. Salut po pala sa gabos na CDRRMO staff sa mabilis na pag-rescue once na may nangangaipo kitabang. Salut po sa Indo. Ali po yan kay Cel Agapito Bonavente. Salamat abi, Cel Agapito. Puro perming may mga naka-standby, may naka-duty kitang personnel. Ang kaipuan lang po, siyempre, iapod nindo sa muya. Iapod po sa tuyang Operation Center Hotlines. Tanganing tulos na makapag-responde. Sejel ba sa ibang party kang Manila pero wara pa or dai pang naglalangoy na buaya? Baka dahil man tatawang maglangoy. Hindi pa lang sa pigar na pana pa rin. Anata, ilitsyon mo. Ay, nako. Yan, mga tugang, ano? Pag minsan, marayman na yaong karigdi sa probinsya. Mga mahiwas pa ang sa imong pigalalakaw-lakawan. May mga kahoy pa.
mapanlindungan ka pag mainito ng panahon. Igwaman ki ano yan na mapaglakaw-lakawan and kulang pa ang nag didistroso. Kumpara mo talaga sa mga kadakol na mga harong, dakol na ang nag kukonsumo, dakol man ang mga pigtatapok na kinonsumo. Sabi ka na estudyante ko, good afternoon po Sir Jel, malaog ka po ngunyan. At siya na hapon pang klase, taba ko ngunyan. Alas 5:30 pa baga. Mga estudyante ko sa criminal procedure, mga future criminals, criminology students. At yan pa. Ay klase kita tadaod 5:30. Criminal procedure yan. Sige mga tugang, 8 minutos na sana bago mag-alauna ning pagkahapon. Ngunyan na primerong aldaw kang September 2026. So bago nagkadarangugtana sa mga ano yan, mga kanta ni Jose Marichan. Dakulo ng ano kay niya day, Agosto pa sana, nagluluwas na sa pandok ni Jose Marichan. Na excited na sa mag-abuto na Kapaskuhan. Iguan na ki-countdown na nangyayari. Perang days na sana ngaya, Pasko na. So iba man ngaya, perang aldaw na sana, perang simana na sana, bonus na. So may mga bonus pa. Bago ngayo tabi, pading Alan Borsal. Marayan ni si pading Alan, tayo guwapay na eh. Daman sa kubo ni Kuya Pading Rizal de Brito, ang presidente kan Triple to Rescue Civic Organization. Uy, sa aga mga tugang, holiday na naman. Holiday sa aga, daing laog sa mga opisina di gobyerno. Dahil Albay Day. Hindi lang po yan sa Albay. Hindi lang po yan sa Albay. Holiday sa bilog na probinsya Kanalda, Albay. Kada petsa dos kang bulan na Setyembre. So, paingalo, daing klase. Maralamaw. Janabanggi, tabi Sir Julius, pwede baga? Sabi ni Pading Alan, marino to tabi Sir Pade, paubos naman tabi Pade. Maringani sa imo Pade, tapaubos pa sana. Sa kuya, ubos na. Pero dakol naman, nagbabarlak-balak. At siya nabanggi. Tasa aga, daing laog. Calling the attention, Julius Barizo. Happy, happy birthday. Kuya Padi, advance happy birthday kay Sir Pana and Sir Dick Aranas. Pero October ito pa din eh. October to Mansinda sa bahay. October to. Hoy, Kuya Padi Arlan, congratulations kay Ma'am Krishna. Congratulations. Yaw na pala dyan sa imong AOR.
Sige mga tugang, 4 minutos na lang bago mag-alauna ning pagkahapon. Salamat sa mga nagpadarakan na mga mensahe, nagpartisipar digdi sa satuyang programa. Baka may mga day pa ko nagkabarasa, i-check ta daw.

0: Marinaw Tuman pala dyan kay Sandy. Ay, ako dyan sarong. Ano daw ako nakatutok dyan? And, sa tuya dyan na matinding arkitekto buda engineer. Sige mga tugang, luway-luway na kitang magpaaram dito sa tuyang programa. Sa ngaran kan lokal na gobyerno kan Tabaco, sa pangingenot ni Mayor Ray Bragais, and syempre sa ngaran man po kan bilog na puwersa kang City Disaster Risk Reduction and Management Office. Sa management and staff kang One Radio, ay Boss Jean, GM Romy, SM Osang, and nakaribanan ta sa technical Sir Manny. Sa kaboss na nagpadarakan sa indang mga mensahe, mga greetings, mga riparo, suwestyon. Salamat po sa indang kaboss. Mag-iribanan kita sa masunod na Martes. Alas 12 sundo alauna ng pagkahapon. Ini po ang programang Basta Alerto Preparado. Ako po ang sa indong nakaribanan. Ako po si Jal Mulato. Maray na hapon sa indong gabos.
1: Sa indong nadangog ang programang Basta Alerto Preparado. Kaiba si Jal Mulato kan Tabaco CDRRMO. Sa masunod na Martes naman, sa parehas na oras, alas 12 sundo alauna din pagkahapon. Digdi sana sa One Radio 91.3 News FM. Salamat sa indong pag-atabay. Basta Alerto, preparado.
2: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matutugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
3: You're listening to One Radio
2: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
4: Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa. Lalo na sa sunog, maging alerto. For all kinds of fire protection, walang iba, Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the fire fighting exponent. Mylin Enterprises, dealer of all kinds of brand new fire extinguisher. At syempre, mayroon ding smoke detector and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept refilling of fire extinguisher. Mylin Enterprises, tatagpuan sa 897 Rosales Street, Cormedal, Tabaco City. Mylin Enterprises with free pickup and delivery. Tawag na sa 0948-906-1051 at hanapin si Miss Mila Regalado, proprietor Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the firefighting exponent.

0: Care Zamora Street Animal Bite Center at 267 Zamora Street, Boracay, San Juan, Tabaco City, beside Viscon Medical Clinic. Offers anti-rabies pre-exposure vaccination, post-exposure vaccination, wound care consultation. Also available tetanus toxoid, flu vaccine, pneumonia vaccine, and hepatitis B vaccine. Open from Monday to Sunday from 8 a.m. to 5:30 p.m. We also do on-call and home service. Dr. Care Zamora Street Animal Bite Center. Always here, Dr. Care.
1: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information to news and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
2: One Radio Time is 102.
3: Sa kada pagtalibog kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta.
2: Sa One Radio, Radio 91.3 News FM.
3: Kada oras, may bareta.
4: Maray na hapon, Nicolandia. Uyan na ang bareta sa oras na ini natod sa Indok and Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika sa supermarket nationwide. Nagpa-utob nin bawas presyo ang mga kumpanya nilang isa sa inda mga produktong petrolyo sa inot na aldaw ka Setyembre. Sigun sa Department of Energy, naigwang 0.32 pesos na bawas sa kada litro kan gasolina. Mantang maabot man sa 3.83 pesos ang bawas sa kada litro kan diesel, as in 3.84 pesos ang bawas sa kada litro kan kerosene. Naging epektibo ang bawas presyo alas 6 kasubagong aga ngunya na sa Tiyembre 1. Magigiramdumang sa laog kandawang semana ang nagkakaigwan ng paglangkaw ng presyo sa mga produktong langis. Iyan ang dagdag na barata sa oras na ni. Dapat lambang barata, aramo ako sa Erickson Brutas, tintugunap.
3: Sa kada pagtalibog kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta.
2: Sa One Radio, 91.3 News FM.
3: Kada oras, may bareta.
5: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugunan.

0: City's Tindugon.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Munta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas, Bicol.

0: No segregation, no collection.
1: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napaka-sarap na
2: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
1: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
2: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
3: Still available.
4: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
5: Best Cafe Black.
6: Also available.
7: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
8: 12 pesos lang per sachet.
9: Bes, huyan ka palan? Marido digdi may dumanon kita. Ha? Nata, masain ka.
10: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
9: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal. Anong igwa dyan?
10: Aramo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sarong, argan lamesa, asin bangko, igwapa sindaki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang-aki, school supply, asin party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
9: Ay, iyo, bes. Sabi man ng god ni mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sa pang kantambakan kang tricycle.
10: Oh, ano pati gahalat mo?

enjoy lang kita kang sa tuyang mga tugtugan today. It's September 1 na, mga katindugan! Ahem! Ahem! Ay! Nadangog nindo ito. Ay! Agad-agad, making list. Merry Christmas, Pilipinas! Start na ng Christmas season sa Pilipinas. Inisarong pinaka-unique digdi sa tuyang nasyon. Ngunyan pa sa nano. Garoon nagkaroon na nindo ka sa bago sa mga Christmas songs digdi. Garo piglilipot ako. Malipot na ba? Garo na mamati ko na sulipot. Charot. Oy, September 1 pa lang ha. Sige. Inut sa gabos po. Happy birthday sa mga nagsiselebrate. Kansay ng birthday today. Balik na kita sa tuyang regular background music. Ta medyo i-reserve ta naman yung Christmas feels sa later parts kang taon. September 1 pa lang, kaya paka-excited. Celebrate kasi ng special day. Yung feeling Christmas na ngayon, lalo na sa mga in a relationship na nagsiselebrate ng kanilang anniversary. Advance ang gift-giving nito, ha? Sige, since today is Tuesday, ang sa tuyang Tuesday segment, ay hatod po sa Indokan GC Botardo Trading. Botardo GCash Padala and Tabaco Electronics. Ang sa tuyang Tuesday segment, choose your September door. No overthinking. Basta magpili ka lang digdi ka tindugon. Choose your September door. Sige, ini ang sa tuyang choices. A, locked door or pinto na nakalock. B, open door. C, hidden door. D, broken door. E, new door. And F, revolving door. Yung, pinto baga na nag-iikot, yung glass na pinto na nag-iikot, itong revolving door. Okay, again, choose your September door. No overthinking. Basta magpili ka lang dyan kung ano gusto mong piliin. A, locked door. B, open door. C, hidden door. D, broken door. E, new door. And F, revolving door. Text mo ang sa imong choice sa 0927-996-5002. Or bisitahon mo si DJ Chloe, the Love Ambassador sa Facebook. And i-comment mo ang sa imong simbag, diba? Para libre lang. Libre lang mag-comment dyan, mga katindugon. And libre lang mag-abang kang results or revelations based on your choice mamaya. Okay, after mo magpili, stay tuned ka lang, enjoy ka lang sa tuyang tugtugan, and mamaya i-reveal ko ang mga hanash about you. Tabaco City, the city of true love. Siyempre, sa tuyang neighbors dyan sa Malinaw, TV, Malilipot, Bacacay, Santo Domingo, sa bilog na Bicolandia, sa Gabos na naabot ka sa tuyang signal today. Sige, pili-pili lang ka mo. Sabi ni 0887. Magayon rin sa tugtog. Magayon rin sa tugtog ka sa bago. Ano, na-feel mo man ba su tarakdagan kang snow? Oh, taray, snow? Tarakdagan na su snow. Sige. Tuto ka lang digdi kating dugon for more of your favorite love songs. And yung ating hanosh mamaya po yan. Abangan. Keep it here on One Radio 91.3 News FM. Tindugo na.

0: Huwi ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
1: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
1: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: Walang maisip na pang snacks, pang merienda, pang balon o pang pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang baon. Pang merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
4: Alam mo ba ng activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba ng activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
5: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vince Hometown, one of the newest hotels in the City of True Love, with spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima, Tabaco City, near Fatima Port. For increase in reservations, please contact 0907-637-6946, 0950-859-2600. Or you can drop us a message at our

0: Sales Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
2: Tindugo na.

0: broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, good news, and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
1: One Radio time is 1:57.
0: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat mundong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio, so One Radio 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
2: Maray na hapon, Bicolandia, uyan na ang bareta sa oras nini na tutsingo. Can best coffee be na 6-in-1 with herbal mix? Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal sa mga butika as in supermarket nationwide. Mahigot ngunyan ang pag-monitor kan kapulisan kan kakatanduan sa mga pantalan as in coastal areas sa makalihis na magpalawas ng executive order na nagbabawal sa paglaog kan hogs. Pork byproducts huli sa humakan African swine fever. Sigun kay Katanduanes Police Provincial Office, Public Information Officer Police Lieutenant Cornella M. Sol Ikawata, katabang ninda sa pagmonitor ang mga lokal na gobyerno, as in Provincial Veterinary Office, urug na kan may nairehistrong urig na nagpositibo sa nasabing helang, partikulamente na sa Banawaan kan Verac as in Pandana, kabali man sa may mga ibinugtak na border control points sa Banawaan kan San Andres, Bato as in Verac, sa ngunyan wala pa man sindang nairehistrong nagbabalgar sa nasabing ordena. Ngayon trastanto, pangapodan ni ikawat sa publiko na tabangan ang mga concerned agencies sa paglaban kontra sa African swine fever, siring man sa pagtong impormasyon sa agricultural officers, urug na kun may nagpositibo sa helang, nganing matauwanan ning magkakaligong aksyon, asin mapugulan ang paglakop kaini. Yan bareta sa oras na ini, dapat lambang bareta aramo. Ako si Bernadette Panawon, dito ko na.
0: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat mundong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio, so One Radio, 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
3: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission. One station, One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
4: Kung ka mo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa sendong harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1 San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara Wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1 San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
5: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at for fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
6: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
7: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
6: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
7: Sige, papalaundry ko na lang.
6: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
7: Ang partner natin sa paglabang, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
6: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
8: Available in all supermarkets near you.
9: Sa dami ng Turmeric Ginger Tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
10: Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan, ang bigay ng Best Cafe.
11: Ako po si Mary Rose, isang broadcasting student sa Bicol University. Ako ay umiinom ng kape upang maging alive at pampagana tuwing ako ay nag-aaral. Nagre-review ang aking kape ay Best Cafe na mayroong healthy at safe na herbal ingredients. Natural ang sweetener na gamit ay stevia at higit sa lahat, mura sa presyong abot kaya. Kaya kayo rin mga best, mag-Best Cafe na, mura na, healthy pa.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with herbal mix, 12 pesos lang per sachet.
13: Ilabas na

dyan sa panel, tama ba? Maraming na hapon po. Ang sa tuyang comment section pala, no, flooded na. Hello kay Silot Anthony, letter C. F naman kay Thelma Candelaria. Door, sabi ni Regine O. Bonaobra. Open door din kina Judeline Quadrante, Hazel Sid, Clara Cagoco Remonte, and Jen Basme. E. New door, sabi ni Abigail. Sige, hain na kita. Hain na sa comments natin. Purusuan ko na sa comments din to. Letter A kay Romel Bendal. B, open door, sabi ni Zayek. Ay, hello, Ate Elaine. Letter C, hidden door. Parang ay, may letter C na pala kanina. Sige, sige. Hello, Ate. Mike Manalo Vilano. E, new door. Open door naman kay Cherry Borja, Marie Royo, kay Gemmaline Base Bodoso, and kay Eileen Alcantara. A naman kay Romeo Balaguer. New door, sabi ni Erica May Bronjal, and siling man kay Romark Volante Banjal. B, sabi ni Ronald Landicho. E, new door po DJ Chloe, sabi ni Maricel Baracuel Bocauto. Open door, sabi ni Regine Semefrania Cogasa. Tama ba? Sige, thank you, thank you. Bipo DJ, shout out digdi sa Zone 6 Baranghawon, mataragay na daa. Nataanong igwatabi dyan sa Purok sa Iskang Baranghawon. May birthday ba? Shout out po DJ from Novaliches, QC, sabi ni Regine O. Bonaobra. Hello, shout out sa indo dyan. Nakatuto ka mo dyan sa Radyo PH. May Radyo PH kita mga katindugon sa mga out of the country, sa mga nasa ibang lugar sa Pilipinas, pwede po kamo magtutok sa One Radio via radioph.com or install mo lang sa indang app. Lock doors, sabi ni Rijun Virgo Bobbies. Ooh, interesting. Parang ikaw pa lang nagsimbag kay lock door, tabi. New door naman kay Shirley Ezekiel Serrano. Open door kay Robert Pascua Cancino and Christina Cobilla. Happy listening kay Romnick Dilaos. Hello! Open door naman kay Knox Rider. Ay ho, di pa pala na ako nakaka-update. Ay, sorry na. Di ta ka pa na-update, na-update tabi Knox Rider. Ano, hala, hanapon ko yun na request mo. Garawara po kang sa imong request. Mm-mm. Hello sa imong Knox.

sa imo open door. Sige, abangan nang sa indong mga revelations. Anong ibig sabihon kang door, mga katindugon? Your September door reveals how you approach change ngunya na maabot na September. Bagong bulan, bagong page kang sa tuyang buhay. Pero syempre, pag may bagong chapter, pag may bagong page, may kasama rin pagbabago o change. Ngunya na Tuesday, we'll explore what your choice will reveal about how you approach change. Para sa mga nagpili kang letter A, locked door, kung inyang pinili mo, katindugon, ikatapo ay observant, understanding, and tigsisiguro mo talaga na bago ka maglaog sa panibagong chapter kang buhay mo, siguro mo talagang ligtas ka. So, tipo kitawo na pag may dakulang desisyon, dakulon kang hapot mo na bago ka ultimately mag-decide. Hapotun mong sa diri mo, sigurado na ba ako kaini? Ano bang pwedeng mangyari pag nagkamali ako? Ready na ba talaga ako? And hindi naman siya bad thing, letter A. Psychologically, uncertainty can feel uncomfortable and people naturally develop different ways of managing it. So, para sa imo, letter A, mas gusto mong igwa kang plano kesa susigi mo lang nasugod. Hindi ka basta-basta nagpapadara sa excitement kang moment.

more planning sa life. Ito yung mas nakakatao sa imo, siguridad pa. Para naman kay letter B, the open door. Ika naman, so kabaliktaran ni letter A, since kabaliktaran ng locked, yung open. Ikaw, komportable ka sa changes. Ibig sabihin na dahil ka natatakot sa mga pagbabago kasi nga nakakatakot naman baga minsan talaga ang change. Pero perhaps this September mas willing ka nang sabihin na hilingunta daw ko anong mangyayari. Pwedeng ma-enjoy mo ang new experiences, ideas, or new opportunities. Letter B. Psychology recognizes openness to experience as one of the major personality dimensions. Imbis na sabihon mo, pag halimbawa, nag-abot sa point na may opportunity na dai mo aram, na dai mo pagamay, ang first reaction mo ay, bako, anong pwedeng mistakes, no? What could go wrong? But instead, mas tigiisip mo na ano ang pwede kong madiskubre sa bagong opportunity na ini. Possibilities and sa opportunities ng pagbaba. So, kung may umabot man, assess mo lang, then go ahead. Kung feeling mo komportable ka doon or okay yun sa iyo. Letter C naman, sa mga nagpili kang hidden door, ikadapo sa tipong bako ka talkative. O, dahil mo tigpapaaram sa iba ang next moves mo. Gusto mong i-process ang mga bagay in private. Pag may pagbabago sa buhay mo, letter C, day katulos nagpo-post na, oy, hashtag new chapter. Mas magiging thoughtful ka na ngunyan. Mas gagamitin mo ang utak mo, letter C, sa pag-decide kang mga bagay na gusto mong pag-desisyonan ngunyan na September. This can connect to the psychological importance of autonomy or having the freedom to make choices and process experiences in your own way. Privacy is healthy, letter C, but isolation is not always. Although, syempre, day one, syempre, kay puha ni announce, gabos, sa gabos na tao, but make sure you still have someone safe to talk to pagka nadidipisilan ka na sa journey, sa September journey mo, letter C. Para naman kay letter D, the broken door. Ay, inis yung mga taong natuto na nung August. Kung ini ang pinili mo kating dugon, ikadapo su tao na binuksan mo na su pinto mo dati. Tapos, bigla kang nakulugan. Nagtiwala ka, tapos na-disappoint. Pwede kang mga nakaaging doors na inopen mo. Mga opportunities or mga risks na pigtake mo. Hindi nag-work out ito. Kaya kunya na September, pag may naglaog na naman na opportunity or bagong bagay sa buhay mo, iisipon mo na, Garo na hiling ko na hindi dati, ha? So, ngunya na September, letter D, mas magiging careful ka na. Nakaukod ka na sa mga past experiences mo, kaya mas magiging careful ka, no? Perhaps may mga bagay talagang maabot sa imong ngunyan, letter D. And madidipisilan ka na i-assess ito gabos dahil nga sa past mo na may tawong nag-break na kang door mo dati. So, ngunyan na September, learn from what happened in the past, ha? Gamitin mo, sabi nga ni, turn your pain into power, letter D. And para naman kay letter E, the new door. Well, obviously, kung new door ang pinili mo, baka you're entering September
with a desire for renewal. No, gusto mong something different. Siguro medyo nasasawa ka na sa routine mo every day. Baka gusto mong bagong career direction, new relationship with yourself, ha? New goals, or simply a different way of handling the same life. Baka may sasarahan ka ng door, uwawalat mo na sa August, and mapili ka ng unyanki, completely panibagong door. Can symbolically represent, I believe I can create something different. Letter E na tayo. Letter E, gusto mo na ngunyo na September na may baguhon sa buhay mo. Kung ano man ito, ikaw nang nakakaaram ka ito. Pero bago ka mag-decide na magbago ki door, no, isipin mo muna, bako dahil gusto mo ning panibago, eh yun na ito ang dapat para sa iyo. Don't confuse new with better. No, kasi minsan gusto takti bagong buhay. Pero ang talagang kaipuhan talang mga katindugon, letter E, ay ayuson ang katuyang buhay. Maybe we don't need a new door, we just need to repair something valuable sa buhay na. And para naman kay letter F, the revolving door. Yung door baga na nag-iikot na glass. Po ang pinili mo, letter F, medyo interesting iniha. Isipon mo na sana, pag naglaog ka sa sarong establishment through a revolving door, para bang kaipuhan, timingan mo na kaning makalaog ka duman sa establishment, parang buhay lang yan. Kung day mo tabi na timingan, so paglaog mo, balik ka man giraray kung sa inkahali, diba? So, symbolically, this may represent patterns. So, maybe, ang September question mo, letter F, ay, ano ang dapat kong punduhon na pattern sa buhay ko? Baka kang August, so habits mo, same type of relationship, same habits, decisions, same stories. So ngunya na September, you're craving for something new in a way na dapat punduhon mo sa mga patterns or habits mo kang last August or last door mo para magkaigwa ka kay panibagong learnings and experiences. It's time, letter F, to step out of the circle. Nag-resonate ba ang inyong mga doors? Ikakatindugon. May pahabol ka pa. After mo madangog, anong reaction mo? May something bang nag-spark sa iyong puso?

Solis, San Isidro, Iraya, Malilipot, mga Gandaza, Mikay, John, Mike, si Ganda na turugon pa, sutugang ko na yaon dyan sa San Isidro, Iraya, Malilipot, si Melody Bobiles, and Mark Family Boral. Request po, lason mong halik.

si Andre Patrick Jonito. Open door po. Pa-shoutout sa San Isidro Iraya Malilipo. Ay, dako lang itong panadangog sa Malilipo today, ha? Yeah, shoutout sa Indo Jan. And chill-chill lang ka man dyan, mga katindugon. Ako nang bahala sa Indong background music. Sa mga busy dyan, sa Indang work. Gora bells lang ka mo dyan. Enjoy more of your favorite love songs. Sigdi sa One for the Heart on One Radio 91.3 News FM Tindugan.

0: 91.3 News FM. Tinitugon na.
1: Ito ang patotoo na natulungan ng Paudi Arco Capsule.
2: Ako po si Aling Belen Hulgado. Nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Paudi Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Paudi Arco Capsule.
1: Kaya Paudi Arco Capsule. Paudi Arco. Katawang mo sa buhay. No approved therapeutic link.
3: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts. Perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts. Barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House. Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marines Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
4: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ano pong pangalan mo?
6: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
5: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
6: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
5: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
6: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
5: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
6: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
4: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
8: Heads up! Sa gabos, mag-aki o gurang man ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaaputan, manungod sa sa indang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
9: Marhay na bareta sa St. Anthony Infirmary. Pag four-piece member o PhilHealth ng MASA beneficiary ka, as in mapa-confine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo kang St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
10: Ang St. Anthony Infirmary, YACAP accredited provider na. Kaya inquire na check-up. Mga bulong, as in mga laboratory. Monthly.
11: Playing the best songs on the radio.
12: One for the heart with DJ One Radio 0.3 News FM.
13: Tindu.

0: balita, informasyon, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tinidugo na!
3: Di raw kayang makipagsabayan, di raw kayang lagpasan, di raw kakayanin. Pero hindi ako susuko, di magpapatinag sa sakit dahil kaya kong makipagsabayan, kaya kong lagpasan. Ano mang sakit ng katawan, makakayanan. Fast Relax, ang bahala dyan. Huwag lang susuko. Turn pain into power. Fast Relax, ora mismo.
4: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mga ka-rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong di kalidad ang bawat piyesa at servisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading para sa matibay na serbisyo, performance, at formang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.
6: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
7: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
6: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
8: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
9: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
10: At sinong kulabot, Fesh? Hindi ako. Makidis to. Parang walat.
11: At parang batang-bata
10: dahil sa ERA.
8: Goodbye, Pim. Kuminis, kutis, artista dahil sa ERA.
12: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and kojic. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
13: Ako si Salvador. Sa gabi ay...
14: Si Salvi na. Malakyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
15: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
6: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio. 91.3.

Bugnot, Tabaco City, from Tita Janice. Happy birthday, Gerald. Enjoy your day. Letter F naman, sabi ni Anon Belches, gang San Isidro, Iraya Malilipo. Mga katindugan sa indug comments and messages. Every start of the month, we always say, "Oy, new month na naman." Pero minsan, we expect the calendar to change our lives for us. No? Tigiisip ta, ngunya na month, magiging okay ako. Mabago na ako, mabago na ang gabos. Pero a new month does not automatically create a new chapter. And minsan, mga katindugon, yao na mismo sa hampangan ta ang mga pinto. Siguro minsan natatakot lang kitang buksan niya. Minsan, dati nang bukas ang pinto. Kaipuhan ta na lang na maglaho. Sometimes the door needs repair, and sometimes we need to stop walking in circles. Kaya ngunyan pong September, bako lang ang hapot na dapat, ano ang yaon sa ibong na side kang pinto? Let's ask ourselves, who will I become kung pinili kong maglaog sa pinto na ito? Kasi mga katindugon, sometimes, one different step is enough to start a completely different chapter. Enjoy ta lang ang September and the months to come bago man lamang magtapos ang satuyang taon. Kung ano man na pinto ang satuyang pipiliyon. May it be a door na kung sain bako man kita komportable. Kung halimbawa, naglaog kita sa sarong door o sa sarong opportunity na kung sain, medyo magkakaigwa kita sa mga problema. Pero most importantly, mga katindugan, treat September as the month when you decide to take one different step. Kung magka-problema man, you will learn. Kung in kaso man ang September na ini ay maging your month, quote and unquote, your month, then congratulations. Kung ang September na ini, pinili mo sudor na medyo day mo uyon, just ask yourself kung ano yung mga lessons na pwede kong maupodan from that decision or from that step. Masunod na ang Tugtugan on One with Erickson and Berna. Pwede kong magharali. Hindi lang akong magtutok ha! Sa One Radio, 91.3 News FM. Indugo na! Tara na at mag-best cafe habang nagdadangog sa indong paboritong istasyon. Ingat pa mga katindugan. Stay awesome. Stay beautiful. Bye-bye!

0: Hello, hello, hello.
1: Hi.
0: Mary.
2: Ha, ha, ha.
0: Happy. Ama yun na yan, no? Happy, happy. Smile. Talaga, di ba? Una mo ba gusto? Ano na? Di ba? Yan talaga mga ano, Anoy P. Transition from August 31 to September. Grabe. So, anong gusto nga ni ito? Maski mga kanta, maski mga playlist, nag-iiba. Kapag, ano, ano ba? Ayun yun. Diba? Yan ang pagsaludo ng Bermas ng mga Pinoy. Diba? Ay, happy, happy Tuesday. And happy, happy welcome sa September 2026. Rums. May this month be filled with blessings and many, many opportunities for every one of us to come. Diba?
2: Sana.
0: Diba? Goodbye na sa August. August pa, naalam na sa iyo. Nandito na naman kami sa bagong, ano, bagong kabanata. Ang huling apat na buwan. Grabe, nag... Ay, pero dagdagan ta ang goodbye. And syempre, ang sa tuyang turug-turan na pang malakas. And ano, sa natatadang apat na bulan kang 2026, diba? Bago kayo masko, kaya muna ay magtugtog na, diba? Muna na pagkahapon, muna na magkahapon dyan sa barkada publiko, mga barichana, mga barabaka, mga drivers, bicycle drivers, hybrid drivers,
2: bye-bye silang pagkapitan.
0: Give express drivers, e-bus, e-trike, muna na pagkahapon, tabi sa inyo ka. Muna na magkahapon sa Tanumiko, kung baka kayo malilipot malinaw, TV, tabako! Ini na po. Mga ano, ini na po ang tugtugan on one. Kay Banan kami, ding iba ako si Erickson. Ay, alas tres, hasta alas cinco naman kita. Today, today, today. Ata, baya.
3: Ano na?
0: Ano na? Hain ka na.
3: Ay, may mapabati. Bakit ka na nabuhay?
0: Pwedeng-pwede dyan. Ano na, pasalubong na. Diba? Maski harayo pa yan. Mag-isipan mo. Ay, mag-isipan mo naman ang same play sa paparang nas Christmas season. Pero tigdin sa tugtugan on one Padagos ang sa tugtugan. Tugtugan. Tugtugan. Tugtugan. Tugtugan. Tugtugan. Tugtugan. Tugtugan. Tugtugan. Tugtugan. Tugtugan. Tugtugan. Tugtugan.

0: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
1: Siyempre naman.
0: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
2: Wow! Gustong-gusto ko yan!
0: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
1: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
2: Best Cafe Black, pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
0: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ng maraming karamdaman.
1: Healthy na.
2: Pampaligaya pa.
0: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
1: Basta may black,
2: may bala.
0: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
4: Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
2: Bes, huyan ka palan? Marino digdi, may dumanon kita. Ha? Nata, masain ka. Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong. Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal. Anong igwa dyan? Aram mo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, arugan lamesa, asin bangko, igwa pa sindaki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang-aki, school supply, as in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
5: Ay, iyo, bes. Sabi man ng god ni mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sa pangkantambakan kang tricycle.
2: Oh, anong patigahalat mo? Mus na!
6: Magpa B2B

0: One Radio. Dean Dubina. Nah, gue balik kita satu segan on one. Orasnya to 40 minutos nama kedisan the stress din pagkahapon. Public service announcement po kung nakita mga katindugon, pinapaisip po ang gabos na partidarios, amigos, amigas, asin mga kamitbid na si Arnulfo Bongalos Calisin biniwi anakan sa iyang buhay. Siya tabi nagadan kan August 28, 2026, nakapatentean sa iyang bangkay sa Zone 5, Marirok, Tabaco City. Ang misa gigibuhon sa September 2, 2026 sa Holy Family Parish sa oras na alas 9 ng pagkaaga ang lubong sa Catholic Cemetery Panal, Tabaco City. Ang nagpapaisi ang Family Calisin. Salamat. Ay, tagpapalik kita sa Tugtugan on Katindo ko. Kumusta ang sindong pagkahapon? Ay, diba? Ay, kung kamumantabi mga... Ay, kung kamumantabi mga katindugan, interested or nag-transition na sa healthy lifestyle. Sa healthy lifestyle na. Dahil apat na bulan na siya lang, ano. Ako yung man.
1: Apat na bulan na siya na.
0: Ang 27. Ang ano, ang healthy lifestyle. Naisipan. Bago na naman. Ay, para magkakaigwa po ang Scouts Royal Brotherhood ni fundraising activity ang takbo para sa kalinga ng mga bilanggo this upcoming September 13, 2026 sa Sunday. Alas 4 po yan in mag-agahan dyan sa New Road, San Vicente, Tabaco City. Ang registration po para sa mga early bird o sa mga magka-erino at magpa-register. ₱150 lang iyan. No singlet. Till September 5 only. Hanggang September 5 lang po ang mga early bird. Ang mga regular, ₱175. Pag sa mismong on-site ka nagpa-register, ₱200. Pero kung maya mo na with singlet, ₱450 po yan. To register, please contact Mr. Lawrence Ransberen sa CP number 0963-727-0950. 0963-727-0950.

0: 0950. Diba, nakatawang ka na, nag-enjoy ka pa. Manggagana ka pa dahil may cash prizes and medal and certificate of participation para sa champion. Makakarisibi ka nin 1,500 pesos. Para sa first runner-up, 1,000 pesos. Para sa second runner-up, 500 pesos. Diba?
1: Dailugi, diba?
0: Nang ano ka na, enjoy ka na, naging healthy ka na, nakatabang ka na. May papramyo ka pa. Ayan, tabi ang takbo para sa kalinga ng mga bilanggo. Presented to you by Scouts Royal Brotherhood.
1: Register na, mga katinduko.
0: Oo, hanggang September 5 na lang. Yes. Early bird para 150 pesos na.
1: Yan yeah, dyan mga katindugan, bisitahon ang Facebook page Kantugtugan On One. May hiling mo dyan sa post.
0: Ay, pinost naman
1: dyan. Igwalig ding ano, QR code na pwede mong i-scan para makapag-register.
0: Ayan! 24 minutes after 3 o'clock in the afternoon. Patagusan dahil sa Tugtugan. Kantugtugan On One. Hindi lang yan sa One Radio.
1: Tindugan!

0: kayo.
1: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information for news and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM. Sa kada pagtalinong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio, 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
2: Maray na hapon, Bicolandia, uya na ang bareta sa oras na ini na tutsingo. Kan best coffee green 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababagal sa mga butika sin supermarket nationwide. Luminobo na sa 5,835. Ana na erehistrong kaso kang leptospirosis sa bilog na nasyon ngunya na taon. Basado sa datos kang Department of Health, pinakadakol na kaso ang naerehistro sa National Capital Region na may 1,733 mantang igwang 632 kaso sa Central Luzon. As in 561 naman sa Cagayan Valley. Basado sa pinakahuring datos kan ahensya, nasa 19% na mas hibabaan kabilugan ng kaso kumpara sa 7,187 na nairehistro sa kaparehong panahon kang nakalihis na taon. Nagbaba man ang numero kan mga nagadan, hali sa 764 kan taong 2025 sa 385 ngunya na taon. Sa ibong kaini, nagpatanid ang DOH na daimagin kampante ang publiko. Urog na ngunya na padagos ang pagbaha sa nagkaperang lugar. Pagirumdom ni DOH Epidemiology Assistant Secretary Jerna Manatad, tulos na magkarigos gamit ang sabon asin malinig na tubig. Ang si isa'y man na maglusog o na-expose sa baha. Ang leptospirosis and bacterial infection na pwede sir magkausa ahali sa direktang contact sa ihikan infected animals, siringkan kino, orig o sa mga lugar na kontaminado kaini, kaiba na naanag tubig baha. Iyan ang bareta sa oras na ini. Dapat lambang bareta aramo. Ako si Bernadette Panamon, tindugo na.
1: Sa kada pagtalinong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio, 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
3: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission. One station, One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio. Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: Radio. One Radio 91.3 News FM.
1: Digdi na kita sa Carolina Airbnb and Transient House. Sa Carolina Airbnb and Transient House Tabaco, 450 pesos lang. May 22 hours room stay na. May libreng wifi, may TV, toothbrush, toothpaste, sabon, asin shampoo. Malinig asin mahiwas ang mga kwarto, silensyo ang lugar. Libre ang pamahawan kung duwa pataas ang ma-avail. Harani lang sa sentro na pwedeng-pwedeng nakawon. Tama-tama, on budget kita ngunyan. Tabaco na kita. Nakabook na ako sa Carolina Airbnb and Transient House. Igosin na ki family rooms na kasya kitang 20 katawo. 300 pesos per head sa naan pagstay. Libre ang aki po ang 7 taon pababa. Buda, pet friendly dyan. Pwede man magluto, maglaba, mag Netflix as in mag video okay. Kasyahon pa ining van ta mahiwas ang car park.
2: Ayos ha. Kuya, digdi po kita sa Carolina Airbnb and Transient House. Sa Panal, Kataningkan, Papa Burger, asin Tabaco College. Pwede man sintang i-contact sa CP number 0994-995-2174. WhatsApp number 0920-767-3981. Facebook page, Carolina Transient House and Airbnb.
1: Mana, digdi kita sa pinakabarato na Airbnb and Transient House sa Tabaco. Carolina Airbnb.

0: sa feeling na always bloated? Ang bigat! Baka it's time for a lifestyle reset. Ayon sa pag-aaral, ang pagkakaroon ng sapat na fiber ay nakakatulong upang maiwasan ang pagiging bloated. It's a gentle push you need to feel lighter and more balanced. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. Sangkap nito ang psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
1: Ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric

0: 0908-943-7958 for more details.
1: Tugtugan on 1 with Erickson and Berna.

0: 91 Radio.
1: 91.4 News FM.
0: Tien Dugunan. Ay, nagbabalik kita sa Tugtugan on 121 minutes after 4 o'clock in the afternoon.
1: Oy, alas 4 na. Mga dinugan.
0: Ay, meron na magkahanoan kay Ma'am Sherry Carr Borja. Magkapeda.
1: Ay, aluan.
0: Dapat best coffee green. 6-in-1 with herbal mix. Pampa healthy na, pampa sexy pa. Mababakal sa mga butika sa supermarket nationwide. Ay, happy, happy birthdays pala sa mga yung mga birthdays today. Happy birthday sa kuya. Friend, kay Haide Buncalos. Happy, happy.
1: Ay, happy birthday. Happy birthday sa indo, mga katindugo.
0: Sa kabos na may mga birthdays today. Happy birthday.
2: Happy birthday.
0: Diba? Kaya, happy, happy sa tuyang September 1. Ay, syempre, ang tuyang alas 4 na naman yung pagkahapon portion. After is bisan po ang kantugtugan on one. Siring na kita duman, kaya ito yung portion na
1: Tugtugan. Ay, marina na po na Sir Christian Abrera Chan.
0: Sa pagbubukaskan sa tuyang September 2026.
1: Ano? Ay, mga katindugan, mag-ano na kamo ha? Mag-comment na kamo kung ano na nang sa'yo gustong i-comment dyan para mabasa tamay na madangugan sa tuyang mga katindugan sa indong mga kasagutan. Manya na September 1.

0: Sabi ba ganda, pag first day, bawal mag-absent. First day of anong September.
1: Absent. Ay, meron na paghahapon sa mga taong ba? Hello, meron na paghahapon tabi
0: sa Apple
1: sa mga yang sa bulod ganyan, meron na paghahapon man tabi. Ay, syempre, ang pag-uro ng tangon niya.
0: Ano yan?
1: Ano, ang start kan September. Natapos na kita sa so far, sa pagiling ko, ang August ang garo naghaloy-haloy. Pero dumaan na siya sa ano, sa garo, last final part kang August. Naghaloy-haloy ang mga ano, ang mga oras, ang alam.
0: Na last week kang August.
1: Pero, ano, so mga naka-nain. Pero ano, dali. Garo naka-time na. Ang August lang ano. Yung man ang ano, ang September. May patabi kami. Nakaka-ano, nakaka-tipo.
0: Wala pang pambakal na ano, Christmas tree. Wala pang pambakal na imat-imat. Ano pa?
1: Wala pang pan-check out sa, ano, sa mga
0: pang-regalo.
1: Tante, 11-11, 12-12.
0: Ay, grabe yan. Talagang maabutan kisarong si Man ang parcel mo yan.
1: Diba?
0: Sobrang kadakulan.
1: Mga salabayan iyan.
0: Ano kaya ang sa tuyang kahapotan ngunyan?
1: Ang sa tuyang kahapotan, syempre, ngunyan na start ng September. Ano ang sa imong pangako sa sadiri mo kang New Year? Kang January pa yun.
0: Kang 2025?
1: Na pirit mong bulin at tutuparin sa huling apat na buwan ng taon. Yeah. 4 months na lang. Ako ka naman mag New Year's resolution. Diba? Among ano hapulon pa sa imong giibon tupado sa imong sadiri man
0: habulin mo na ang lahat wag lang yung taong hindi ka mahal
1: ano paano kung siya lang ano? Talaga ang iyong gusto
0: ay di man pwedeng one sided bawal ang one sided
1: may mga tawong araw ka eh
0: okay lang na one-sided.
1: Okay lang sa ino. Ano, na padabaon nito sa sarong tao, maski na itig-reciprocate sa sa'yo sa pagkamu. Ganon ang pagmamahal. Kanilang, ano, gusto. Ano, pick up? Ano, may apod ka yan eh. Pagiging martir. Pag-ibig.
0: No, John. Magayon ka. Dapat, dai ka maghabol. Diba?
1: Ikaw ang abo.
0: Mawalang one-sided dito, mga katintuko, di ba? Dapat, ano po dumaan?
1: It was.
0: Yan. Dapat,
1: it was. Kung ayaw mo, di ba? Dapat, on. Ang i-chase niya taon niya, ano, ang achievement. Makakapagpasaya sa atin. Makakapagpa-enjoy. Mas lalo ng ating mga lahat.
0: Mga plano, kairibanan ang parents.
1: So mga dreams. Amuyan niya
0: dream, itong, dream destination.
1: House, diba?
0: So mga target nindong mapatapos ngunyan ang
1: araw
0: ninda. Diba, magayon kayo baga mag-New Year na, ay, salamat, tapos na ang ano.
1: Tapos,
0: iba naman ang project.
1: Iba naman. Kung mag-recap ka, so far, sa 8 months na nagdaan. Pero, ano, mapagal-isip-isip. Pero, look at you now. Diba, you come this far.
0: Bayaw nga man giraray, di ka nagsusuko sa buhay. Padagos lang, makakarating din sa paroroonan.
1: Basta huwag kang ano, silingon. Mabaligtan.
0: Dapat ano lang, straight lang. Gari ano, pag matiko, gari kasuog, balang kita na Christmas party. tapos mo niyan. Ano na naman? September na naman. Kasug mo lang kami nag Christmas diba? Party mo katindugon kaibanan sa mga interns digdi. Mga mismo ng mga interns.
1: Ay, sabi ni Ma'am Dasid Buneo, hello daa. Same pa rin ang pangako niya ever since na nag-aigwa siya kay mga akin.
0: Ano?
1: Nagagabayan at gigibuhon ko ang gabos para makatapos hinda kipag-eskwela. Para dahil na sinda makaarog sa kuya na dahil tinapusan sa buha. Sa hirap kang buhay ngunyan, habo ko na maranasan hinda na magtrabaho ki maski ano na sana. Muya ko pag abot ki panahon, magkaigwas hinda ki maray na buhay. Harayo sa buhay na namati.

0: Yeah, wait lang. I-ano ta, i-refresh ta mga gatindugan. Kasi par sa buhay.
1: Ano ba mag-refresh?
0: Para malaman mo kung ano ba, kung saan ka ba nahuhudyan. Maray na hapon, Ma'am Framie Barra Juarez dyan sa may Upper Bonga. Baka kay Albay. Sabi niya, maray na hapon, manamag-coffee break. Wow. Well, kahabulin ko before mag-end year. Mga bayadan ko balansa sa utang para pag-abot ka ng bagong taon, goods naan beginning year.
1: Diba?
0: Tama, diba Ma'am Framie? Dapat late na iyan na pagdaroon pa sa 2027 na mga utang na iyan.
1: Mga balance na iyan. Dapat ang i-balance niya to ang lifestyle. Uh-huh. Ang balance niya to ang diet. Balance ang lahat.
0: Dahil paglingawan ang kape sa 2027.
1: Ang pambalance talaga. A best coffee green. 6 uh-huh. in 1. Herbal. Diba? Ang balance talaga niya. Sa umaga, sa tanghali, at sa gabi. Sa pagkahapon, best coffee green.
2: Si Ramsana.
0: Ayan. Thank you, mga katindugon. Diba, ang goal ta sa mga masunod na taon ang maging healthy. Pero pwede mo naman yan po nang ngunyan.
1: Diba?
0: Taang Scouts Royal. Royal?
1: Ang Scouts,
0: yes. Ang Scouts Royal Brotherhood. Magkakaiguanin na fundraising activity na takbo para sa kalinga ng mga bilanggo, mga katindugon. Noorin yan sa September 13 na Sunday, alas 4 nin aga. Diyan yan po sa may New Road, San Vicente. Pasiring sa Purok 7, Matagbak, San Vicente, padumo sa San Carlos. Yan. Paano mag-register? Ang registration fees, mga katindugon, early bird, 150 pesos hanggang September 5 lang po yan, mga katindugon. Pag regular naman, igwang 175 pesos. Ang on-site, igwang 200 pesos. No singlet po yan. Kung gusto mo man na with singlet, 450 pesos lang yan, mga katindugon. Yes. Register now. I-scan ang QR code. Digdi po sa poster. I-bisita ho ng Tugtugan on One Facebook page. Igwa po dyan na poster. Igwa po dyan ang code dyan. Pwede po yan i-scan para makapag-register. Or makipag-ugnayan kay Mr. Lawrence Renz Beren sa CP number na 0963-727-0950. 0963-727-0950. Dailang iyan. Igwa pa yan. Bukod sa medal, certificate of participation, may cash prizes man yan, mga katindugon. Ang champion, igwang 1,500 pesos. First runner-up, igwang 1,000 pesos. Second runner-up, 500 pesos. Wow, di ba? Bako ka na lugi.
1: Bako na lugi. Balance na yun. Nakatabang ka na. Nag-enjoy ka pa. Lifestyle ka pa.
2: Si Ramsana.
0: Yan po ang takbo para sa mga bilanggo. Ay hindi ah. Takbo para sa kalinga ng mga bilanggo. Join na mga katindugan. Amay pa. Pwede pang
1: hanggang September 5 pa ang early bird.
0: Yan.
1: Kaya mo pang humabol. September 1 pa lang.
0: Hanggang ano, igaw ka pang hanggang Saturday para makalaog ka duman sa early bird. 150 pesos registration fee. Yan.
1: Tama.
0: Ay, thank you mga katindugan na. Pero pwede pa ka mo mag-comment digdi sa tuyang kahapotan. Dahil pa man kita tapos.
1: Hindi pa tayo. Alas 5 pa kita mo niya na hapon.
2: Ramsana.
1: And, syempre, sa tuya man ang mga iba. Ay, say thank you man. Ano, that's it. Ang Framies. And sa iba pa, nakatutok mo niya na pagkahapon tabi sa sendong. Ano lamang ang sendong merindalan dyan?
0: Ay, kumusta?
1: Maparusin mang girami. Kaso ba?
0: Oo, kumusta ka mo mga katindugon? Ibabagan mo niyan ang ano, ang
1: diba?
0: Paros. Gari, magatulon siya na uncomfy.
1: Ingat-ingat tabi sa Indogabos. Mga nagda-drive. Luway-luway sana ta. Maparusin tayo. Panahon mo niya. Very windy. Ay, 34 minutes

0: after 4 o'clock in the afternoon. Para ko sa taan sa tuyang turugtugan. Balik pa kita, tigilan yan sa Tugsugan on One sa One Radio.
1: Tina Dugna.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na!
2: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigdas Bicol.
3: Paramila ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala.

0: mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para mo na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.

0: Urban Radio
1: 91.1 FM
0: Dinduna. Nagbabalik kita sa Tugtugan on 5 minutes before 5 o'clock in the afternoon.
1: Thank you mga katindugan na sa pag-join ngunyan aldaw, sa pag-comment, sa pagdangog.
0: Ay, happy happy September 1, Gerardo. May we all be blessed this month. Ay, sa mga pauli naman, sali sa inyo mga... Ay, hali. Pauli sa mga harong, sali sa eskwela, sin trabaho. Ingat-ingat po mga katindi. Ay, sa mga taong bahay, hello. Mara na pagkahapon, gerari tabi sa ito. Thank you very much, everybody. Masunod po, para natulayin ta kami mga pagkiraran sa inyong mga kaibanan. Sinong na kami ang sa inyong mga kaibanan sa tuwing turugtugan, ang iba ako si Eric Sol.
1: Iniwan po, si Berna Balawon. Salamat mga katindugan sa agagiraray. Digdi lang iyan sa Tugtugan on 1 sa One Radio 91.3 FM.
0: Do good night.

0: Dungadangog ang programang Tugtugan on One. Maki-soundtrip as in maki-jamming giraray sa dating oras. Tugtugan on One with Erickson and Berna. Tugtugan on One. Digdisa na sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na.
1: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM.
0: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matutugan.
1: All in one. Ito ang One Radio News FM.
0: One Radio. Tindugo na.
1: Bicolandia.
0: Parada 30, international, national, local, sports as in weather update. Parada 30, 30 minutos na parada kan mga maiinit na bareta. Parada 30, sakay na. Parada 30, napapakinggan sa himpilan ng One Radio 91.3 News FM Tampaco City Albay at sa One Radio 99.7 News FM Taet Camarines Norte. Parada 30, yaw na ang sa indong driver asin tagapagbarreta. Hatun sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix, Best Cafe Black 4-in-1 Coffee, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, Husai Massage Oil, Best Juice 10-in-1+1 Health Drink, asin kam Best Caps Minerals Food Supplement, mababakal sa mga butika nationwide.
2: Parada 30.
3: Sa headlines kan mga parada ni Barata.
2: Parada 30.
3: Iwang barangay kagawad kan San Roque, Tabaco City nagdimitir sa pwesto.
4: Pantay na derechos kan estudyante asin mga paratdo pag-opag-opagap didisiplina. Ipinangapodan kan Act Teachers Bicola.
3: Paglangkaw kan SO2 emission sa Bulkan Mayon, nailista kan FIBO.
4: Libreng operasyon na sa Katarata, ikukundusir sa Banuaan kan Ginubatan, Albaya.
3: Katanduan ng PNP, mas pinahigot ang pagbabantay sa border control points sa uli sa humakan ASL.
4: High-ranking NPA officer, Gadana, sa madugong engkwentro sa Kamalig, Albaya.
3: Sa lado nasyonal, dugong na pondo sa edukasyon asin mas dakol na guidance counselor pangapudan kan grupo nin mga paratukdo.
4: Bawa sa presyo sa mga produktong langis, epektibo ngunya na aldaw kan Setyembre.
3: Colonel Boran Singh nilinaw na warang nareceiving pondo hali sa confidential fund sa saindang YLS asin IEC program.
4: Quick Reaction Force bibilugo na kang DILG asin PNP aning labanan ang mga krimen sa eskwalahan.
3: Leptospirosis cases sa nasyon suminagat na sa 5,835.
4: Constitutional law expert sinabing klaro na sa mga testimonya ni Acosta asin Ortario na igwang misuse of confidential funds sa OBP.
3: Kaso kan influenza-like illness sa Maynila, nagsagat na sa 1,203 poon kan Enero.
4: Pulong Duterte, binanatan ang subot investigasyon sa saindang mga pagrugaring.
3: Sa luwas ka nasyon, US Embassy inalerto ang mga otoridad sa nasyon kontra sa mga nagagamit nin Peking dokumento.
4: US President Trump, nagpatani na sa saindang aatakihon an Iran.
1: Parada 30, headline.
3: Diyos maray na pagkahapon, Bicolandia. Aldaw po kitang unyanin Martes, Setyembre 1, taon 2026. Kami po, unsayin dong magiging tagapagatod barata. Ako si Erickson Brutas.
4: Ako man po, si Bernadette Banawon.
3: Nadadaong kita sa One Radio 91.3 News FM Tabaco City. Asin sa 99.7 One Radio News FM Daer. Siring man, nahiling man po kita nin live sa Facebook page kan One Radio 91.3 News FM.
0: Parada 30.
3: Aras niya to alas 5 sa isnanin pagkahapon. Pasiring na kita sa detalyes kan mga barata natod sa Indo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mabubakal po ninyo yan sa mga butika sin supermarket nationwide.
0: Parada 30. Parada 30. Parada 30.
3: Nagsumitir ni irrevocable resignation bilang barangay kagawad kan San Roque Tabaco City Sinda Rodel Bonaobra asin Mark Anton Balingbing. Basado sa pigsumitir na surat kay Tabaco City Mayor Ray Bragaiz, parehong nagpasalamat ang duwa sa kapwa sa pagkakataon na makapagserbisa sa indang barangay. Sigon kay barangay kagawad Balingbing, maut niyang isentro sa iyang karir asin mga bagong oportunidad para sa iyang personal asin profesional na pagtalubo. Epektibo niya na Setyembre 1 ang sa iyang pagresign sa pasto. Mantang salado man ni kagawad Bonaobra, epektibo sa Setyembre 2 ano sa iyang pagdimitir sa pwesto. Sa rason, natututukan niyang una ano sa iyang pamilya, lalo na ano sa iyang aki na na-diagnose na may autism asin kaipuhan mabantayan. Yan tras tanto kinumpirmar man ni punong barangay Elias Toto Bobiles ang resignation kanduang barangay kagawad asin sa gigibuhon na sesyon. Nakatalaan ang magibuhon ng resolusyon ano sa guni ang barangay ngani mag-appoint ng duwang bagong barangay kagawad kasalida sa duwang nag-resign. Kung magigirong duman, sinda barangay kagawad Mark Anton Balimbing, Rodel Bonaobra, Jonathan Broquesa, asin Cheryl Binalya, ang napig-suspender nin sarong bulan kan sangguni ang panlungsod, taan mga inisubot dahil nag-atindir kan flag raising ceremony sa indang barangay hall.
4: Miyan transtanto, nangapodan ang ACT Teachers Bicol Union sa gobyerno na magkaiguanin pantay na diretso sa mga estudyante asin mga paratukdo orog na sa orolay kan pagdidisiplina. Niyan katakod kan mga nairirehistrong insidente nin kadahasan sa nagkapirang mga eskwelahan sa nasyon. Sigon kay ACT Teachers Bicol Union President Roquel Lamadrida na kung napigkukonsiderar kan gobyerno bilang ikaduwang magurang ang mga paratukdo, dapat natauwanan ininin proteksyon. Dapat subot na magkaiguanin pantay na diretso sa mga paratukdo asin estudyante. Paliwanag kan opisyal na kung nagdidisiplina kan mga estudyante at mga paratukdo, basta na sa nining rereklamo o kakasuhana kan magurangan. Dugang pa nila Madrid na bako man dapat nabasulon kan gobyerno ang mga paratukdo sa mga nangyayaring school violence.
3: Nagpatanid ang FIVOX manungod sa posibilidad nin panibagong eruptive unrest sa Bulkan Mayon. Makakalis na biglang maglangkaw ang sulfur dioxide o SO2 emission kaini. Basado sa Mayon Volcano Advisory ngunya na Setyembre 1, uminabot sa 7,150 na tonelada kada aldaw ang SO2 emission kasuod ma Agosto 31. Ini ang ikaduwang pinakalangkaw na nailista puon kan magpuon na magbaba ang volcanic gas concentration kan Hulyo 16. Kasabay kini, ang diit na paglangkaw kan low frequency volcanic earthquakes na uminabot na sa 12 sagkod alas 12 kan magagahon. Nakalista manin panandali ang paggatok o paglangkaw nin pressure sa norte asin sirangan na parte kan vulkan. Sa ngunya, nagdadanay sa alert level 2 ang estado kan vulkan Mayon, alagad susog sa FIVOX, posibleng senyales ang mga pagbabagong ini, niliwat na paglangkaw kan aktibidad. Posible subot ining magdaranin pyroclastic density currents o uson, rockfall, ballistic fragments, asin matinding ashfall. Liwat na pinagarumdom ang publiko na dahil maglaog sa 6-kilometer permanent danger zone, asin mapagmatsyag, lalo na sa panahonin makusog na pag-uran.
4: Nakatala ang magkundusir ang banawaan kan ginubatan albay nin libreng operasyon sa katarata. Sigun sa anunsyo ni Mayor Ann Gemma Onhoco, ang mga interesado iyo ang dapat residente kan banuaan asin wara man o wara manin edad na limitasyon mantang ang pagpapalista katakod kaini isa sa gibungon niya na September 1 pon alas 8 nin aga sundo alas 5 nin hapon sa ginubata na Persons with Disability Affairs Office. Yantras tanto, sa irarumkan parehong opisina kan banuaan, matrayong po na mga naidistribuer ang ikaduwang tranche din 10 kilong bagasa sa mga indigent as in DOH Registered Person with Disability sa 44 na barangay. Ali ang subsidiya na ini sa gobyerno probinsyal kan albaya sa paagika na PSWDO katabang ang lokal na gobyerno.
3: Maigot ngunyan ang pag-monitor kan kapulisan sa katanduan sa mga pantalan as in coastal areas makalis na magpaluwas ng executive order na nagbabawal sa paglaugang hogs, pork byproducts huli sa umakan African swine fever. Sigon kikatanduan sa Police Provincial Office Public Information Officer Police Lieutenant Colonel M. Solikamar. Tatabang ninda sa pag-monitor ang mga lokal na gobyerno as in ang Provincial Veterinary Office urug na kan may nairistrong urig na nagpositibo sa nasabing halang particularmente na sa Banuaan kan Birak as in Pandan. Kabali man sa may mga pig o ibinugtak na border control point sa Banuaan kan San Andres Bato as in Birak. Sa ngunyan, wara pa man sindang nairistrong nagbabalgar sa nasabing orden. Mientras tanto, pangapuda ni Ikawat sa publiko na tabangan ang mga concerned agencies sa paglaban kontra sa African swine fever. Siring man ang pagtaong impormasyon sa agricultural officers orog na kun may nagpositibo sa helang. Nganing matauhanin magkakanigong aksyon asin pag mapugulan ang paglakop kainin.
4: Mientras tanto, gadan na sa subuot na high-ranking officer ka New People's Army o NPA makalihis ang sarong armadong inkwentro sa interior kan mga tropa kan gobyerno asin kan mga pigtutubudang miyembro ka na communist terrorist grupa sa sityo Katitinga, Barangay Magogon, Kamalig Albay, kasugma nin Banggi, Agosto 31 sa presenting taon. Sigun sa report, nangyari ang inkwentro alas 10:15 nin Banggi sa nasabing lugar sa interior kan mga personahes kan 31st Infantry Battalion, Philippine Army, asin kan mga subuot communist terrorist grupa. Kaiba sa mga personahes na nagsagibukan operasyon, ang Military Intelligence Company, 31st Infantry Battalion, asin Philippine Army Regional Mobile Force Battalion 5, asin Tracker Team Kan, RID. Tulos namang nagpautob ang Kamalig Municipal Police Station nin radio flash alarm sa mga concerned unit asin nagsagibo nin checkpoint asin choke point operations para maulangan ang mga posibleng nagtatakas na miyembro ka na subuot communist terrorist group. Nagresponde man ang SOCO personnel para sa pagproseso kan pinangyarihan kan insidente. Padagos man ang koordinasyon kan pulisya sa Military Intelligence Company, 31st Infantry Battalion, Philippine Army, katakod kang nasabing insidente.
3: Alas 5:13 nin pagkahapon. Diretso kita sa detalyes kan mga barata sa lado nasyonal na hatod sendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide.
0: Barata 30! Barata 30! Barata nasyonal!
3: Inapod kan sarong grupo nin mga paratokdo na band-aid solution sana ang paggamit nin transparent bags kan mga estudyante ngani na mapreventaran ang kadasan sa mga eskwelahan. Sigun ki Act Teachers Bicol Union President Roque La Madrid na da ikaini maresolveran ang pinakaugat kan na problema kan mga kahovenasan. Paliwanag kan opisyal na kinakaipuhan na aramon ang problema kung nata nagkakaiguanin kultura nin kadasan. Siring kan background sa sarong so o sarong ulit asaro ining orolay na psikolohikal. Katakod kaini ipinangapodan kan opisyal sa gobyerno ang pagtataunin mas dakulang pondo sa sektor kan edukasyon asin pag-hire nin mas dakul na guidance counselors. Dagdag pa nila Madrid na dapat man na pakusugon ang pagtatarabangan kan mga magurang para tokdo lokal na gobyerno asin kan gobyerno. Kinakaipuan sa buot na mabago ang isipan kan mga hoven asin maitanong inom ang bastanteng disiplina sa mga ini.
4: Magpapautob nin bawas presyo ang mga kumpanya ni Langi sa saindang mga produktong petrolyo. Ngunya na enot nal daw kang Setyembre. Sigon sa Department of Energy, naigwang 32 centavos na bawas sa kada litro kan gasolina, mantang maabot man sa 3 pesos, 83 centavos ang bawas sa kada litro kan diesel, asin 3 pesos, 84 centavos naman ang bawas sa kada litro kan kerosina. Epektibo ang bawas presyo kasabago, alas 6 nin aga. Magigirumdumang sa laog kan duwang simana ang nagkaigwanin paglangkaw ng presyo sa mga produktong langisan.
3: Lininaw ni AFP Colonel Manaros Borancing II na warang naresibi na anuman na pondo ang sendang unit hali sa Department of Education as in Office of the Vice President para sa pagpapautobkan sa indang mga programa. Inimakalis na puto ni Prosecution Counsel Attorney Reynaldo Robles si Borancing kung kuraano kadakula ang pondo sa pagikan confidential funds na naitawkan DepEd sa mga aktibidad kay ni kantaong 2023. Sigon sa opisyal na ang pondo para sa saindang Youth Leadership Summit as in Information, Education and Communication Campaign ang naghali sa manlain-lain na local government unit. Si Borancing ang ipresentara kan prosekusyon bilang testigo sa ikabainting aldaw kan impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte.
4: Ipigpapaubayaan na sana ng Department of Interior and the local government sa mga private schools ang mahigot na pagbabantaya sa mga naglalaog nga inatulos na maarestar ang mga nagdadara nin armas. Sigon kay DILG Secretary John Vic Rimulya na sa mga pampublikong eskwelahan ipapalakop nina ang mga barangay tanod nga inamamayo sa mandatory na pag-check sa mga bagkan mga eskwelahan. Obeto kang nasabing lakdang na dain na mautro ang mga nangyayaring krimena sa laog kan eskwelahan. Dugang pakaingi na igwasindang pigpaplano ka na Philippine National Police na quick reaction force na tulos na magresponde sa nasabing mga orolaya. Liwat na tinaumang duo ni Rimulya ang pagkakaigwanin maigot na gun control sa nasyon kung nasa ina dapat na pagabaton ang padusa sa mga nagpapabaya sa saindang mga service firearms.
3: Luminobo na sa 5,835 ang nairehistrong kaso kan leptospirosis sa bilog na nasyon ngunya na taon basa rin sa datos kan Department of Health. Pinakadakol na kaso ang nairehistro sa National Capital Region na may 1,733 samantang igwang 632 na kaso sa Central Luzon as in 561 kaso sa Cagayan Valley. Basa rin sa pinakuring datos kan ahensya, nasa 19% na masibaba ang kabilugan na kaso kumpara sa 7,187 na irehistro sa kaparehong panahon kan nakalis na taon. Nagbaba man ang numero kan mga nagadaan hali sa 764 kan 2025 sa 385 ngunya na taon. Sa ibong kaini, nagpatanid ang DOH na day maging kampante ang publiko urog na ngunya na padagos ang pagbaha sa nagkapirang lugar. Bagiram daw ni DOH Epidemiology Assistant Secretary Gerna Manatag na tulos na magkarigos gamit ang sabon asin malinig na tubig ang si isay man na naglusong o na-expose sa baha. Ang leptospirosis and bacterial infection na pwede sir na magkausa o magmakuha hali sa direktang contact sa ihi kan infected animals siring kan kino orig o sa mga lugar na kontaminado kay ni kaibana na ang tubig baha.
4: Sinabi ka na sarong constitutional law expert na klaro sa mga testimonya ni the Office of the Vice President Assistant Secretary asin Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio asin dating OBP Special Disbursing Officers Gina Acosta na igwang misuse of confidential funds sa opisina sa erarum ni Vice Presidente Sara Duterte. Sigon kay Constitutional Law Expert Attorney Michael Henry Yusenko na malinaw sa naging assessment sa nakaaging pagdangog na nahiling ang pinakasimbolo kang ruling ni Presiding Officer Senator Chis Escudero na nagbabalgar ang mga senador asin council sa Rule 18 kung sa ina nagkokomento sinda sa mga merits kan trayala. Yan transtanto, wara man subot na masyadong nadagdaga para sa saiyaan mga testigo. Alagada, sinabi kaini na importante ang mga testimonya ni Ortonio asin Acosta sa governance, particular na sa good governance. Ulit na ipahiling na digdi na ang kuwarta kan banwaan anda isubot inilalaaga kan mga pampublikong opisyada. Nasa 125 milyones de pesos kan mga nagbabayad din buisa ang nawara sa nasubot sa laog ni Nonsing Aldawa. Asina dai mismo hindi maipaliwanag kan mga kustodian na sinda Ortonio asin Acosta. Nagpapaiwatig subot ini na igwang maraot na patakaran sa gobyerno orog na sa confidential asin intelligence funds. Dagdag pa ni Yusinko na responsibilidad ninda ini huli taigwang patakaran na pigsusunod asin sinda mismo ang nagbubusisi sa mga pondo. Mapapatunayan sa nasubot na sala ang testimonya kan Kowa kung maipipresentar ni BP Sara ang sa iyang lado. Dugang pa ni Yusinko na sa nangyayaring impeachment trial puro political theater drama, name calling asin pagpapakitang tao ang nangyayari. Sa puntong ini, tinamang doon niya na nadidipisilan ng publiko na mahiling asin maaraman ang mga importanteng impormasyon.
3: Uminabot na sa 1,203 ang total na kaso kan influenza-like illness o sa Manila poon kan Enero, makalis na makarecord ng 33 na panibagong kaso ngunya na bulan o sa nakalis na bulan in Agosto. Inatribuir kan mga otoridad ang paglangkaw kan kaso kan garitrang kaso na helang nakasabay kan abo asin si ipon uli sa padagos na pag-uran sa nasyon. Sinundan ini kan leptospirosis na nakarecord din 4 na panibagong kaso. Kunsay nagdara ini nin 551 na kaso asin ikatuluman ang dengue na may 2,541 total na kaso poon kan Enero. Mientras tanto, wara manin bagong kaso nin cholera, typhoid fever, COVID-19 asin severe acute respiratory infection ang na-record sa syudad basado sa report kan administrasyon kan syudad. Nagpagirumdum ang DOH sa publiko na maging alerto sa sintomas asin magsunod sa mga simpleng lakdang ngani maprotehiran ang sadiri asin ang komunidad. Nangapudan man ang ahensya na ang sisay man na nakakamati ning sintomas tulos na magpakonsulta sa pinakaharaning ospital ngani na mabulong tulos ang helang.
4: Binanata ni Davao City First District Representative Paulo Pulong Duterte ang subot orden kan sarong government agency na imbestigaran ang sindang pagrugarin. Sinabi kaini na sigon sa iyang mga impormante, sarong ahensya kan gobyerno na may pigkakahampang na mga isyo sa integridad kan pamamayo ang nagsugo sa sarong Investigation Division for Public Corruption na magsagibon ng investigasyon laban sa sindang mga pagrugarin. Dahil man tinukoy ni Duterte na pangaran ka na hensya o nagtaunin kadugangang detalye mapadapit sa sinasabing investigasyon. Ipigdoon pa niya na kung may pigsasagibong investigasyon o case build up laban na sa inda, dapat subot ining nakabatay sa ebidensya asin patas na proseso asin bako sa politika. Inagyat man niya ang mga nagsasagibo ng investigasyon na hilingon ang mga personalidad na katakod kan kontrobersiya sa flood control projects kabali na ang subuot ang mga opisyal na dapat man na mapanimbaga. Sinabi pa ni Paulo Duterte na daisindam matatakot sa subuot pananakot, harassment o political persecution asin ipigdoon na kung may mamanimbaga sa mga kontrobersiya dapat nagubos kan imbuelto ang investigaran na asin panimbagon.
3: Marikas na inaprobaran kan House Committee on Appropriations ang propostong 10.15 billion pesos na budget of the Office of the Vice of the President para sa taong 2027. Nagdurar sa naini ni nasa 15 minutos antes natapos ang deliberasyon. Ini makaliis na pairarom ang institutional and interbranch courtesy kaya dahil na naghapot ang mga legislador. Makaliis man nagibuho na Minority Leader Representative Marcelino Libanan ang motion dapit sa interparliamentary courtesy para sa Office of the President. Kinontra ini ni Act Teachers Party List Representative Antonio Tino. Ulit na kinakaipuan sa buot na simbagon ang mga kahaputan dapit sa confidential as in intelligence funds. Sinawan doon ni Tino ang pangangaipukan transparency alaga da iuminiral ang sa iyang pagtutol.
0: Parada 30. Parada 30. Parada Nasyonal.
3: Alas 5.24 nin pagkahapon. Update man po kita sa kamugtakan kan sa tuwing panahon natod sendo kan Best Cups Mineral Food Supplement. Ang lawas po nin tawo na ngaipon yanin minerals kay gulo ng paginom nin sarong kapsula oral daw. Nga ni makalikay kita sa kahilangan. And Best Cups Mineral Food Supplement. Mabakal po nin diyan sa mga butika nationwide.
0: Parada, rain time. Parada, rain time. Weather update.
3: Ang sabi po kan pag-asa basado sa Tropical Cyclone Bulletin No. 10 unong kay Tropical Storm Pilantok na mantinir kainian sa iyang kusog mantang nagiro pa northwestward. Ang lokasyon kan sentro kaini nasa 1,015 km east of extreme northern Luzon. May dara ininin kusog nin paros na maabot sa 65 km per hour. Bagbugso na maabot sa 80 km per hour. Mantang nagiro pa northwestward sa kaskas na 10 km per hour. Mientras tanto wara pa man ki itinaas na tropical cyclone wind signal sa bilog na nasyon. Base rin man po kita sa mga barata sa luwas ka nasyon. Inalerto kan US Embassy ang mga otoridad sa Pilipinas kontra sa paglakop nin mga pekeng visa asin mga dokumento. Ini makalis maarastar ang sarong aplikante kan magpresentar nin pekeng dokumento. Sigon sa US Embassy na kapag nakadiskubre sinda nin mga pekeng dokumento hali sa Pilipinas, tulos nindang ipapaaram sa mga otoridad sa nasyon. Ipinagirumduman kay ni na ang paggamit ng mga peking dokumento ang magre-resulta sa lifetime ban ngani na makalaog sa US.
4: Mientras tanto, nagpatanid si US President Donald Trump na sindaan mapurbara na mabalos sa anumang pag-atake na gigibuhon kan Iran sa Jordan. Sigon kay Trump, nagabos kan mga Iranian missiles na pinalayog pasiring sa Jordan na naulangan ninda. Apwera na sana sa saro na daiman na ginhuma. Ginagtigdi ang ibinunyag kan Iran na sa indang tinamaan ang duwang air bases sa Jordan. Iyan enot na nairehistrong ribayan kan pag-atake o pag-atake kan US as in Iran makalis ang pirang simana.
3: Sa mga mahihilig sa sports.
0: Sports News.
3: Inanunsyar ni Argentine superstar Lionel Messi na magre-retiro na ini sa national team. Sinabi niya na naging difícil ang nasabing desisyon kung sa'y nagkapirang best niya ining pinag-isipan antes na isa pinal. Saro subot ining makulog na desisyon, alagad maabot ang panahon na masasabutan kan kabos ang sayang lakdang. Sa pagkakawat ni Messi sa Argentina, nakuaninda ang World Cup trophy kan 2022, duwang runner-ups medals kan 2014 as in 2016, duwang Copa America titles kan 2021 as in 2024 as in tulong runner-ups medals kan 2007, 2015 as in 2016. Nangga naman siya ng Golden Ball bilang top player kan 2014 as in 2022 World Cups as in parehong awards kan 2015 as in 2021 Copa America tournaments. Kan nakalis na Agosto, nakaranas nin matinding pagkadaog ang Argentina sa World Cup Finals kontra sa Spain. Iyan naman po ang naging katripunan kan sa tuya mga barata. Nakaibanan ta sa pagatod kan mga barata sa Technical Department. Diyan po dyan si Sir Luzon Bornasal. Sa mga parantabay taman sa bilog na probinsya kan Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, Sorsogon. Di po magali, masunod na ang programang The Healthy Happy Show kasamay si Sir Billy Banana. Kami po ang sendo naging tagapagatod barata. Ako si Erickson Brutas.
4: Ako man po si Bernadette Banawon. Didi sa One Radio 91.3 News FM.
3: Tindugan na.
0: Parada 30. Hatod sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Husai Massage Oil. Best Juice 10-in-1 Plus 1 Health Drink. Asin kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide.
1: One Radio, News FM, your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio, tindugo na.

Balik po ang programa, ang Healthy Happy Show, kasama po ang inyong Kuya Billy sa radyo, Billy Banana. Araw po ng, anong araw ngayon? Martes, okay. Araw po ng Martes ngayon, unang araw po ng buwan ng Setyembre, at hindi pa po Pasko, okay? Ito po ang programang Healthy Happy Show, kasama po ang inyong Kuya Billy. Atid po sa inyo ng pinaka-the-best na herbal na kape. Ito po ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available tayo sa mga pharmacy or butika, mga supermarket, grocery, supermart, mga tindahan po sa inyong lugar sa buong Kabikulan. Tayo po ang may pinaka-baratong herbal na kape. Lalong pinaka or lalong pina-healthy at lalong pinasarap. Dahil nga po sa mga extract, ano, yung mga herbal ingredients po natin, ito po ay formulated with extract of red alingatong, ampalaya, L-carnitine at stevia. Yan po ha. Yan po yung mga main herbal ingredients po ng ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ang pampatamis po ay stevia, kaya napaka-safe po nito. Napaka-safe po nito, mga ka-okay. Mga ka-isa. Mga ka-radyo natin, dahil tayo po ay napapakinggan na sa buong Kabikulan, dahil po yan sa mga himpilan na ito. Wow! Tayo po ay napapakinggan dito sa Diet Ka Marinas Norte, dito po sa UKFM 98.5, sa One Radio 99.7 Diet, sa One Radio 91.3 News FM Tabaco City, Tindugun na! At dito po sa Sorsogon City, sa radio natin, 91.9, sama-sama tayo, Pilipino. Kahit hindi ka Pilipino, samahan nyo po ako.

of the day, ang pag-inumpo ng ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Kahapon, ano, na pag-usapan natin yung visa, ano, yung visa ng Red Alingatong. Yan po yung napag-usapan natin. Ano ba yung mga health benefits ng Red Alingatong? Di ba? Marami tayong nalaman. At siyempre, maganda ang epekto sa ating katawan. Kaya talagang rekomendado. Marami po ang maraming mga eksperto, mga ano po, yung mga health expert po, ano, na nagpatunay na ang Red Alingatong ay maganda po sa ating katawan para magkaroon ng magandang kalusugan. So yan po ha, yan po ha. At ngayon naman, pag-uusapan natin ngayon yung mga bagay na pwede natin gawin para tayo po ay maging malusog. Ayan, para tayo maging malusog. Mga simpleng paraan lang po, ano, para mapanatiling malusog ang ating katawan, guys. Okay? Ito ay paulit-ulit na natin sinasabi at siguro alam na po natin yan. Para bang ito ay parang sort of a reminder lang. Okay? Friendly reminder or gabay o paulit-ulit nating sinasabi po sa inyo para may kaalaman tayo, ano? Yung mga simpleng paraan para mapanatili pong malusog ang ating katawan. Kasi it's really nice to be happy, di ba? Paano kang magiging happy kung hindi ka healthy? Di ba? Dapat healthy ka para maging happy ka. So pag-uusapan natin mga simpleng paraan para mapanatiling malusog ang ating katawan. Tutok lang dito po sa ating programa, Healthy Happy Show, kasama ang inyong Kuya Billy sa radyo, Billy Banana.

Mga kabes! Mga kabes! Oras natin, alas 5.42 na. Ay, sabi ni DJ Tente ng Sorsogon, ang radyo natin Sorsogon daw po ay, sabi niya ay, kapartner. Yan. Yeah. Ang inyong kapartner. Iba man ang ano, iba man Justin ang katrato. Anong katrato? Ito na po ah, mga ka-best, cafe. Ito na po yung mga limang simpleng paraan para mapanatiling malusog ang iyong katawan. Pag doon na medyo na ano yung nasasamid ako ah. Okay, limang simpleng paraan para mapanatiling malusog ang iyong katawan. Una, anong una sa listahan natin? Kumain ng masusustansyang pagkain. Simpleng-simple, ano? Simpleng-simple po, mga kabes. Yan po ang ating simpleng paraan. Ang una nating simpleng paraan na dapat nating gawin ay kumain ng masusustansyang pagkain. Yes!

0: ano pa ba? Okay, eto, pangalawa. Pangalawa po. Napaka-ane. Balikan muna natin yung kumain ng masustansyang pagkain. Okay. So, piliin natin ang mga sariwang gulay as much as possible, guys. Okay? Kumain tayo ng gulay, ha? Yung mga hindi mahilig kumain ng gulay, aba, gusto niyong lumawig. Lumawig, oh. Kumain kayo ng gulay, okay? So, piliin ang mga sariwang gulay, prutas, at pagkaing mayaman sa protina. Yan po, ha? Sariwang gulay, prutas, at pagkaing mayaman sa protina, hindi po chichiria. Okay. Ito pa, bawasan ang pagkain ng sobrang, ito medyo related ito doon sa nabanggit kong chichiria. Bawasan ang pagkain ng sobrang alat. Sobrang alat. At ito naman yung mga mamamantika. Mamamantika. Mamaman. Ba't tatlong beses maman? Dalawa lang. Mamantika. Yung mga mamantikang pagkain at sobrang matatamis naman po. Hindi po siya healthy. Di ba? Friendly reminder lang po. Ay, batiin ko lang, Jenny Bismonte, nakatutok po sa programa. Maraming salamat, Jenny. Dapat happy na healthy pa. Tama yan, dapat happy na healthy pa. Maray na hapon po sa imo. Salamat, ha. At dapat habang nakikinig po ng programang ito ay nakangiti po kayo. Dahil bawal po ang nakasimangot dito. Ang nakasimangot tatamaan ng kidlat. Okay, sa ating pagpapatuloy, mga simpleng paraan para mapanatiling malusog ang ating katawan. Pangalawa po, ha? Eto, mag-ehersisyo araw-araw. Mag-exercise tayo araw-araw, ha? Sabi dito, araw-araw. Kasi minsan, dahil we're very busy sa ating schedule, sa trabaho, sa eskwela, sa bahay, kinukulang tayo ng oras. Minsan, nagpapahinga na lang tayo instead of mag-exercise, okay? Minsan, 3 times a week, twice a week, depende sa schedule po natin, pero please, find time na mag-exercise po tayo, okay? As much as possible, kung kakayanin po, araw-araw. Eto ha, maglaan ng kahit 30 minuto, 30 minutes po bawat araw para sa paglalakad. Yan, mamaya maglalakad kami, okay? Mag-walking kami, okay? So at least 30 minutes po sa paglalakad, pwede rin pagtakbo, o magaan na ehersisyo, okay? Yung mapagpawisan tayo, mailabas natin yung mga toxic or mga toxins po sa ating katawan, yung mga dumi, ha? At yung mga sinasabing excess fats. Mga excess fats. Sa pamamagitan po ng pag-ehersisyo, na ilalabas po natin ang mga ito. Nakakatulong ito para lumakas ang mga kalamnan po natin at mapanatili ang tamang timbang. Di ba? Yung weight po natin, hindi tayo masobrahan. Mahirap na maging OW. Ano yung OW? OW. Oh, sige nga, anong OW? Overweight. Okay? Eto ha, mga simpleng paraan po ito, ha, para mapanatiling malusog ang ating katawan. Pangatlo po, pangtulo po, tabi mga tugang. Okay, pangatlo, ito, napakasimple. Uminom ng sapat na tubig. Uminom po ng sapat na tubig. Meron po sa atin na, naku, kung uminom ng tubig, parang dinikit lang yung labi sa tubig. Parang binasala yung labi. Batiin ko lang. Nakakalimutan natin yung mga babatiin natin. Mamaya na yung mga greetings sa yung mga shoutout natin, okay? Na, ngayon na, naalala ko. Mami Normita, hello. Paling Chad Boncolmo, Maray na Apon. Kuya Mar, yan yung mga suki natin eh. Complete attendance sa ating programa. Walang absent. Talagang everyday nakikinig po sa ating programa.
1: Healthy Happy Show with Kuya Billy.
2: Healthy Happy Show with Kuya Billy.
0: Okay, so nabanggit ko nga po mga simpleng paraan upang maging healthy po ang ating katawan. Ito pa po ah. Yung uminom ng sapat na tubig tayo ng 8 baso o higit pa bawat araw. 8 glasses of water, ha? Grabe, ano? 8 baso ng tubig bawat araw or more than, much better, okay? Maiiwasan ito ang dehydration at nakakatulong sa sirkulasyon ng dugo sa ating katawan. Lalong-lalo na kapag mainit ang panahon, kailangan po natin ng uminom ng napakadaming tubig. Uminom ng sapat na tubig para maiwasan po ang dehydration at heat stroke. Yun ang delikado. Di ba po? Okay? Simpleng-simple lang po yan, ha? Yun yung pangatlo natin. Ano yung una? Ano po yung una nating paraan? Okay, unang paraan para mapanatiling malusog ang ating katawan. Number one, kumain ng masustansyang pagkain. Yung mga gulay, prutas, yung mga pagkain mayaman sa protina, yan po ha. At pangalawa, mag-ehersisyo. Kung pwede lang po, araw-araw, at least 30 minutes per day ang pag-exercise, di ba? Maraming paraan upang makapag-exercise tayo. Yung walking, jogging, running. Ngayon, uso yung pickleball, di ba? Oh, di ba? Pwedeng-pwede po yan, ha? At yung pangatlo, yung uminom tayo ng sapat na tubig. Sabi dito, 8 glasses of water, 8 baso. Ha, 8 baso, kaya mo daw na mag-inom ng 8 baso ng tubig. Ang iba, burundat na. Pero okay lang po yan. Eh pag naman tayo ay nasobrahan sa kakainom ng tubig ay ilinalabas naman po natin 'yan, di ba? Ang oras po, mga kabes, Ang oras po natin alas 5:52 na. Okay, magbabalik pa po ang programa. Pakinggan po natin mga patunay ng mga umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. So, parami na po ng parami ang umiinom. Maraming salamat po sa inyo lahat. So, ano pang hinihintay nyo? Sabay na tayo para sa isang healthy at happy na buhay. Okay. Magbabalik pa po. Diyan lamang po kayo.
2: Healthy Happy Show with Kuya Billy. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
0: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Kasig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
0: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
2: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para na healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
5: Heto ang pinakabago.
6: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
7: Wow! May bago na namang Best Cafe.
5: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
7: Wow! Gusto ko yan!
5: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
7: Nice! Walang asukal!
5: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
7: Pampasexy!
5: Pampamacho!
7: Pampahealthy!
5: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
7: Perfect!
5: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
8: 12 pesos lang for sachet. Still available.
9: Best Cafe 8-in-1 coffee.
10: Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
11: And Best Cafe Black.
12: Healthy Happy Show with Kuya Billy.

5 minuto bago sumapit ang alas 6 po ng gabi sa buong kapuluan. Ibig sabihin kapag kapuluan, buong bansa, buong Pilipinas, mula Apari hanggang Hulo. Pero maliwanag pa, no? Maliwanag pa. Ramdam pa po natin yung init ng araw, no? Okay, Paningchan, maraming salamat. Okay. Ah, wait lang, ah. Sige. Tita Poliana, susunod po sa One Radio, Diet at Tabako. Ayan, simulcast po siyang mapapakinggan ang The Tita Poliana Show. At sa, yan po ay sa One Radio, ha? One Radio, Diet at Tabako. Dito naman po sa OK FM Diet, OK Sound Trip sa gabi. Ayan. At sino mga kasama? Ako pa rin po ang inyong mga kasama, okay? Sana huwag kayong ma-impatcho sa saging. Kasi ang saging naman napaka-healthy. Okay? At sa sorsogon, DJ Mayan, sa pagpapatuloy ng kanyang Request Express, alas 6 po yan sa radyo natin. Kapartner mo. Yudodoy! Ay, dali na at baka maubusan tayo ng oras. Ipagpatuloy ko lang po yung sinasabi ko kanina. Yung mga simpleng paraan, ano? Madali na po natin to. Matulog ng maayos, okay? Matulog kayo ng maayos. Ayan, matulog ng maayos. Matulog ng 7 hanggang 8 oras bawat gabi. Hindi puros kaka-cellphone nyo. Umabot na kayo ng alas 6 ng wakas. Okay? Nagbibigay ito ng lakas at nagpapatibay ng immune system po natin laban sa mga sakit. Okay? Yan po, matulog na maaga ha. At iwasan, ito yung panglima. Iwasan ang mga bisyo at junk foods. Iwasan ang paninigarilyo at labis na pag-inom ng arak. Occasional drinker lang naman po ako, Kuya Billy. Pero araw-araw yung occasion. Ano pa rin, Chad? Ural daw ngayon sa okasyon. Paano yan? Yung manggararay. Ural daw. Okay, bawasan din ang pagkain ng mga delata at processed food na walang sustansya. Okay, yan po ha. Mga simpleng paraan. Napakasimple lang yan ha. Mga simpleng paraan upang maging malusog ang ating katawan. Maraming salamat guys ha, for joining me this Tuesday. Okay, unang araw po ng September. Maraming salamat po sa inyong lahat. Siyempre ang programa ng atin po sa atin ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Marami na po ng parami ang umiinom. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong lahat. Ipagpatuloy lang po yan ha. Available tayo sa mga pharmacy or butika, grocery, supermarket sa inyong lugar. Ako naman inyong Kuya Billy sa radyo, Billy Banana. Nagsasabing muchas gracias, amigos y amigas. Diyos mabalos sa Indugabos. Always remember, healthy life is a happy life. Kaya stay healthy and be happy. Bye-bye!

0: po.
1: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59. Noong mahinang mahina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau-D-R ko, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan, kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich Pau-D-R ko Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich Pau-D-R ko Capsule para kalusugan mo garantisado.
2: No approved therapy claims.

Hello. Bon, ano ba ito? Bonggang banggi po ang kabikolan. Inong po ang sanong lingkod. Aba ko masyadong magayunan pero mahamuton. Dita Pollyanna, mga kaibanan brindoan sa laog ng tulong oras. Alas sa isag kod na alas 9 ng pagkabanggi. Today is a very special day dahil first day of September. Yes. Ngayon po ang ating Mindsetyembre. Mindsetyembre? Of course, meron tayong chika dyan. Napakahalaga po niyan. Nasa inyo naman kung ngunguyain ninyo ang ating ihahain sa inyong kaisipan ngayong gabing ito tungkol sa Setyembre. Nadadangog po kita sa One Radio Tabaco and One Radio Diet. Ganon din po naman sa ating audio live stream sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. At may mga links din po naman tayo sa Tabaco City of True Love. Ganon din po naman sa Diet Public Market Facebook groups. Adding hotline 09-614-47-3923.

0: sa ating showbiz, Papi Tick. Siguro nabalitaan nyo rin at nabasa ninyo na paraan sa inyong mga feeds. Aalis na raw sa showbiz itong si Paolo Avellino. Bakit? Pero wag mo na mag-alala. Mukhang joke lang yan kasi ni Paolo Avellino. Itong kanyang sinasabing pag-alis sa showbiz. Nag-post si Paolo na effective October 2031. Effective daw October 31. God no! Magpapahinga raw siya sa lahat. Movies, teleseries, at endorsements. Pero ang tunay na dahilan, gusto niyang maglaan ng oras sa paglalaro. Excited kasi siya sa Grand Theft Auto V1 GTA 6 na lalabas sa November at ang Path of Exile 2 na may malaking update sa December. Kaya ang dramatic niyang announcement ay isang gamer joke. Pati nga legal counsel niya, dinamay niya sa biro at sinabing magiging available na lang daw siya ulit sa March 2027 pagkatapos niyang ma-achieve ang gaming goals niya. Sa madaling salita, hindi totoong magre-retire itong si Paolo. Nagpapatawa lang ang jowa ay este pala kalab team na Cam Chu. Pinalakpakan. Eh ano nga bang exactly sinabi ni Paolo Avellino? Well, exactly, sinabi niyang, after a lot of prayer and some hard conversations at home, I'm stepping away from everything effective October 31. The movies, the teleserie, all my endorsements, everything.
1: Uy! Tapos meron pa siyang pa-punchline.
0: GTA 6 is out November 19th. PO32 hits 1.0 on December 11th. And they finally added swords. I watched the extended look last night and I have not been okay since.
1: At lalo pang pinatindi ang kanyang biro.
0: To my legal counsel, please tell everyone lining up to sue me that I'm available March 2027. I'll have 100% GTA completion and build nobody can touch by then. Sue me at my pick.
1: Hoy, kailan ba siya magsalita? Napaka-is lang naman niya. At ang kanyang pagtatapos.
0: Don't tag me in clips. I'll be back. That's all. God bless.
1: Ganon. So malinaw, gamer mode lang si Paolo. Hindi ito seryosong pag-re-retire sa showbiz. Kung gusto mo, pwede ka namang sumama muna sa kanya. Sure! Sa kanyang pakikipagbiruan sa kanyang sarili. Eh, totoo ba itong chika ngayon? Baka naman eh talagang inaalagaan niya lamang at ginagawang dahilan itong gaming-gaming na ito. Dahil de o mano, si Kim Chu ay nagdadalang person. Di o mano lang naman yan. Kasi hindi pa naman sila umaamin na talagang sila. So paano sila magkaroon ng bagong person sa life ni Love? Bagong person? Kim Chu, tinuod ba dahil nga kuan ka na kuno gapanampung ka kuno karon? Ha? Gapanampung ka? Tinuod ba na dahil ing na ko be? O tinuod yun nga gapanampung ka na karon? Ha? I mean, naglilihi ka ba? Huy! Wala pa pong pag-amin. Baka bigla na lang.
2: The Dita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night. One Radio Tabaco, OneRadio.net with your Tita! 17 after 6 o'clock, yan po naman ang oras dito sa One Radio. And dyan sa inyo, anong oras na?
1: Sagot! Sagot na!

0: 21 plus, plus, plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Ito ang pinakabago.
2: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasensi!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Ang init!
5: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
6: Bata ka!
5: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
6: Bata ka!
5: Sumubok na nitong bago! Introducing!
6: Bata ka!
5: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking!
6: Bata ka!
5: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap. But wait, there's more! Meron din tayong Batata Milk Drink in Vanilla Flavor and Original. Batata Crystal Jelly Cup, Jelly Stick at Pudding Cup. Grabe si Batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
6: Batata!
5: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
6: Batata!
7: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah!
8: No problem, honey! Kayang-kaya ko yan!
7: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
8: Sige, papalaundry ko na lang.
7: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
8: Ang partner natin sa paglabang, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
7: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
1: Available in all supermarkets near you.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa'yo ay rerespetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede, at ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio.
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
8: Ining high-touch mina washing machine, naku akong hulugan sa RRS Marketing.
9: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
7: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
10: Wednesday!

0: Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email Responsible Gaming at Pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
2: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
4: Dr. M's Amazing Tea.
3: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste. High in nutrients.
4: Dr. M's Amazing Tea.
3: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
4: Ang Dr. M's Amazing Tea.
3: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
5: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
6: Kumusta naman ang feels ng September 1st, 2026? Nag-post na ba kayo sa inyong mga social media accounts?
7: September, please be nice to me.
6: September, sana naman bigyan mo na ako ng Jew.
7: September, sana lumago ng aking negosyo ngayong buwan mo. Buwan mo? Eh, ang buwan ko.
6: Anyway, good evening po dyan sa Albay, lalong-lalong na sa 1st District of Albay. And of course, some parts of the 2nd and the 3rd District. Kumusta na po dyan sa mga Patikan, Sorsogon, Catanduanes, Asin, Camarines Sur. Lalong-lalong dyan sa Caramoan, my favorite place. Wow! And of course, the whole province of Camarines Norte. So One Radio Tabaco at OneRadio.net. We're always together.
7: Pa-sweet.
6: Okay na magpa-sweet na tayo kasi nga Setyembre na. Kaya lang mga ninang kong ngarag-ngarag, mga ninong kong puyan, mga tiyahin kong haggard. Kailangan siguro magkaroon tayo ng panibagong mindset pagdating ng Setyembre. Ito po ang aking naging advocacy noon pa mang nagsimula yata ito 2016. Hindi pa uso ang vlogging noon. Meron na akong vlog. Yung Aliwan Avenue. Ewan ko lang kung makukuha nyo pa yan sa inyong mga browsers. Anyway, bakit nga kailangan natin baguhin ang mindset na nagsisimula ang Pasko sa Pilipinas pagsapit ng Setyembre? Diba? Ayan na, biru-biruan. Parang tuwang-tuwa pa sila. Na ayan na raw, sumisilip na raw si Jose Marichan. Kumakanda ng Whenever I See Boys and Girls. Selling lanterns on the street. Diba mga ganon?

mga Pilipino na ang hilig nating minamadali ang Pasko. For what? Siyempre, maganda ang excitement. Aminin na natin. Pero kapag Setyembre pa lang ay todo Christmas na tayo, parang gusto na nating laktawan ang apat na buwan ng buhay para marating agad ang isang celebrasyon. Palakpakan natin yung celebrasyon na yan. Ngunit subalit da tapuan ang tanong, hindi ba pwedeng mabuhay muna tayo sa Setyembre bilang Setyembre? Kasi eto ha, nagiging pressure na ang beauty natin. Pressure beauty natin. O nagiging apat na buwang pressure ang gastos. Sa sandaling magsimula ang Christmas countdown, kasunod agad dyan. Wala talaga itong patumpik-tumpik ha. Pag nagsimula na ang Christmas countdown, kasunod agad ang regalo, handaan, bagong damit, Christmas party, dekorasyon, at kung ano-ano pang kailangan, quote-unquote ha, kailangang bilhin. Well, para sa maraming Pilipino, ang dapat sanay masayang selebrasyon ay nagiging mahaba at mabigat na financial pressure. O diba? Kaya minsan din, no, parang naisip natin, alam nyo, hindi nyo ba naisip to? Siguro yung iba dyan napag-isipan din nila. Negosyo ang unang nagsasabing, Pasko na! Negosyo yan, mga negosyante. Wala namang masama sa parol at Christmas songs, pero kailangan din nating itanong, masaya ba talaga tayo o dahan-dahan lang tayong hinihikayat na gumastos ng mas maaga? Kapag mas mahaba ang Christmas season, mas mahaba rin ang panahon para kumbinsihin tayong bumili. Aminin nyo yan. Diba? Yung mga anak nyo ha, Setyembre pa lang, kung may hinihinging laruan, talagang kukulitin kayo nyan. O diba? At mamaya-maya, ang dami niya nang naipabili. Dahil sa kakulitan niya. Dahil feeling na feeling kasi Setyembre, Christmas na. Diba? Hindi nyo ba naisip yan? Pwes ngayon, binubuksan ko ang inyong mga isipan. Hinahamon ko ang inyong mga damdamin upang tibayan ninyo ang inyong loob. Naiwasan muna nating simula ng Setyembre ang Pasko. Siguro minsan kasi pag ganito na Setyembre, di ba biglang nakakalimutan na natin ang kasalukuyang panahon. Setyembre hanggang Nobyembre ay may sarili po yung mga kahulugan. Ito ay panahon ng pagninilay, paghahanda, pagtatapos, at para sa ilan, pagharap sa mga hamon tulad ng bagyo. At syempre, ang kanilang kabuhayan. Hindi kasi kailangang takasan ng kasalukuyan sa pamamagitan ng pagtalon agad sa Pasko. Parang nagiging ano na natin to, defense. Eh, Pasko na eh. Ha? Ganon. Hindi naman talaga kasi pets ang sukatan ng Pasko. Ito ang pinakamahalaga ha. Sana po pakinggan yung mabuti at damahin. Damahin! Kung ang Pasko ay tungkol sa pagmamahalan, pagbibigayan, pag-asa at pagkakaisa, bakit kailangan nating maghintay sa Christmas playlist para maging mabuti? At bakit kailangan nating simulan sa Setyembre kung pagsapit naman ng Enero ay tapos na rin ang malasakit? Sa madaling salita, hindi masamang mahalin ang Pasko ng maaga. Ang dapat baguhin ay ang mindset na parang obligasyon itong simulan agad pagsapit ng Setyembre. Pwede nating sabihin,

hindi pa Pasko. Pero pwede na tayong maging masaya. Dahil ang tunay na problema ay hindi kung kailan nagsisimula ang Pasko, kundi kung bakit sila kailangan pa nating hintayin ang Pasko bago tayo maging mabait, mapagbigay, at masayahing tao. Di ba? Ang Pasko ha, isang panahon. Ang kabutihan, dapat buong taon. Ganon. Parang ang hirap din siguro namang lubayan natin yung ating kagagahan. Setyembre pa yan na Pasko na raw. No! We still have a lot of days. Hindi po Pasko agad yan. Baguhin po natin ang ating mindset. At pag binago na ng ating mindset, magiging mentality na natin na hindi talaga nagsisimula sa Setyembre ang Pasko. Maging practical na po tayo. Tayo po ay pinaglalaroan ng mga negosyante na OA. Wala naman kasing masama din sa negosyo, di ba? Kasi ano naman tayo, magkahawak kamay naman tayo sa mga negosyante, pero huwag masyadong OA. Nakita niyo yung mga malls. Ayan na, meron ng mga snow. Wala namang snow sa Pilipinas. Di ba dapat mag-focus muna tayo sa undas? Ha? Di ba? Ayaw. Mamaya, i-chika natin yan. Bakit? Bakit dapat tayong mag-focus muna sa undas bago tayo mangarag-ngarag na Pasko na? Pero hindi to ibig sabihin na kontra tayo sa Pasko, ha? Nilalaylagay lang natin sa tama ang ating mga bagay-bagay na dapat isipin tungkol sa Pasko at ang selebrasyon nito. Ayun na nga, Mindset Yembre. Dapat magkaroon tayo ng kakaibang Mindset Yembre para mas lalo tayo maging masaya. Sa totoo lang, maraming mga taong praktikal na talaga namang mas nagiging maayos ang kanilang pagsiselebrate ng Christmas if they celebrate it right after Halloween. Diba? Doon pa lang magsisimula. Kulit, ano? The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, One Radio Tabaco, OneRadio.net with your Tita Pollyanna. You're Josen and Kahibangan. Not so pretty, kind of smelly, but goody. Woo! 6:47, that's the time. What time is it in your side of the world? What?

0: on radio.
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Ako po si Norma Nasyon ng San Mariano, Isabela. 59 noong mayinang mayina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau-D'Arco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich's Pau-D'Arco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich's Pau-D'Arco Capsule para kalusugan mo garantisado.
3: No approved therapy claims.
4: Ito ang pinakabago.
5: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
6: Wow! May bago na namang Best Cafe.
4: Nagtataglay ng red alinatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
6: Wow! Gusto ko yan!
4: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
6: Nice! Walang asukal!
4: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
6: Pampasensi!
4: Pampamacho!
6: Pampahealthy!
4: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
6: Perfect!
4: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.

0: Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station, One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicoladia.
1: The Tita Poyana Show!
2: Yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Oh yeah! Welcome to the second hour kansa to yung programang The Tita Poyana Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet. Nadadang mabukita sa satuyang live audio stream sa The Tita Poyana Show sa One Radio Facebook page. Ganun din po sa Facebook page na 99.7 One Radio Diet. And of course, sa ating mga Facebook groups na nakashare po, salamat! Tabaco, City of True Love, Facebook group. Ganun din po ang Diet Public Market Facebook group. At sa iba pa pong nag-share, maraming salamat po. I'm so touched. Wow! Greetings, greetings! Kay Magdalena Convencido. Hello, good evening. Ganun din po kay Arsenia Nunez na nagpapa-shoutout. Diyan po naman sa Looban, Purok 7 Estancia. Thank you so much po sa iyong pakikinig dyan sa Looban, Purok 7 Estancia. Sabi ni Christian Macenas, miss you too. Wow! And of course, kay Daisy Bernal Buena Obra. Maray na banggi man po sa imo, maray man po ako manay. And of course, kay Miles Bobiles. Pakibati daw si Kuya Benito Bobiles. Advance happy birthday sa Petsa Aocho. And pabati rin po ang family Bobiles. Diyan po naman sa Santa Cruz, Malilipo, Albay. At sa Padaba ko nagluluto, nagigisa. Kanpako na may bunay. Wow, masyaram yun. Lagi kami nakikinig simula kay Sir Buen hanggang sa'yo, Tita Polly. Thank you so much po, Miles Bobiles. At meron siyang request, sige, makinig ka lang at baka biglang, ayan, mapapakinggan mo ang iyong request. Welby sa Balboro, good evening. Sabi naman ni Miles uli, undas muna bago Pasko. Aba, nakikinig talaga si Tita Miles. At syempre kay Eusebio Castillo. Binabati po niya ang Bermas, Barceliano, Bello. At ang Banyares and Castillo family. Diyan po naman sa Panarayon, Bacacay, Albay. Ganon din po ang ikaw na po family. Diyan po naman sa Tabaco City. God bless you too. Thank you so much. And good evening sa'yo, Christian Abrera Chan. Ayan, maraming salamat po. At pwede rin po kayo mag-text sa 0961-447-3923. Inulit ko po ang ating hotline, 0961-447-3923. Kanina nga, diba, chumika na tayo. Sana, hindi naman natin na kinukontra yung mga gusto mag-celebrate o magsimula na ng September. Iniisip lang po natin na baka meron naman tayong ibang alternatibo. Dahil palagi tayong nagre-reklamo, hirap ang buhay ngayon. Tapos ang aga-aga nating mag-celebrate ng Pasko, di ba? So marami pong nasasayang. At marami tayong mga nabibili na hindi naman natin kailangan. Kaya kung tayo ay mag-focus na ang Pasko ay December, malamang sa hindi, marami tayong masisave. Mas magiging practical ang ating spending. Dapat po maging matalino rin po tayo sa pag-manage ng ating mga pitaka. Kaya dapat siguro mag-focus muna tayo sa undas. Diba? Hindi naman ibig sabihin yan ay kontra tayo sa Pasko, ha? Inuulit ko. Pero bakit nga ba hindi muna natin bigyan ng espasyo ang undas? Dahil nga sa ating kulturang mga Pilipino, Ang undas ay panahon ng pag-alala sa mga magulang, kapamilya, kaibigan at mahal nating nauna na. Panahon ito para huminto sandali sa ingay ng araw-araw at harapin ang isang katotohanan ng madalas nating takasan na ang buhay ay maikli at ang alaala ay mahalaga. Pero minsan, pagsapit pa lang ng Setyembre, ayan na, Christmas songs, Christmas sales, regalo at handaan na agad ang iniisip. Samantalang may Oktubre at Nobyembre pa, at may sariling kahulugan ang mga buwang yan. Di ba? At dapat din natin isipin, ano nga ba ang totoong kahulugan ng Pasko? Para ba yan sa'yo? Ay hindi po. Sa mundo ng mga Kristiyano, alam na alam po natin kung ano ang kahulugan ng Pasko. At para may kumakanta. Saan yan? Saan ang gagaling yung kumakanta na yan? Of course, alam na alam natin na ang Pasko ay pag-alala sa natatanging aginaldo ng ating poong may kapal. Di ba? Alam na alam niyo na yan. Kaya naman, ang undas din ay hindi lang tungkol po sa simenteryo. Ito rin ay tungkol sa pagunita, pasasalamat, pamilya, pinagmulan at pagbibigay halaga sa mga taong naging bahagi ng ating buhay. Siguro mas magandang mindset na ganito. Setyembre, magpasalamat sa kasalukuyan. Oktubre, maghanda na at magnilay. Nobyembre, alalahanin ang mga nauna sa atin. At Disyembre, ayan na, ipagdiwang na natin ang Pasko. Diba? Para mas maging praktikal. Mag-practice tayong maging praktikal sa ating pang-araw-araw na buhay at pati na rin sa ating pagsiselebrate ng iba't ibang mga okasyon habang tayo ay nabubuhay sa mundong ibabaw. Hindi naman kailangang ipagbawal ang Christmas song sa September. Pero baka pwede nating huwag madaliin ang panahon. Nakaka-stress kasi ito sa mga taong nagkukumahog. Diba? At maraming mga expectations sa Pasko. Diba? Yung iba nag-i-expect, ay magkakaroon sila ng bonus tapos wala. O, diba? Kaya huwag na lang. Diba? Mas mabuti na yung maayos at nagiging totoo tayo sa ating sarili. Huwag tayong masyadong magkaroon ng expectations sa Pasko. Dahil may kagandahan din ang pagdaan sa bawat yugto ng taon na hindi laging nagmamadaling makarating sa susunod. Yung iba na nga dyan, November pa, ayan na. Nangangarag-ngarag na dahil magba-Valentine's na lang. Valentine's agad. Hindi ba mas makahulugan ang Pasko kapag dumating ito sa tamang panahon? Matapos nating maalala kung sino ang wala na at mas mapahalagahan kung sino ang kasama pa natin. Hindi ba? Naisip niyo ba yun? Sana naman. Hindi po natin kinukontra yung mga nagsiselebrate ng maaga sa Pasko. Ito lang po ay isang alternatibong pag-iisip. Para naman mas magiging practical tayo at hindi tayo masyadong nagiging aligaga. Dapat kalmante lang tayo pagdating ng Pasko. Diba? Tahimik lang. Huwag muna tayong mag-Christmas lights. Huwag tayong may pa-Christmas tree pa. Diba? Tapos nandyan na si Santa Claus. Huwag muna yan. Ay, hindi naman yan mali. Yan ay isang at aray mo. Paka. Diba? Naisip niyo rin ba yun? O kasi matagal ko na naisip yan eh. Actually, mga 2016 ko pa ginawa ng mga, meron tayong mga ganyang mga vlogs. B-L-O-G. Hindi pa vlog ha. Vlogs pa lang noon. Ay, good evening daw. Pa-shoutout kay Joel, Jomar, Joseph, Choayong, at ang family de los Reyes. Diyan po naman sa Fatima Zone 7. Thank you so much sa inyong pag-aabang. At sana naman ay maaliwalas ang gabi ngayon. Araw ng mga chismosa. O hindi pa late ha? Pwede pa kayong dumayo ng chismis. Siguraduhin nyo lang na maayos ng inyong mga bahay-bahay. Yung iba kasi dumadayo ng chismis, hindi pa nila naaayos yung kusina nila. Dapat pag maayos na sa kana, kanon. Yes, it's a Tuesday. Araw ng mga chismusa. At araw din naman ang mga ma-art, eh. Araw din ang mga choosy. Pero parang pareho lang yun, choosy tsaka ma-art. O kaya nga Tuesday tsaka ma-artist. O, diba? Morning Hotline 09614473923. Sabi ni Mandy, totoo yan tita, susubukan ko, pipigilan ko ang aking sarili na magpatugtog ng Christmas song sa kana. Pwede po ba November 15? Ay, tumawad ka pa. Okay lang, diba? Nasa'yo yan. November 15. Ay, ito na naman si Shellamy. Sabi ni Shellamy, ay nako tita, yung mga pamangking ko ngayon, kinikilig na dahil makakakain na naman daw sila ng masarap. Ay, okay naman yan sa mga bata. Actually, Christmas is for children, no? Ang responsibilidad po nating mga adults ay para panatilihin at siguraduhin na maging maayos ang ating celebration. Diba? So, whatever. Kung maisip nyo na, oo nga, maging practical na lang tayo, okay naman yon. Yung iba naman, ay naku, tuloy-tuloy ko pa rin, magpapatugtog na ako. Nandito na nga si ano, Jose Marichan sa bahay. Dito na siya hanggang December. Ano yung karton? Alam nyo bang may nagbibenta ng karton na Jose Marichan? Standy. Oh. Meron ako, noon pa ito ha, mga 19, mga bago pa mag-year 2000. Merong standy si Jose Marichan. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita. 716. Ano bang hinihintay nyo? Pasko? Wow!

0: You're listening to One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia. Ito ang pinakabago.
1: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Ang gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlabad sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasensi!
1: Pampamacho! Pampahealthy! At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at

0: ng mga erba.
1: Ako si Mercedita si Albino, 64 years old. Nagtuturo ako sa mga bata sa daycare center ng municipal daycare center ng Bautista. Mula po nung gumamit ako ng Boss Capsule, ako po ay palaging masigla dahil po mga bata ang hinahawakan ko, ang sigla-sigla ng katawan ko. Subukan din po ninyo ang Boss Capsule para po mapatunayan na totoo po ang sinasabi ko. Maraming salamat po.
2: Kidney Stone, Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood, Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia, Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes, Mag-Boss Herbal Capsule. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Mababakal sa tumako. Ram Pharmaceuticals, Unisha Drug, St. J Pharmacy, King Care Pharmacy, J-Med Pharmacy, Earl Pharma, Race Pharmaceuticals, and One Radio FM. Sa Malinaw, mababakal sa Malinaw Drug. Sa Tabi Albay, mababakal sa St. Clair Pharmacy, Crisol Pharmacy, GNC Pharmacy, Twin Care Pharmacy, and Don A.I. Pharmacy. Sa Malilipo, mababakal sa St. Joaquim and Anne's Pharmacy. Sa Bakakay, Butika Maria Corazon, Asin, Orgullo Drug Store.
4: Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change. Isama ang fiber sa iyong lifestyle. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fiber sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rose hip, at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
5: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Best Cafe Black, 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Kita Puliana Show on the radio.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one.
0: Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao? Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka ba? Available nationwide.
2: One Radio. You're listening to One Radio.
3: News FM.
4: Tindugo na. Bicolandia.
5: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Duta Whitening Soap with Glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
6: Diabetes. Isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan. Nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang panapa, okra, samuyot at panax ginseng. Nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal. Prevention is better than cure.
7: Kung ang sakit may iwasan, wala nang gamutan.
6: Mag-Boss Herbal Capsule. Araw-araw, pinagsama-samang lakas ng panaba, okra, saluyot at panax ginseng.
7: Mga sangkap na punong-puno ng vitamina at mineral
6: para maiwasan ang anumang karamdaman.
7: Tulad ng sakit sa bato,
6: high blood, bukol-bukol at marami pang iba.
7: May kakayahan din.
6: Mapabalik ang sex appetite.
7: Manatiling protektado sa karamdaman.
6: Mag-Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
8: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
9: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
10: Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha? Huh?

Hola, hola, hola. Ang oras alas 7:37 na po sa Pilipinas. At dito po sa One Radio. E dyan sa inyo, anong oras na? Oras na para maghapunan, paliguan ng mga maaasim na mga bagay. Siyempre, pakainin ng ating mga lolo at mga lola. At i-chat na si Joa. Kumain na yun. Tapos hindi sumasagot. Away na yan. Yes, it's 7:38. Kumusta naman ang panahon ngayon? Siguro palagi kayo magtatanong yan. Kasi nakasalalay po ang ating mga pang-araw-araw na buhay sa takbo ng panahon. At medyo may kainitan pa rin dito po sa Camarines Norte, Camarines Sur, mga parte ng Albay, Catanduanes, at Sorsogon. In other words, dito sa Kabikulan, patsi-patsi. May umuulan, merong hindi. On the bottom. At may nagtatanong din sa 0961447-3923. Sabi niya, hello tita, good evening. Kumusta na po yung mga ex nyo sa PAGASA? Pakitanong lang po kung ano ang epekto ng bagyong Pilandok sa Pilipinas. Ganon. Talagang nakiki-ex ka na rin.

siguro dapat magpasalamat kayo sa amin. Kasi hindi namin pinatuloy si Pilandok. Ah, ganun. Ah, sige. Sabi ko sa kanila, pag nakita-kita, oh, edi, ikikiss ko silang lahat. Although, meron din itong epekto, no? Ang habagat o southwest monsoon, alam nyo na yan, ang pangunahing nagdudulot ng epekto sa bansa. At maaari itong magdala ng malalakas na pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon, lalong-lalo doon sa Central Luzon. Naku po! Talaga namang ang lalim ng tubig. Sobra. Kaya kung meron kayong mga kamag-anak sa Central Luzon, sa Metro Manila, sa may Calabar Zone, lalong-lalo na sa Batangas area, eh kumustahin nyo naman. Paano kumustahin? Kumusta ang bahat dyan? Oo, gawin na lang nating medyo very light. Para, kasi ang bigat din kasi yung biglang mabahaan, di ba? Alam natin yan. So, merong mga malalakas na pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon. At meron din namang pabugso-bugsong thunderstorm sa iba't ibang lugar. Merong maulan at minsang maalon na karagatan, lalo na sa mga baybaying lugar. At meron ding posibilidad ng pagbaha at pagguho ng lupa sa mga lugar na makakaranas ng tuloy-tuloy na malakas na pag-ulan. Sa ngayon ha, walang tropical cyclone signal na nakataas dahil kay Pilandok. Para naman sa Kabicolan, sabi ng mga ex ko dyan sa Pag-asa, hindi inaasahang direktang epekto ng malalakas na hangin mula mismo kay Pilandok. Gayunpaman, dahil sa umiiral na weather system, posible pa rin ang maulap na kalangitan, mga pag-ulan at localized thunderstorms. May bago ba? Wala naman. Ganun palagi nangyayari. Eh dito nga sa may Camarines Norte, Camarines Sur, napaka-init pa rin. Sa madaling salita, ang Pilandok ay malayo ha at walang direktang landfall threat. At ang habagat, ito ang dapat nating bantayan dahil ito ang pangunahing sanhi ng pag-ulan sa maraming bahagi ng bansa ngayon. At marami namang na-curious, sabi ni Jose Marie. Ewan ko kung tiyan ang apelido nito. Ayan na ha, meron na namang itago sa pangalang Jose Marie. Sabi niya, tita, may ibig sabihin ba ang salitang Pilandok sa Pilipino? Well, ayon sa aking pagsaliksik, talaga nagsaliksik ako ha. At sa aking pagbabaraha, sa pagbabalasa ng aking mga balaha, ay natuklasan kong oo, ang Pilandok ay may kahulugan sa Filipino. Bagamat mas kilala ito bilang salitang ginagamit sa ilang wikang Pilipino, lalo na sa Mindanao kung saan ako ipinanganak. Wow, talagang ipinagyabang. Sure! Ang Pilandok ay tumutukoy sa mouse deer o yung maliit na uri ng usa. Sa Pilipinas, kilala rin ito sa mga kwentong bayan bilang isang matalino, tuso, at maparaan na karakter. Sa kwentong bayan ng mga Maranao, halimbawa, si Pilandok ay isang uri ng trickster hero. Parang si Juan Tamad o Juan Pusong sa ibang tradisyon, pero mas kilala sa kanyang talino at pagiging tuso o yung wais. O nakakapanlamang siya na hindi niya na talaga sinasadya dahil nasa karakter na niya yon. Yun yung ibig sabihin ng tuso. Hindi naman talaga nila ginustong maging tuso, pero nasa karakter nila yan. Yan daw si Pilandok. Kaya pag sinabi mong Pilandok, maaari itong nagpapahiwatig ng maliit na usa o mouse deer. Pwede rin itong magpahiwatig ng matalino at maparaan. Pwede rin tuso o palabiro. Depende sa konteksto. At depende na rin kung ano ang dating sa inyo. Kung ito ba'y negatibo o di kaya naman positibo. Sa madaling salita, maliit man ang Pilandok, hindi basta-basta.

Madalas talino ang kanyang sandata. Ayan, naalala tuloy natin si Pilando. Dahil yan ang ipinangalan. International name yata yun, di ba? Yun bang international name? Ay, hindi. Sa Philippines lang yun. Ah, okay. Buti na lang yung mga halaman sumasagot. Alam na alam nila. Hindi. Diba? Anong mararamdaman mo kung sinagot ka ng halaman sa tanong mo? The Gina Pagliani Show on your best cafe radio every night. One Radio. Tabako, One Radio Diet. Biglang merong humuni. Sorry naman.

0: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia.
1: The Tita Poyana Show!
2: Yeah. Oh yeah! Welcome sa panghuling oras ng The Tita Poyana Show. On a Tuesday, at ang pinaka-unang araw ng September. May iba dyan, hindi sa mga paniwala. Ha? September na ba? I can't believe it! Hello? At syempre, meron na tayong binigay sa inyong kaisipan na sana ay iwasan muna natin na gawing Setyembre ang simula ng Pasko. Para na rin po yan sa kabutihan ng ating mental health. Sabi! At sa panahon ito, alam natin na magiging masyadong ma-traffic kahit saan ka pumunta. May traffic dito, may traffic doon. Lalo na ngayon na nagkakaroon ng matinding pagbaha sa may Central Luzon. Meron nga isang motorista sa sobrang tagal na raw niya sa San Simon. Isa po yan sa mga unang bayan ng paghalimba papunta ka ng Baguio. Isa yan sa mga pinakaunang bayan, di ba? Eh ang tagal doon talaga nag-ipon lahat ang traffic. Sa tagal daw, natuto na siyang magkapangpangan. Kanon. At sa mga nakaraang taon din, talagang maraming mga taong nakaranas ng ma-stranded. Diba? Iba yung feeling. Ako actually naranasan ko rin yan. Umalis ako ng Laguna. Siguro mga 5 o'clock in the afternoon. Kasi meron pa akong mga affairs.
1: Affairs?
2: Actually, ang call time ko ay 8 o'clock. So, tama-tama lang. Hindi ko akalain na biglang nagkaroon pala ng matinding pagbaha sa may South Luzon Express. Yung SLEX, no? Biruin nyo ba naman? Madaling araw na, nasa may Alabang pa kami. Ganon katindi. At naging katsika ko na lahat yung mga pasahero. Di ba? Hindi ma-board. Kasi para ka talagang na hostage, di ba? Hindi ka makagalaw. Nasa gitna ka ng traffic sa isang expressway. Hindi ka makagalaw. So ano pang gagawin mo? Makipag-chikahan na lang. Eh yung panahon na yon, wala pang cellphone. Naku po. Meron na yata, pero yung parang kasing laki pa ng ng sapatos. Hindi ako nagbibit-bit nun. Kasi sa na yun Nakakalok. Anyway, siguro mas maging maganda kung i-practice natin ang ating patience. Diba? Kasi ang pagiging pasensyoso, hindi yan likas na katangian lang. Isa itong kasanayan na pwedeng pag-aralan at sanayin natin ating mga sarili. Parang muscles din yan. Habang ginagamit, mas lumalakas. I love your ass. Char. Una siguro natin gawin ay dapat matuto tayong huminto bago mag-react. Diba? Pag naiirita ka, huwag agad magsalita o kumilos. Subukan mo ng simpleng formula. Hinto. Hinga. Isip. Saka kumilos. Kahit 10 segundo lang ay malaking bagay yan. Maraming problema ang nagsisimula sa reaksyong mas mabilis kesa pag-iisip. At dapat din sigurong kilalanin kung ano ang nagpapabilis ng ating init ng ulo. Tanungin natin ang ating sarili. Nainip ba ako kapag gutom o pagod? Nainis ba ako kapag feeling ko hindi ako nirespeto? Gusto ka bang laging nasusunod ang gusto ko? Nairita ba ako kapag mabaga ng ibang tao? Lalo na pag nasa pila. Kapag alam mo kasi ang mga triggers, mas kaya mong kontrolin ang iyong sarili. At syempre, tanggapin natin, dapat meron tayong acceptance na hindi natin kontrolado ang lahat ng mga pangyayari. Ito ay isa sa pinakamahirap na aral. Hindi natin kontrolado ang ugali ng ibang tao. Hindi natin kontrolado ang traffic. Hindi natin kontrolado ang pila. Ay nako, eto, hindi talaga natin kontrolado ang panahon. At syempre, ang desisyon ng ibang tao. At hindi rin natin kontrolado ang bilis ng pag-unlad ng isang bagay. Pero, kontrolado natin ang ating reaksyon. Minsan, ang pasensya ay simpleng pagsasabing, hindi ko ito kontrolado, kaya hindi ko hahayaan kontrolin nito ang kapayapaan ko. I will not allow this to ruin my peace. Wow! At sanayin na rin po natin ang ating sarili sa mga maliliit na paghihintay. Huwag laging takasan ng inconvenience. Halimbawa, huwag agad mag-check ng cellphone habang naghihintay. Maghintay muna ng ilang minuto bago sumagot sa nakakainis na mensahe. Huwag agad magreklamo sa pila. Kapag may kausap, hayaan mo muna siyang matapos. Small patience always builds big patience. Tandaan, ang bawat tao ay may sariling pinagdadaanan. Baka ang mabagal na kahera ay pagod na. Baka ang masungit mong kausap ay may mabigat na problema. Baka ang taong hindi pa nagbabago ay hirap ding labanan ang kanyang sarili. Hindi ibig sabihin ito ay hahayain mo na lang na habusuhin ka. Ang pagiging presensyoso o pasensyosa ay hindi pagiging doormat. Matuto maghintay ng hindi nagagalit. May mga bagay na hindi minamadali. Paghilom, pagmamahal, tagumpay, pagbabago, pagtanda, pagpapatawad. Minsan gusto natin ang sagot ay ngayon na. Pero may mga bagay na ang sagot ay hindi pa! Ang pagiging pasensyoso o pasensyosa ay ang kakayahang mabuhay ng maayos habang hinihintay ang panahon na. Isang simpleng daily practice, ha? Sa tuwing maiinis ka, sabihin mo sa iyong sarili, hindi lahat ng bagay ay nangangailangan ng agarang reaksyon. Paulit-ulit. Hindi lahat ng bagay ay nangangailangan ng agarang reaksyon. At idagdag mo, pwede akong mainis nang hindi nagiging masamang tao, pero pwede rin akong huminga bago ako magsalita. Ang pasensya ay hindi kawalan ng galit. Ito ay ang kakayahang piliin ang tamang reaksyon kahit may dahilan kang magalit. At tandaan ha, mga Mars, mga ninang kong puyat. Hindi porket mabilis kang uminit, kailangan mabilis ka ring sumabog. Ganun lang yun. So, patience. Hindi pasyente ha. Dahil hindi siya patient, naging patient siya. Dahil hindi siya pasyensyosa, naging pasyente siya. O pwede yan, ano? Diba? Dapat nagpapasensya ka rin pagtatawid sa kalye. Bakit ka magmamadali? O dahil hindi ka naging patient sa paghihintay mo na mag-turn red ang traffic light, ayun, naging patient ka. Naging pasyente ka tuloy. Iwasin natin yan, ha? Always keep your cool at chill-chill lang. Take it easy. Have a juicy. Oh. Luma na yan, ha? Luma na yan. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One radio tabaco, one radio diet. With your Tita. 10 minutes after 8 o'clock.

0: listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na, Bicolandia.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mapibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang for sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee and Best Cafe Black.
6: Heto, isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 plus powdered drink mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
7: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
6: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
8: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
9: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
8: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
10: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
11: The Tita Puliana Show on the radio.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
0: Usap One, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
2: One Radio.
3: You're listening to One Radio.
0: News FM. Tindugo na, Bicolandia. Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extra ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
4: Still available.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
6: Best Cafe Black,
7: also available.
8: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
9: 12 pesos lang for sachet.
10: Ang init!
11: Patata!
10: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
11: Patata!
10: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
11: Patata!
10: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
11: Patata!
10: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang dami flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
11: Batata!
10: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
11: Batata!
10: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
11: Batata!
12: Isang patulay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
13: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
12: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
14: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
15: Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod,
16: Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Gluta Whitening Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections.
4: and other skin problems.
5: High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
6: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
7: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon.
9: Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon.
17: Mabibili sa pinakamalapit ng mga supermarket o groceries sa inyong mga lugar.
18: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha? Huh?

horas, a las 8:32. Ibig sabihin, bispiras na ngayon ng Miyerkules. Oh yes. Gabi-gabi, bispiras. Araw-araw, bispiras din. Diba? Iba kasi excited lang sila. Halimbawa, bispiras ng fiesta, bispiras ng Pasko, ng New Year, ng Valentine. Pero bispiras po araw-araw. Bispiras ng bawat susunod na araw. Ganon. Maya-maya lang, undas na. Ay, nasa na nga pala si Alulong? Parang... yung gumaganon. Di ba last year meron tayo? Ah, baka ano pa, nasa kagubatan pa. Nasa kagubatan pa si Alulong. Malapit na po siya, siguro mga October. Masyado din naman kasing early kung ngayon na. Di ba? Saka na muna yan. At syempre, magtatapos na rin po ang Ghost Month sa September 11 ba yun? O at least tapos na tayo dyan sa mga Ghost Month na yan. Ang hirap mabuhay sa mundo. Ang daming selebrasyon. Ang dami nating dapat gawin. Ang dami nating dapat malaman. Pero higit sa lahat, ang dami nating dapat kainin. Marami po akong mga gustong lafangin na mga foodamba. Diba? Like for example, Baked Alaska. I'd love to eat Baked Alaska. Kanoy. Alam mo yung Baked Alaska? Cake lang yun. Pero binalutan ng ice cream. Nilagyan ng meringue. Tapos, binake uli. Gusto ko malaman kung matutunaw ba yung ice cream sa loob. Kanoy. O, pinalakpakan. Gusto ko na yung kumain ng mga Indonesian food. Malaysian food. Gusto ko yun. Kasi hindi ko talaga na-try yan in the past. Ano pa? Tawa ng tawa yung mga angels. Forever po niya itong kaibanan sa The Tita Pollyanna Show. Ang Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors ng Snow Fresh Products, Rejuvian Products, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabok, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata Products, Dazzlin Whip Soap, Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed and Evaporated Milk, Drinko Float, Golden Town Sardines, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Kiande, and Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores. At syempre, sa lahat ng mga pamilyang bayan, region-wide. Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Juice, Best Caps, Dr. M's Amazing Tea, Cusai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan salamat, Gems Products. And of course, para sa mga magagayon in the city of true love. Sarong lugar sana po para sa tuyang me time as in self-pampering. Yan po naman ang Pink Spa. Ang Pink Spa niya po dyan sa very nice building. Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City. Sampang Sanaian, Kanamando Coffee Hospital. Visit very soon. Mabalus po. Pink Spa. And of course, muchas gracias. Romeld's Dorothy Marketing. 21 years na. Kumusta?
tapos na naman po ang pasok ng September sa inyo. Okay lang. Eh sa'yo, ayos lang. Eh sa'yo, okay lang. Eh sa'yo, ayan ang gusto ko. Sana po naman maging maganda, masaya ang ating September. And of course, sana naman kahit papano nabigyan namin kayo ng kasiyahan ngayong first day of September. Hindi naman po ang sa inyong lingkod na baka masyadong magayunan pero mahamutuan. Diyos na ng kahibangan. Nag-iiwan ng mga katagang. Kung maganda ka, maganda siya. Maganda ang kapitbahay nyo. Maganda tayong lahat. Wow! Diba sweet? Ay, nangihintay talaga siya ng punchline. No? Wala, walang punchline. Yun na yun. Maganda tayong lahat. Hi, Tita Ren. Thank you so much for listening in every night. Kumusta na po dyan sa San Carlos, right? Bago ko nga pala makalimutan at bago ko tuloy ang magpaalam, napasyal ba sa inyo yung haze? Yung haze galing daw sa Indonesia, yung nasusunog doon. Malakihan at malawakang pagsunog sa Indonesia. Umaabot na daw dito sa Pilipinas ang haze. O yung usok na may mga kung ano-ano mga kasama. Hindi daw maganda yan para sa mga senior citizens, sa mga bata. Ay, hindi siya maganda kasi para siyang usok na merong dalang mga kung ano-anong mga bagay-bagay. Na hindi maganda para sa ating lungs. Kaya iwas po tayo. Dahil meron din tayong moderate... Ano, parang ako masasabihin nyo? Moderately daw na mararamdaman dito sa Camarines Norte at sa Kabicolan. Lalo-lalo na dyan sa Albay, natakpan daw ang Mayon Volcano. My gosh. Kaya ingat po tayong lahat sa haze na yan. Until tomorrow night. This is your Tita Pollyanna saying, sweet dreams naman.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na!
2: 10 years na kaming nagpapahid ng baw.
1: Banding na namin yan eh. At kahit itong anak kong pulis, powder rin ang gamit.
3: Tama si nanay, kaya di ko na hinihintay pa mangalay ang mga paat kamay ko. Dapat kasi hindi pasmado.
2: Di mo naman kailangan pang hintayin sumaki. Kung gusto mo lang na-relax ka, pahid lang.
3: Itong anak kong teacher, user din to eh.
4: As a public school teacher, di biro ang precious sa time. Kaya kailangan ko talaga yung quality sleep. Best remedy para ma-achieve ko yung mahinding natulog. Pahid ako ng baw. At ginagawa ko, room freshener. For me, baw liniment is a must have in every Filipino household.
2: Dahil walang aw sa paw.
0: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
5: Wow! May bago na namang Best Cafe.
0: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
5: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
5: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
5: Pampasexy!
0: Pampamacho!
5: Pampahealthy!
0: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
5: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
6: Evenings on One Radio.

0: FIFA Información. All in one radio station.
1: One Radio 91.3 News FM.

0: 21 plus, plus, plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasensi!
1: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: Evenings on One Radio.

0: Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email Responsible Gaming at Pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Ito ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe!
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease, at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasaysi!
1: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: Evenings on One Radio.

0: Radio City.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Dugo na.
2: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
3: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
2: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
3: Sige, papalaundry ko na lang.
2: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
3: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
2: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
4: Available in all supermarkets near you.
5: Sa dami ng Turmeric Ginger Tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
6: Evenings on One Radio.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
3: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
2: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
4: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
5: Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod,
6: Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Duta Vitamin Soap with glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder regular and scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infection and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
0: Evenings on One Radio.

0: Erba.
1: Ako po si Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
2: Saro ka pong nurse?
1: Baka medtech.
2: Medtech po.
1: Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, dahil ako pipapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rombos Herbal Capsule, malawag na sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
2: Maghapon ka na kami.
1: Maghapon ako trabaho, dahil ako pipapagal talaga. Maski digde, so malugod kang mga masitas. Maano na ako dito sa laugkang harong.
2: Pati sa trabaho.
1: Pati sa trabaho. Hindi ako pinapagal. Maghapon niya. Magayunan ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
3: Kidney Stone. Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood. Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia. Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes. Mag-Boss Herbal Capsule.
4: Evenings on One. On One.

0: Bataco City's Tindugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: One radio. One radio. 91.3 News FM.
3: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe.
3: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
3: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
3: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M, isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
6: Sa panahon ngayon ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit, hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness, dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehistrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawat, at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
5: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix at ng programang Wellness is Happiness.
7: Evenings on One Radio.

0: Ini po ang Sendong Kapitan.
1: Si Buen Osa. King! King! King! King!

0: sa siyudad ng Tabaco, asin bilog na Pilipinas, 55 minutos na makalipas po ang alangas 4. Diyos maray na aga sa saidugabos mga katindugon. Welcome digdi sa programang Kikig. Ano man po ang saindong mga pinagigibo? Ano man po ang saindong mga pinagkakasiributan? Laumi po na yaon kamo sa maray rahay na kamugtakan ligtas sa anuman na katibaanan sa buhay. Let us always start each day with an attitude of gratitude. Thank you, Lord, for the gift of life. Every gissing is a blessing. Be humble and never think that you are better than anyone else. Remember, from dust we are, and to dust we shall return.
1: Marata na.
0: Sa mga katindugon niya itong masilibrarkan sa indang kumpleanyo, maligayang, happy birthday sa indo. May you have many more birthdays to come and blessings from God.

0: de kai Arlin Imperial, kai Giselle Bunaubra, Avi Yen, kai Vicky Montejo, kai Hun Rubia, si Madam Irlinda Buneo, birthday man, kai Mary Jane Bilulo. Asin siyempre, mga katindo ko, nan sa tuyang amigo, na permisa ng kalmada, si Sir Nards. Happy birthday sa imotabi, Sir Nards. Kon, ay, holiday pala ngon yan. Pwede? Punan tatulos, mga alas 9. Sa mga katindo ko niya, itong panagos na ka-boarding lodging sa mga hospital. Soy, parahay na ka mo? Aldaw po kita nin Miyerkules. Dos na, kan bulan na Septyembre 2026. Sa mga katindugon niya itong may kamunduan sa buhay, condolence! Lagi po nating tatandaan ang malimit naming ipaalala sa inyo. Sa atin po nagmumula ang ating ikinasasama. Sa atin rin po naman ang gagaling ang ating ikinagagaling. In life, there are lots of people watching our next move, desperately waiting for us to fail, or even praying for us to give up. But don't mind them, it just doubles the fun of living. Let's bear in mind that failures and problems are not things we should be scared of. It could lead to breakthroughs and great discoveries. See life as an adventure. And enjoy every moment of it.
1: Marata, marata, marata, marata na.
0: Sa mga katindugon niya to sa Premier Distrito.
2: Good morning.
0: Segundo Distrito.
2: Good morning.
0: Tercer Distrito.
2: Good morning.
0: Parte kang probinsya din Katanduanes, Camarines, Sur Camarines, Norte, Sur Sugun, Masbate.
2: Good morning.
0: Probinsya Canalbay.
2: Good morning. Good morning.
0: Ini po ang 91.3 News FM. Tindugon na. Sa pagkaran po, kansamuyang Big Bossing, Jing Monte Alegre, Bossing Romy Volante, Boss Madang Kagandahang Osang, ang sa kuyang partner si Manong Manny Almoguera. Ako po si Bueno, bako man gwapong lalaki, alagad, very inviting as in dainong kamasayumahan. Dakul nagtataram, nagdadangog kami sa imo sa programang King King, kasurog kantama, kaiwal, kansala.
3: Si Bueno sa King King
0: sa enot naratsada kan programang King King ang kabugtakan kan panahon base mga katindugon sa ipinagpaluwas na daily weather kan pag-asa. Alas 3 kaso bago ang sentro kan tropical storm Pilandok. Pinagkakarkulo base sa kabus na available na datos 1,200 kilometros este kan pinakapurokan Northern Luzon sa coordinates na 22.5 degrees north, 133.3 degrees east. Ini, iguanin maximum sustained winds na 65 kilometros kada oras sa Ranisa Centro. Asindang kuros na maabot sa 80 kilometros kada oras. Ini, nagihiro east-norte-este sa kaskas na 10 kilometros kada oras. Mantanga, southwest monsudo para sa bagat ang nakakaapiktar sa Luzon, asin, Visayas.
3: Si Bueno sa King, King, King.
0: Dahilan po kaini ang dakulang parte mga katindugon ka na Pilipinas, apiktado ka na para sa bagat, particularmente ang Luzon, asin, Visayas na iyo, ang madaranin paminsan-minsan pagdalom nin kalangitan, asin, makukusog na paguran, mga katindugon, na makausanin mga pagbaha.
3: Si
0: Bantang ang Mindanao, apiktado kan localized thunderstorm.
3: Si Bueno sa King King.
0: Igwapo nin the tropical cyclone na nasa luwas kan na Philippine Area of Responsibility. Medyo harayo man po ini, ano? Salamat sa kagurangan. An haros mga piguon ang bitan niya itong weather system. An epekto sa kadagaan, iyo po mga katindugon ang mga pag-uran. Nasa nakaliis na mga aldaw talagang dakol na mga lugar sa Pilipinas. An binaha matapos po ang makangirhat na pagbaha duman sa nasyon kan Nepal.
3: Si Bueno sa King King.
0: Kasuod ba mga katindugon talagang Pilipinas na apiktaran man kan haze o itong mga saradit na particles. Dahilan sa nangyayaring forest and peatland wildfire duman po sa nasyon kan Indonesia na kunsain ang bilog na probinsya sa Kabikulan sakop mga katindugon o sinakob kan haze na nagpadalom sa kapalibutan asin ang mga otoridad nagpagirumdom na kaipuhan kita po magpasiguro dahil ta ang haze delikado sa salud kan tawo kon kaya maninigo asin dapat na kon kita nagluluwas sa satuyang mga house of the rising sun magsulot po kita nin face mask
3: si Bueno sa King King King
0: marata marata marata marata marata si mga igwasan na po tabi ning kaipuan ariglaron. Pero siyempre, siyempre manong mani kita mga senior citizen, maski dahil na pukawon talagang igwa na kita kisa diring body alarm clock, automatic minabangon kita.
3: Si Bueno sa King.
0: Sa mga street sweepers, sa mga members ng Solid Waste Management Team, marata, marata, marata, marata, marata. Sa mga yaon na, sa merkado publiko. Di ako naghapit kay payongon niya. Gari, di tan pa akong malita. Sa mga katindugon niya to na yaon sa tinampo. Si mga parahabal-habal na nakikipagsapalaran mga katindugon sa ibong na talagang matagruson ngunyan. Ang hanap buhay, ano po? Sabi kan mga parahabal-habal, digdi sa sentro, daipan nakakabalik talaga. Ano ha, minsan ang iba naguuli, siro sana daining kita.
3: Si Bueno.
0: At sa indang nakuapirot mga katindugon sa pagparahala at digdi sa sentro kan syudad nin tabako. Sa mga Mr. as in Mrs. Soy, na kaipuan mag-ipos-ipos sa tangani na makasalo lamang ni Gracia. Ngunya na aldaw maski na po special non-working holiday digdi po sa probinsya Canalbaya. Alagad siyempre sa ibang pagtaraid na probinsya sinda po igwa ni opisina, igwa po ni klase. Kaya marata, marata, marata, marata, marata, marata! Programang ini atod sa Dokan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Masiram na, barato pa. Yan man ang manok ni Osang. Fried chicken na kakaiba ang siram. Sabayan pa ni Libre Gribi ang mga aki. Nagkukuray ko sa sabay tara manok utang tilama. Igwa, mga katindugon, sa banwaan kan maliliput, nagwara irak sa siyudad nin tabako. Igwa naman, sa banwaan kan malinaw, tiwi asin, siyudad kan ligaw. Sa satuyang pagbalik, Anrat Sadakan King King Barita.
4: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ang aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
4: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
6: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan. Buti na lang, may Fast Relax. And I want to share the relief.
7: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
8: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
10: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
9: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
10: Sige, papalaundry ko na lang.
9: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
10: Ang partner natin sa paglabang, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
11: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap.
12: Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
13: Available in all supermarkets near you.
14: Bes, huyan kapalan? Marino digdi may dumanon kita.
15: Ha? Nata, masain ka.
14: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kang tambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
15: Nata, sa B2B Star Commercial ka pa man mabakal. Anong igwa dyan?
14: Aram mo kaya, Bes. Bararatuan mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sarong, argan lamesa, asing bangko, igwapas in daki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, asing party needs. Baku ma-birthday ka na next week?
15: Ay, iyo, bes. Sabi man ng god ni mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pandecorate sa birthday ko. Pero yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa center.

0: news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances! Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing!
1: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
2: Kung suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
0: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: Anywhere Trading. Makukuha sa Santillan Street, Kinale, Tabaco City with contact number 0927-813-0353.
1: Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa. Lalo na sa sunog, maging alerto. For all kinds of fire protection, walang iba. Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the fire fighting exponent. Mylin Enterprises, dealer of all kinds of brand new fire extinguisher. At syempre, mayroon ding smoke detector and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept refilling of fire extinguisher. Mylin Enterprises, tatagpuan sa 897 Rosales Street, Cormedal, Tabaco City. Mylin Enterprises with free pickup and delivery. Tawag na sa 0948-906-1051 at hanapin si Miss Mila Regalado, proprietor Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the fire fighting exponent.
2: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vince Hometown, one of the newest hometowns in the city of True Love. With spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima, Tabaco City, near Fatima 4. For increased reservations, please contact 0907-637-6946, 0950-859-2600. Or you can drop us a message at our Facebook page, Vince Hometown. Hurry, book now. We're excited to accommodate and assist you. See you there. Vince Hometown, your home away from home.
3: Si Bueno Sa King.
4: Philippine Standard Time, 13 minutos na makalipas po ang alas 5. Diyos maray na agaliwat sa St. Dugabos, mga katindugon, kasabay si Manny. Ako po si Bueno. O yan na po ang Ratsadakan, King King Barreta. Enot sa lado lokal, nakaabot sa nagkapirang lugar sa Luzon, asin Kabisayaan, ang haze na kausa kanangyaring wildfire sa nasyon kan Indonesia, Thailand, sa Paros, Habagat. Ang haze kumpuesto nin mga saradit na bagay na darakan Paros, arog kan Alpog, aso, polusyon, asin iba pang pinuho na bagay na itsurang binataklob sa sirang kan saldanga. Sigon sa mga eksperto, delikado ang haze sa salud kan tawo, kun kaya kaipuhan na magamit ning face mask ang publiko o kun bako dinumog na telang pantaklob sa dungo. Dahil ang kadpangyayari, tulos na nagsirkulo sa social media ang haze alert na apiktado ang 25 mga probinsya sa nasyon. Kasabay digni ang mga probinsya sa Kabikulan, particularmente Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sursogon, Masbate. Basado sa informasyon na nakabot sa Kigkig sa presente, nagkulpa naman ang forest and peatland wildfire sa Indonesia. Alagad ini, bako pasalbado sa peligro dahil saan pagkusog kan El Nino. Mapuon, ngunya na bulan na Setyembre. Mientras tanto, sigun sa Department of Environment and Natural Resources, DNR, Environmental Management Bureau, Bicol, ang haze magpapadagos na makakaapiktar sa nagkapirang party kan Pilipinas sundo Setyembre 3, 2026, mantang igwa pang kasulong nangyayari sa nasyon kan Indonesia na ang prevailing winds sa palibot iyo ang habagat. Dahil ang kaini, nagpatanid ang DOST Pagasa na ang haze posibleng makaapiktar sundo wasting portion kan Visayas, Mindanao, asin Mimaropa.
3: Si Bueno Sa King.
4: Magkaiba man ang rason, saro lang ang desisyon. Kaduwang barangay Kagawad kan San Roque, Tabaco City, ini iyo na mag-resign. Inagginibo ni Barangay Kagawad Mark Antuna Balingbing asin Rodel Bonaobra Senior, basado sa sendang resignation letter na ipinagsumiter sa opisina kan alkalde kan syudad. Si Barangay Kagawad Balingbing ang resignation letter igwang petsang Agosto 28, 2026 asin epektibo ini kasuod ma September 1, 2026 naan sa iyang pinakarason iyo nakaipuan kaining aprobitsaran ang mga oportunidad na makakatabang sa iyang personal asin professional na pagtalubo. Mantang si Kagawad Bonaobra ang resignation igwang petsang September 1, 2026 asin epektibo ini ngunya na aldaw September 2, 2026 ang pinakarason kan sa iyang pag-resign, iyon na kaipuhan kaining tutukan ang pag-ataman sa iyang aki na na-diagnose igwang autism. Nagtutubod si Bunaobra na dai na kaini matututukan ang epektibong pagserbisa sa iyang mga kabarangay ninhuli sa mas kaipuan kan sa iyang pamilya ang suporta asin geya. Mientras tanto, ang duwang barangay kagawad nagpahayag na bako pasil ang sa indang naging desisyon na mag-resign dahil sa udok sa buot kan mga ining ang pagsirbi na sa halipot na panahon sa indaman na naipahiling kung paano sinda mag-atindir sa indang responsibilidad siring man pag-akudir sa pangangaipo kan sa indang mga kabarangay.
3: Si Bueno sa King, King, King.
4: Marata. Nasa liod kan mga otoridad ang sarong persona na kasabay sa regional most wanted person. Si alias Freddy, rank 10 sa regional most wanted person. Ang na-arestar kan pinagsarong operasyon kan kapulisan. Matapos matrayumpong maiimplementar ang mandamiento de aresto, alas 11:30 kasuudma sa barangay Anislag, Daraga Albaye. Ang operasyon mga katindugon pinanginutan kan Regional Special Operating Team sa asistensya kan warrant personnel kan Daraga Municipal Police Station na nagresulta tangani na daina makapusipus pa ang wanted na persona dahilan ta ini na arestar. Ang mandamiento de aresto ang ipinagpaluwas may koneksyon sa violation kan Section 5 Article 2 kan Republic Act Number 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 na daing o na igwang ipinag-recommend na piyansa para sa paramientras na libertad kaini. Ang kapulisan padagos ang paghingua na madara sa korte ang mga personang igwang nakabinbin na mandamiento de aresto digdi sa kapalimutan.
3: Si Bueno sa King, King, King!
4: Palitang pangkalusugan, health conscious ka ba? Aba dapat lang dahil sa panahon ngayon, bawal magkasakit dahil mahal magkasakit. Health is our priority. Kaya dapat palakasin ang ating katawan sa pamamagitan ng healthy diet, exercise at wastong pag-inom ng supplement na hindi lang nagpapalakas ng immunity. Dapat meron ding antiviral protection at depensa laban sa sakit at viruses. Ano ang supplement na nagpapalakas ng immunity at may antiviral protection? Walang iba kundi ang PDA o Powdy Arco Capsule na may mataas na immunity booster dahil ito ay may antioxidants at anti-inflammatory properties at quercetin na isang antiviral property na wala sa ibang supplements at vitamins. Ang Powdy Arco Capsule ay higit 40 taon ang nagbibigay proteksyon at depensa laban sa mga sakit. Ang PDA o Powdy Arco Capsule ay mabisa at nakakatulong sa mga chronic and lifestyle diseases tulad ng high blood pressure, diabetes, heart disease, kidney failure at cancer. O ulitin ko, lahat ng mga nakakamatay na sakit ay dapat iwasan sa pamamagitan ng healthy diet, exercise, healthy lifestyle at higit sa lahat, ang tamang pag-inom ng daily supplement tulad ng PDA o Powdy Arco Capsule na may dobling proteksyon sa ating katawan. Para iwas sakit, iwas virus, iwas gastos, PDA, Protection Defense Against Diseases and Viruses. Everyday PDA, everyday healthy. Ang PDA o Powdy Arco Capsule ay mabibili sa mga butika dito sa Tabaco City, Kimcare Pharmacy, St. J. Pharmacy, Unicia Drug, at J-Med Parma.
3: Si Bueno sa King, King, King!
4: 21 minutos na makalipas po ang alas 5. Diretso kita sa detalyes kan mga baretang kikig sa Lalo Lokal. Ipinagbubusol kan ginubatan Tourism, Culture and Arts Office ang institutionalization kan sa indang opisina tanganing magkaigwanin permanenteng plantilla staff asin mas pinahiwas na budget kan lokal na gobyerno. Ini ang ipinagpahayag ni OIC Municipal Tourism Officer Salvador Literal sa pagsasabing sa presente ang sa indang opisina na sa irarumpakan Office of the Mayor. Kung sa iningkaso ma-institutionalize ini, magkakaigwan naman sindag sa diring opisina asin mga tauhan. Siringman, sa diring budget na gagamiton para sa pagpapakusod sa indang mga programa, proyekto asin aktibidades na makakatabang sa pagbusol kan turismo sa banwaan. Tinawan doon kay nina sa presente kasabay sa indang propuesto sa ginibong budgeting ang pagtagaman ng dugang na pundo para sa preservasyon kan mga lokal na cultural properties kasabay mga katindugon ang Ula Museum. Dumangon niya nakasentro ang mga aktibidad sa banwaan ka na ginubatan para po sa pagsilimrar kan ika-161 birth anniversary asin ika-30 man na pagsilimrar ano? Kan ano ba niya? Kan sa iyang pagsurinder? Sala ka nga niya buwin. Pagsilimrar digdi sa probinsya Canalbay. Iyan! So, Ula Day ngon niya na aldaw kaya holiday. Mientras tanto na arrestar ang sarong stay-in helper kan mga otoridad kan sarong luto outlet duman sa barangay Poblasyon Ginubatan Albay matapos na magpalyar ini na irimit ang koleksyon asin benta sa naunang bita ng establisimiento. Alas 7:30 kasood ba kan madiskubri kan may sadire kan naunang bita ng outlet ang nawawarang koleksyon na tulos kaining pinagkonfronta ang suspitsadong pinagbidbid sa dana si alias Ron 39 anyos residente kan Uwas Albay. Nagpalyar ining ipaliwanag kung sa in napaduman ana pigahanap na 4,000 na benta para sa Lotto Scratch It asin 22,600 na iba pa na uminabot gabo sa 26,600 ang nawawarang daily collection. Ang ginimukan may sadiri, binitbit na mga katindugon ini si Ron sa ipaturakan na ginubatan Municipal Police Station. Asin duman ang mga katindugon, inaristar kan mga otoridad.
3: Si Bueno sa King! King! King!
4: Pwede man pala niyan manong mani, ano ha? Isabay muna sa ipatura ka na PNP ang sa imong pinaga dududahan na madugas.
3: Si Bueno!
4: Sabay naman, dahil na nadipisilan pa ang PNP sa paghanap mga katindugon, no? Aristado kang lapakan ka.
5: You're listening to One Radio
6: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
7: Ang oras hatod sa indo kang 6G Enterprises. 6G Enterprises, dealer of hardware, electrical supplies, construction materials, coco lumber, hollow blocks, gravel and sand, asin iba-ibang klase ng semento. Arog Kang, Mayon Pozolan, Mayon Portland, Apo Portland Type 1, Apo Premium, Apo Masonry, Apo Cemento Filipino, Holcim Asin Republic Cement. 6G Enterprises. Makukuha sa entrada kang Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Mag-text o mag-apoy 0947-422-7867, 0948-628-5812 o sa landline number 487-5338. 6G Enterprises. Try mo. Barato. Ang 6G Enterprises by Smart Money Padala. 5577-5194 6182-4105.
8: Tao po. Ano po yun? Ay! Ano po yun?
9: Bibili sana ako ng pampahid.
8: Pampahid? Gusto ba ko na lang? Ay!
9: Palabiro ka talaga. Naghanap kasi ako ng mabisang pampahid. Sobrang sakit kasi ng katawan ko.
8: Ay! Sakto! Pwede akong ipahid. Ito o, oh, Paulinement.
9: Paulinement?
8: Oo.
9: Baka pares lang yan sa iba. Gusto ko sana yung nanonood.
8: Ay! Sakto! Nanonood talaga hanggang laman itong Paulinement. Tara! ako. Charis! Alam mo bang ito ang pambansang liniment na may sikap ko extra?
9: Sikap mo?
8: Oo, sikap mo. Parang ikaw, silikap mo na pasiyahin ako. Ah, charot! Ibig sabihin niyan, may kombinasyon ito ng mga herbal plants para gumaling yung pananakit ng katawan mo.
9: Hirap din kasi ako makatulog.
8: Kakaisa sa akin?
9: Hindi, ay, dahil sa sobrang pagod.
8: Ay, perfect talaga sa'yo ang Pauline Men dahil sa sobrang giginhawa ang iyong pakiramdam. Ikaw kasi napaka-hardworking mo eh.
9: Siyempre, para sa future natin.
8: Ay! O eto, pwede mo ito na lahat?
9: Hindi, isa lang.
8: Bakit isa lang?
9: Ganyan kasi ako magmahal. Dapat isa lang.
8: Ay, nakakaloka magmahal ha, para kang Pauline Men.
9: Bakit naman?
8: Kasi sa Pauline Men, wala na out sa pao. Ganon, sa'yo na nga yan, nakakaloka ka.
10: Pumapaypak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marines Sur o maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita. Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven. Whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
11: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
12: May bago sa manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets, tiyan na si Ram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng manok ni Osang.
13: Your go-to place for events, staycations, and fun is at Facade Hotel. Facade by Hotel Fina is located at the heart of Tabaco City, so you have access to the business areas, banks, restaurants, shopping malls, and more. Experience real exquisiteness and feel the warmth of the polite and well-mannered staff. Facade also offers a selection of top-class facilities such as car park, shuttle service, airport transfer, tours, elevator, Wi-Fi internet connections, fashion hall and restaurant, as well as laundry and iron service. Treat yourself to your comfort home away from home, right at the heart of Albay. Book now through their Facebook page or contact 0915-416-6604.
14: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219 sa R3 Cycle Center. Iguan ng mga serbisyo, Arukan tune-off, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning,
15: CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababakalman ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, Tires, Helmets, and Motorcycle Accessories. Artree Cycle Center, garantisado, may malasaki asin barato. Artree Cycle Center, mas pinahiwas, garantisado, may malasaki asin barato.
16: Malsun pa! Basta Bicolano, Uragon!
17: Ini po ang Sendong Kapitan. Ang magparibok, yun ang bayan sa sound system. Sige, hataw!

0: Diyos na makalipas po ang alas 5. Oras na naman tanganing magbadag. Kay Patni Bitara, Marina, good morning. Shuni Suryano, kay Mami Dil Madrid, dyan sa Los Montes, kay Balut Rakyon. Good morning sa nagising na asawa ko, nandyan sa Olunga po, si Tessie Rakyon. Yugu-yugun mo. Kay Madam Evelyn Cornell. Kumusta ma'am ang beautification? Kay Emma Binyas Barsinas, Emmy Clarete, kay Madam Noems Bilen, kumusta ka po ma'am? Umaura. Kay Madam Ellen Bisa, uyugun mo an si Madam Ellen.
1: Upunta.
0: Nag-birthday. Pero nga ni so birthday mo ma'am, 80, uyugun mo
1: an. Ururan.
0: Kay Nina Palanas Bubis.
1: Achacha.
0: Mana Lambat Fernandez. Oh, greet ko po sa ginanayan, ang family Jucarisa at Fernandez, lalo na si ano kan Kilambat Imbet. Kilambat ano daw
2: yan? Yan talaga.
0: Angie Bueno, Nina Palanas Bubis, Marina, good morning. Makusugon kami digdi sa anislag, ha? Aw amislag suwa malinaw. Thank you so much sa endo. Kay Des Buban, Analisa Binos Balmaseda, kay Joel Borbe, Carmen Dollar. Marini, tama pirak maparoy si madam. Si Sintay Dos Anbalyuan kan Piso Buda Dulyar. Kay Juliana Bernardes, Maria Emma Bermundo Barba, Des Cargulyo. Ay, kay Ma'am Des. Si Ma'am Des Basco, Travel Digdi, Travel Duman. Retired public school teacher, nag-i-enjoy kan bonus line. Sa mga pagiriman niya to sa Department of Education na nag-i-enjoy na kan bonus life matapos mag-retiro, oy! Pagparahanunan kwarta. Travel digdi, travel duman. Mag-ugma kay Pabs Brugada Colorina, Colorina Perfecto Peralta, Josephine Bilien Rodriguez, Erlinda Benitez Vilches, Pipanyo Balis Marie, Andre Patrick Junido, Jeanette Brul. Sa mga taga San Jose Malilipot, si Ate Elena Mistula, Jeneline Brides, Uro Aldaw Nagdadangog, salamat po sa indaw.
3: Ang galing-galing mo!
0: Kay retired principal idol Fernando Pando Margalio. Sa mga baga, yan dyan sa Barangay Dos. Midbid nindo ini si Sir Pando, matibay na amigo. Paulok-ulok sana, sa mga taga Barangay Dos kan malilipot, Fernando Pando Margalio.
4: Si Bueno sa King.
0: Dakol na amigo. Uyug-uyugun, wangari kaya na sa pagpreparar na nga Bueno si Pando kan sa iyang pagkandidato sa barangay. Baloon, programang ini atun sa Edo Candinel Bakery, tinapay, puwerte, nasok, perming, mainit sa presyong dati. Makukuha sa likod na pati kang Tabaco City Hall. Pagsadiri, asin, pinamamahalaan ni Madam Gina Nang, perming yaon, anbarsaga, itire, mga masiram na minyo sa presyong barato. Pamahawan, panguntuhan, merindalan, pamanggihan sa barsaga, itire, solve ka! Good news sa mga nagpapamatanga asin na aagahan digdi sa sentro kan syudad din Tabaco. Ang Barsaga Itiri, 24 oras nang nagsiserbi. Iguaman sinda kan air condition na inting barber shop and salon. Matapos magpagwapo asin magpagayon, inabot din gutom diretso sa Barsaga Itiri. Perming yaon si Ati Beth Barsaga. Masiramon ang bulalo dyan mga katindugon. Buna ito po bagang Karabif, ay abaan na maharang-harang kinabana. Siyempre mga katindugon, partner kan programang Kikig an Malilipot Cockpit Coliseum. Pagsadiri kan Familia Bea, pinamamahalaan ni Rabus Boy asin Madam Girly Bea. Makukuha along National Road dyan po sa Barangay San Isidro Inawon, Malilipot Albay. Sa mga parabulang tandaan sa maabot na Domingo, igwapo dyaning two hits ulutan with timbangan Early Bird Banded versus Early Bird Banded. September 6 po ini 2026, Domingong Banggi, Ralatuman dyan, mga katindugon, unlimited, and premium 15,000 de pesos, pot money 1,000 de pesos, minimum bet 5,500, maximum bet 22,000 de pesos. Sponsor po ini ni Kana Francisca, as in Kan Malilipot Cockpit Coliseum. Iya, mga parabulang preparar. Two hits ulutan with timbangan sa maabot na Domingo nin Banggi. Pizza size po, kan bulan na September 2026. Partner kan mga mister as in Mrs. Nahabu Mapasma, tambakan labahon darahon sa Adam Lac Laundry Shop. Servisyo sigurado sa presyong kaya mo. Ang Adam Lac Laundry Shop, nagagamit nin makabagong teknolohiya, kun kaya ang mga musingunin dong labahon, pagluwas sa makina, iturang baguna, mahamutun pa. We wash, we dry, we fold, no worries. Just relax. Makukuha sa Porokuno Poblasyon, Malinaw Albay. Birthday po ngon yan, kana may sadiri kan Adam Lac Laundry Shop, si Sir Nards, na Kalmada. Sir Nards! Ano pangayabuin, oo ni na ako sa Manila, dulag mo na ako. Kay Ma'am Bing, buna kay Lian. Marina, good morning. Sa mga mapagayon kan opisina, House of the Rising Sun, Iguanim Beautification Project sa barangay, Siringman, sa mga eskwelahan, naghahanap ka munin mga dekalidad na pintura sa inkamumaduman. Siyempre, sa Tabaco Color Mix Paint Center, gabos na klase nin pintura, Iguasinda. Color na korsonada, ipatimpla sa Tabaco Color Mix Paint Center. Makukuha, Long National Road, dyan po sa Purok 1, Barangay Salvacion, Tabaco City. Marina, good morning kay Boss Nestor, asin Madam Helen Berwenga. Siyempre, kasurog ka na programang King si Tabaco City Councilor Renier Burse, Chairman Committee on Appropriation sa Sangguniang Panlungsod, kan Siyudad nin Tabaco. Tunay na amigo, kagawad sa pag-asenso.
4: Si Bueno Soa, King.
0: Diretso kita sa detalyes kan mga baretang King sa lado lokal. Pinaglalauman na dadagusoon nin po kumas o minus 1,500 na individual ang pagsilibrar kan ika-161 birth anniversary as in ika-30 pagkomemorar kay General Simeon Olang unya na aldaw duman sa banwaan kan ginubatan albay. Ini ang tinawan doon ni OIC Municipal Tourism Officer Salvador Literal sa mga taga-midyang kasurma kung sain ang aktibidad po nan sa paaginin banal na misa nagigibuhon at yan na alas 7 nin pagkaaga. Ini asin ini susundan kan civic and military parade, red laying flag rituals asin halipot na programa. Si General Simeon Ola ang pigmimidbid na longest fighting revolutionary general kan Pilipinas as in iyo ang ultimong general na nagsurrender sa mga Amerikano. Mientras tanto, sa paagi kan Acta Republica Numerado 1-1-1-36 ipinagdeklarar ang September 2 kada taon na sarong special non-working holiday sa bilog na probinsya ng Albay. Initanganing Romdumon ang pagkamundag ni General Simeon Arboleda Ola, Siringman, ang buhay, serbisyo as in isog kaini bilang ultimong Filipino general na nagsurrender durante kan Philippine-American War. Konsain at ang September 2 kada taon, tigaapod na Ola Day.
4: Si Bueno Soa,
0: kondisir nin orientation ng Tabaco City Police Station sa mga paratukdo. Personay, sa sin mga estudyante kan Kinastilyuhan Elementary School kasunma. Iniparti kan pagpuon kan aktibidad para sa 32nd National Crime Prevention Week na ipinagtalaan September 1, Sundo 7, 2026. Konsain, ang mga aktibidades kan mga otoridad na kaguot sa temang strengthening civilian oversight and collective action for a safer community. Sigon sa Tabaco City Police Station, sa pahinot ni Police Lieutenant Colonel Berhel Vivibat, na nakatutok ang aktibidad kainis sa paparaning school safety drill as in crime prevention tips. konsain obheto kaini napakusugon ang pagkasabot para sa salbadong kapalibutan asin pag-ibitar sa krimen kan mga estudyante asin personahis kan mga eskwelahan magigiramduman ipinagtalaan kan DepEd ang synchronized safety drill sa mga eskwelahan sa agang September 3, 2025. Pinanginutan kan PNP Bicol asin Albay Police Provincial Office and kick-off ceremony kan 32nd National Crime Prevention Week na ginibo sa University of Santo Tomas Legazpi City, Casorba. Ini pinagpartisiparan kan sobra 500 na faculty and staff kan universidad kasabay ang mga representante kan manlain-lain na law enforcement agencies sa kapalibutan. Obheto kaini, tanganing pakusugon ang kaaraman asin pagkasararo kan komunidad sa pag-ibitar asin paglaban sa krimen. Konsain, bilang simbolo kan pagkasararo laban sa krimen, sabay-sabay na pinatanog kan mga nagpartisipar an sa indang mga pito antes na ginibo an awareness lecture. Pigtratar kan mga representantes gikan sa National Police Commission NAPOLCOM, Regional Anti-Cybercrime Unit, Bicol asin Integrated Bar of the Philippines IBP, and Calendar Year 2026 National Crime Prevention Plan, Republic Act Number 11313 o SAFE Spaces Act asin mga isyo unong sa online extremism. Konsain, tinawad doon ni Police Colonel Noel Nunez, Provincial Director kan Albay PBO, ang importansya kan pagtatarabanganan kan komunidad asin kapulisan sa pagpugol kan krimen. Sigon kay Nunez nakatalaan na magkondusir ang mga kapulisan in kaparehas na aktibidad sa mga eskulahan sa bilog na probinsya tanganing mas pang mapahiwas ang pagsabot asin preparasyon kan mga estudyante para tukdo asin personahis kaini laban sa manlain-lain na huma.
4: Si Bueno Sa King, King, King, King.
0: Marata, marata, marata, marata, marata, marata, marata. Taod-taod ang iba pa.
5: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa,

0: Nandito na ang Boy and Lar Enterprises sa Salvacion, Tabaco City. Multiple brand new tires, de kalidad na recap tires, nitrogen tire inflator, pickup center tires for recap, wheel balancing, German patch vulcanizing, at mas magandang balita, sa bawat pagbili ng gulong, may free wheel mounting na. Para sa ligtas, matibay, at maaasahang biyahe, Boy and Lar Enterprises, ang inyong kaagapay sa kalsada. Tumawag o mag-text sa 0966-819-4768. Boy and Lar Enterprises, owned and managed by Pedro Boy Romabon Jr. Boy and Lar Enterprises, kalidad at tibay, siguradong maaasahan sa bawat biyahe. Matatagpuan sa Salvacion, Tabaco City. Tara na! Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang dekalidad na tires, batteries, at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis, and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, and tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Laho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
1: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
2: Si Consi Ram vs. Janko. Asin ang sa iyang Power Committees.
3: Trade and industry, angatan negosyo, tuloy ang kita.
2: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kan tunay na pagkamuo.
3: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
4: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na siyudad kan Tabaco.
2: Consi Ram vs. Janko, si Ram sana!
5: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga ang Best Cafe.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
7: Ilabas na

0: No segregation, no collection.
1: Si Buen Osa, King.
2: Oras 51 minutos na makalipas po ang alas 5. Aldaw po kita nin Miyerkules, pitsanos na kadbulan na Setyembre 2026. At masunod na baretatod sa Johnny Tabaco City Councilor Riner Burse, Chairman Committee on Appropriation sa Sangguni ang Panglungsod, Kansyonad nin Tabaco, tunay na amigo, kagawad sa pag-asenso.
1: Si Buen Osa, King.
2: At ngayon sa ating mga balitang pambansa, ginamit umano ng Department of Education DepEd sa ilalim ng nooy, kalihim na si Sara Duterte ang isang karaniwang sertipikasyon mula sa Philippine Army upang suportahan ang 15.54 milyong pesong claim sa confidential funds ayon ito kay House Prosecution Spokesperson Representative Sia Alonto Adyong. Pinatunayan ng sertipiko ang pagsasagawa ng 8 Youth Leadership Summits at 53 information education campaigns ng 1st Infantry Tabak Division noong 2023. Ngunit hindi nito tinukoy ang impormante, hindi nagpatunay ng reward o kabayaran at walang indikasyon na DepEd confidential funds ang ginamit. Sa testimonya ni Cornel Manaros, M. Borancing II, nilinaw niyang walang perang mula sa DepEd ang ipinadala sa kanyang division para sa mga naturang aktibidad. Anya, karaniwang dokumento lamang ito ng kanilang paglahok at nalaman niyang ginamit ng DepEd ang sertipiko sa liquidation response ng Commission on Audit.
1: Si Buen Osa, King.
2: Halos lahat na lang ng mga activity, ano, parang nakakaduda na. Isipin nyo po, pati yung mga youth camp na ang involve yung mga kabataan natin na gamit para sa katarantaduhan, ano ha?
1: Si Buen Osa, King.
2: Samantala, mas pinalawak pa ng Department of Education DepEd ang kanilang kampanya laban sa karahasan sa mga paaralan at binalaan ang mga estudyanteng mapapatunayang nambubuli na isa sa ilalim sa exclusion o tatanggalin sa mga paaralan sa ilalim ng bagong DepEd Order Number 006 Series of 2026 o Guidelines on Ensuring a Safe and Motivating Learning Environment, kabilang sa mga parusang maaaring ipangataw sa mga mag-aaral na mapapatunayang guilty sa mga naturang paglabag ay non-readmission, agarang exclusion at mandatory referral sa law enforcement o social welfare authorities para sa mga mag-aaral na mapapatunayang gagawa ng matinding paglabag. Ang first level o minor infractions ay maaaring mauwi sa written reprimand, parental notification at guidance counseling. Ang second level o serious offenses o paulit-ulit na bullying, online harassment na may parusang suspension hanggang 5 araw, DSWD referral, non-readmission sa ikalawang paglabag. O yung mga principal na pwedeng aprubahan itong 5 araw na suspension. Habang ang third level, high-risk acts o severe physical harm, bomb threats, dangerous action ay non-readmission sa unang paglabag, permanent exclusion sa ikalawa, turnover sa mga otoridad sa mga susunod. Ayon sa DepEd, sakaling makakita ng palatandaan ng bullying, maaari na itong direktang resolbahin ng mga guro, habang ang second level ay maaari nang makialam ang Learner Formation Officer at magbigay ng rekomendasyon sa school head. Ang school head ang responsable sa third level offenses at pagpapatupad ng kaukulang sanksyon.
1: Si Buen Osa.
2: Kaya tayo ngayon, Manong Manny, ano? Manong John Sapiter, kapag ka may mga nakarating na rekomendasyon sa ating opisina, yung ating komitiba na humahawak ng mga problema no ng ating mga estudyante kapag ka talagang nakikita nating malala, automatic inaaprubahan po natin. Eh win-win naman, lumipat na lang kayo sa ibang paaralan.
1: Si Bueno Sa.
2: Kaysa naman ma-highblood yung ating mga kaguruan at pati na yung principal. Eh wala tayong magagawa. Gusto natin na mapabuti sila manong mani, pero kung ayaw naman nila, eh ano bang gagawin natin? Kahit na meron tayong mandato na kailangan pong gawin ang lahat para kahit na papano, mapanatili yung mga school-age children sa paaralan, pero kung sila mismo ayaw nilang makinig para doon sa kanilang ikakabuti, abay sino naman tayo para hindi kayo pagbigyan ano ha? Kayo rin, tandaan po natin sa panahon ng ngayon na masyadong komplikado ang kalagayan sa mundo. Ang tanging natitirang oportunidad ng mga mahihirap, ng mga pobreng tikoy, ay kailangang makapagtapos ng pag-aaral at magkaroon ng profesyon.
1: Si Bueno Sa.
2: Pero kung ayaw naman natin, kasi gusto nating sunding ang ating mga sariling mga pagnanais, lalong-lalo na nais natin na maging siga-siga dyan sa ating paaralan, abay huwag kayong gayon kasi sapagkat mayroong kautusan ang Department of Education na kapag ka talagang delikado na ang inyong mga ginagawa, papalayasin na kayo sa paaralan.
1: Si Bueno Sa.
2: Umabot sa very unhealthy ang kalidad ng hangin sa ilang bahagi ng Metro Manila kahapon nitong Lunes ng gabi matapos bumagsak ang haze mula sa mga forest fires sa Kalimantan, Indonesia. Ayon kay Office of the Civil Defense o CD Deputy Administrator Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro de Fort, nakakaapekto rin ang haze sa Calabarzona at Mimaropa na kapansin-pansin simula pa noong Lunes sa madilim na kapaligiran at sa very unhealthy air quality. Dahil dito, hinikayat ng Department of Health ang publiko, lalo na ang mga bata, matatanda, buntis at may comorbidities na magsuot ng N95 face mask at limitahan muna ang kanilang aktibidad sa labas ng bahay.
1: Si Bueno Sa.
2: Pinagbangwal ng Senate Impeachment Court ang paggamit ng mga gadget ng mga testigong haharap sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ang inianunsyo ng impeachment court nitong Martes, September 1, kasunod ng online viral po to ni Office of the Vice President o BP Assistant Chief of Staff Limuel Ortuño sa social media, kung saan mayroon umano itong earpiece habang tumitistigo sa korte. Nilinaw ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Senate President Francis Chis Escudero na ang larawan ni Ortuño na may earpiece ay peke o AI generated dahil ang totoo ay hikaw ito sa front fold helix ng kanyang tainga. Nakita mo na. Lahat na lang ano ha?
1: Si Bueno Sa. King.
2: Nilinaw ni Senator Judge Vicente Soto III nitong Martes, September 1, ang pagkakaiba sa pagitan ng alias at peking pangalan sa ika-20 araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Naging paksa noong nakaraang linggo sa paglilitis ang tungkol sa paggamit ng alias na naging tema ng pagtatanong ni Senator Judge Rubinod Padilla kay Private Prosecutor Attorney May Divina Gracia. Ayon kay Soto, pinapayagan lamang ang paggamit ng alias para sa pseudonyms sa literatura, pelikula, telebisyon at iba pang entertainment purposes. Therefore, if there is a person behind the alias, then it is an alias. If there is no person behind the name, it is a fictitious name or a fake name. So just for the record, Mr. President, paliwanag ni Soto. sa isyu ng confidential fund kung saan lumabas ang mga alias na Piatos, Pagong Pusa, Bilat at iba pa. Binanggit ni Padilla na kahit ang mga bayani ng bansa gumamit ng alias at kahit si dating senador Benigno Ninoy Aquino Jr. ay may alias din na Marcial Bonifacio pero walang confidential fund.
1: Si Bueno Sa King, King, King.
2: Taod-taod ang iba pa o diretso pa ining ligtas tigdas na ini. Iba tapos na sa Agosto.
3: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigdas Bicol.
4: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
4: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para Bula, healthy ba? Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
6: Sa dami ng ginagawa mo sa araw-araw, kaya pa ba? Dapat
7: G lang! With Gourd C+. G to support your daily grind, G to feel good from within, and let your natural glow shine. With proper diet and exercise, Gourd C+, is your daily plus. Gourd C+, with zinc capsule.
8: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Guard C+. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kung kamo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa sendong harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1, San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
10: Mga ka-rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong dekalidad ang bawat piyesa at serbisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Para sa matibay na serbisyo, performance at formang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.
11: Walang maisip na pang snacks, pang merienda, pang balon o pang pasalubong?
12: Yaon ang Zap Donuts.
11: Zap Donuts. Perfect pang baon, pang merienda, pasalubong, asin snacks.
12: Zap Donuts. Barato na, masiram pa.
11: Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan Manok ni Osang Fried Chicken House.
13: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sana ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Tas sa St. Jude Animal Bite Center, makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Marina sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
14: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Tayi, Tabaco City, near Amando Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
15: Hanap ninyo ang dekalidad, asin, siguradong servisyo. Construction supply na talagang barato. Asin, asertado. Jaya Enterprises.
16: Jaya Enterprises.
15: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply. Arugan, gravel and sand. Boulders, 3-4, fresh gravel. Dumping materials. Hollow blocks, 3-4, 5 and 6. Decorative blocks, louvre blocks, and electrical supplies. Plumbing materials, asin, gabos na klase min semento. Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin, mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa APEC, tawad, home credit, dakulun pang iba, debit card. Asin, pwede nindo i-home credit ang mga kaipuhan nindo, hardware materials, sa baratong presyo. Presyo, asin servisyo, garantisado, kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises, makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises, owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-abot sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
16: Jaya Enterprises.
1: Si Buen Osa. King.

0: an pamada ka ito, likunti man. Dawa pa. An pamada ka ito ni Pai, likunti mga katindog. Inda kung unyan, kung igwa pa man kan likunting an.
1: Mga bayo.
0: Ako naman ngayon, oso buwin ang pamada. Ang oso ngunyan, gel. Kinaban. Otso minutos na makalipas po ang alas 6. Marina, good morning kay Wilma Fuliero Clidoro, kay Manong Dan Bitara, kay Kuya Bal Clavisillas Dacunyo. Ang pigpahit mo pala Manong Dan, supang term 2 na.
2: Si Bueno
0: Adban, ang pahit, ano ah. Kay Andy, pa-shout out dyan sa Balay TV relocation. Saratia Marlene Ceresa, asin kay Netnet Moran, pirming nagdadangog. Salamat po sa indo dyan sa Balay TV relocation. Kay RGCia Cornel, kumusta ang tubig nindo dyan sa tiwi? Ah? Iyuman nga niya buwin o giraray. Nagahanap pa kiburabod. Pero kan panahon ano ha? Pag nagpapasiring kita dyan sa huruan, ang mga agihan baga dyan, ano? Sa gilid ganito na tinampo, dakulo na mga nagwawagawasan ng tubig. Oho. Ano daw sinangyari? Kay Rosemary Rodriguez, Marilo Bilan Bisenyo, Maria Canyon, Madam Eden Alim, kay Terence Francisco, bati po sa aki ko na si Terence John Francisco, happy birthday, love ka palagi ni Mama. Oh, iyan mga nini, mga nunoy, ang pagpadabakan magurang, ha? Soy-soy forever. Ah? Kaya out pa man lugod na kung an mga ini, senior citizen naman, dahi man hindi pagpabayaan. Kaya, dahi man iyan na gahagad na perminindong taubanan. Pero kung igwa, mas maray. Pero kung igwa ka munin panahon, pagbisitahon, buraknuman ka mo, kabisi, ah? Gurano man kamo kaharayo, pagtaga apodan man lamang, pagtaga kumustahon, ah? Tangani na maglawig pa man lamang ang buhay kansa tuyang mga lola, buna, lolo. Maski puro pa no, kung daian mga iyan, ah? Sigurado dai man kita digdi sa ibabaw kang kinaban. Kaya, kay Shirley Sabilla Biler, mahigos na Lady Barangay Tanod sa San Francisco. Siring man si Manay Elby Reyes dyan sa Barangay Hindi. Si PSDS Nelly Coffee Palan Madam, nag-happy birthday kakasood ma. Ah? Sinikrito sana ni Madam Susa iyang happy birthday. Good morning, Tabi. Madam, PSDS. Kay Noli Cortuna, pa-shoutout po sa Cortuna family dyan sa Bagong Bayan, Tiwi. Si Lula Oring, kumusta na daw si Lula Oring? Ah, dyan sa Naga. Lula Oring, kumusta ka na, Tabi? Kay Barangay Kagawad, Mila Brutas Evangelista. Ah, kan San Isidro. Inawod, Marina, good morning. Kumusta ngayon, Buen? An updates duman sa propuestong iuktaba an barangay asin sangguniang kabataan elections. Base sa report, as of September 2, 2026, the postponement of the 2026 Barangay and Sangguniang Kabataan elections is still being considered by Congress. Tandaan po niya to, 20 pira na sana. 20 size na aldaw na sana. Filing na kan certificate of candidacy. Kaya so if until now it is being considered by Congress, do you think there is still enough time for them to approve a particular proposal to postpone the elections? Ah? Pirang aldaw, pirang simana na sana, mga katindugon. So ang Senate committees have approved the proposals to postpone the November 2026 BSKA, mga katindugon. Ang sarong proposal, ini dapat gibuhon sa November 2028 as in ang termino kan mga opisyales sa barangay as in sanggo ni ang kabataan 5 taon na mga katindugon. Pero sa barangay sundo sinda sa tulong term mga katindugon. Ang sanggo ni ang kabataan saro sana. Ang Senate Joint Committee base duman sa report ipinagrekomendar na ang barangay as in sangguni ang kabataan election gibuhon sa second Monday kan November 2028 imbis na November 2, 2026. In kaso ini maaprubaran ang mga presenting incumbent na barangay as in SK officials matinir pa sinda sa laog ning 2 taon. As in itong nakatulong beses na nagkaigwana ning 3 consecutive terms, di na po sinda pwedeng mag-re-election pa. Di na pwedeng mag-sumiter kan sa indang sadire para sa re-election. Apwera ang kapitan, kung tapos ka pwede kang magkagawad. Taday man ki Vice Kapitan. Manong mani. Ang kapitan pwedeng mag baba, maging kagawad. Kung natapos na ba ngayon, so 3 consecutive terms kain eh, pwede siyang magkagawad. Pero ang kagawad, kung natapos na ninduan sa indong 3 consecutive terms, an pwede sa nanindong dumanan, magkapitan ka mo. Ayan. Pero kung day man, hindi pa ano lamang, paingalo. Pero kung sa paguna nindo, baku naman magayon na magsirbi sa barangay nindo, ta sige ang durulak, mag-resign ka mo. Pasaway ka! Manong-manay, ano? Pasaway ka! Sa House of Representatives, mga katindugon, pigko-considerar man ang postponement. Mala, sobra sa 70 na mga miyembros kan House of Representatives nagsunod, mga katindugon, na ipospon na muna ang eleksyon sa barangay buda sangguni ang kabataan. Pero, pigko-kontra ini kan mga election watchdogs, mga katindugon, arog kanan frel napigahagad ninda sa kongreso day na pagparapakilabutan ini pahito na ini ta su ibang mga makasuwa-suwa na. Makasuwa-suwa na pala. Dapat mga katindugon, dapat salidahan na. Pero makairak man itong mga tol-tol talaga na maray ang performance. Bakong iyo tabi honorable punong barangay Evelyn Bulante boda ABC President Abby Binalya boda ABC President Third Burse. Itong mga makasuwa-suwa sana, duman sana kita magkaigwan ninyo. Mga makasuwa-suwa sana. So, ang pinaka-importanting punto, mga katindugon, the postponement is not yet final. Although igwana ning pig-aprobaran sa Senado, igwaman digdi sa House of Representatives, pero magkakaiba, mga katindugon, ang sa indang gusto. Kaya dapat ito i-reconcile. Diba? So paano ito? O di dapat magururon sinda. Igwa pa daw kipanahon, mga katindugon. Duang simana na sana ang pahit ninda. Bago o antes na maging final ang sa indang magiging desisyon. Nya, ang sa tuyang presidente gari. Habu mangkan mga puro postponement na yan.
2: Si Bueno sa King.
0: Ta imagine, mga katindugon. Halimbawa, na-postpone. Okay, maray, silinso sa barangay. Dahil ki mga kirilas-kilasan nito na. Sumama, sumanga magpadibuda magmadi. Dati nag aagda si Madiki padina uni nga ya padibaad ko ni guakam o dai kamo jangki pansira igwa ko digding piglutong natong maharang igwanin bangot na tinapa kun magileksyon pwedeng malingawan na naman ni Madina pwede niyang tawanan ki gulayon o ginulay o gulay si Padi ta si Padi yaon sa ibong si Madi yaon man sa ibong kinaban, mga katindugan.
2: Si Bueno sa
0: King. Sabi kan ko, Milik, pag napuspon ang eleksyon, mawaldas po kita nin pira kan gobyerno na maabot 8 bilyonis ni pesos.
2: Si Bueno sa
0: pirang classroom na daw iyan na 8 bilyonis ni pesos na iyan, ano? Kung mawaldasa naman dahilan sa pag-postpone kan barangay asin sangguni ang kabataan eleksyon. Ako, nagtutubod ako, mga katindugo, na sa panahon na ini, tapos na ang COMELEC para po sa printing kan mga balot na gagamiton sa eleksyon. Sharing man, mga katindugo, si mga eleksyon para paraphernalias na gagamiton sa bilog na Pilipinas para sa naunang bita ng eleksyon. Kaya, siguro, ini ang basihan kan COMELEC chairman na nagtataram siya oras na ma-postpone ang eleksyon, nagsayang ang Pilipinas ning 8 bilyones di pesos.
2: Si Bueno sa King.
0: 20 minutos na makalipas po ang alas 6. Kaya preparar na sana kamo, ha? Tibaad kundi kamo naka-attender ka itong pre-COC filing orientation kan COMELEC, maghapot-hapot na sanaman kamo dyan sa mga barkada na nag-attender. Ta, siyempre, nagpapasiguro ang gabos na garing nga ya delikado na dae man malawos ang eleksyon. Ha? De, na nga ako ma-attender. Sayang ang oras ko. Di, maghapot-hapot na sana ano. So, siguro, baku man maraot na sa panahon pa sa nang ini, igwa na kamo ki mga COC na pig available yata iyan sa portal kan COMELEC, di mag-fill out na kamo, tapos mag pasiguro na kamo ki Kodak buda, so documentary stamp na at 30 pesos. Ta sabi ni Sir Patrick na Barida, saro sa naman ang kaipuan nindo na kuyan documentary stamp, tapos ipasirup. Ay, kinaman, ano? Preparar na kamo na tibaan kung magkakirigigan. O, day, kamo makapangiskapar.
1: Ang buhok, ang ulurma.
0: Basta kitaman sa mga barangay, sa mga pangyayari, sa mga nangyari sa Pilipinas na gusto niya itong magkaigwanin pagbabago. Gusto naman niya ito na ariglaron ang satuyang mga sadiri. Magpuon po kita sa pagpili nin mga tultol sa barangay. Itong tatao po magkontrol kan sa iyang sadiri. Sa ibong na siya nakakasabot, sa ibong na siya matali, dapat ang laban, mga katindugon, pigdadara sa tamang lugar. Asin bako naman duma na overkill ang pahit. Taimbis baga nasasabutan ika, Di ka naman nasasabutan taan paghuna kan iba mga katindugon. Ah, kuyang ka naman sa nakulang sa pansin.
3: Bigli na kita sa Carolina Airbnb and Transient House. Sa Carolina Airbnb and Transient House Tabaco, 450 pesos lang. May 22 hours room stay na. May libreng wifi, may TV, toothbrush, toothpaste, sabon, asin shampoo. Malinig asin mahiwas ang mga kwarto, silensyo ang lugar. Libre ang pamahawan kung duwa pataas ang ma-avail. Harani lang sa sentro na pwedeng-pwedeng nakawon. Tama-tama, on budget kita ngunyan. Tabaco na kita. Nakabook na ako sa Carolina Airbnb and Transient House. Igusin na ki family rooms na kasya kitang 20 katawo. 300 pesos per head sa naan pagstay. Libre ang aki po ang 7 taon pababa. Buda, pet friendly dyan. Pwede man magluto, maglaba, mag Netflix, asin mag video ke. Kasyahon pa ining van, tamahiwas ang car park.
4: Ayos ha. Kuya, digdi po kita sa Carolina Airbnb and Transient House. Sa panal, kataningkan Papa Burger, asin Tabaco College. Pwede man sintang i-contact sa CP number 0994-995-2174. WhatsApp number 0920-767-3981. Facebook page, Carolina Transient House and Airbnb.
3: Mana, digdi kita sa pinakabarato na Airbnb and Transient House sa Tabaco. Carolina Airbnb and Transient House.
5: Every child deserves a bright beginning. At Barn Engen International Preschool, we nurture young learners to become citizens of the world. Our European-inspired curriculum provides a safe, joyful, and stimulating environment. Barn Engen promotes lifelong learning, respect and equality, creativity and curiosity, sustainability, holistic child development, and global-mindedness. We cater to children from 12 months old until 4 years old and 11 months. Play, learn, grow together at Barn Engen International Preschool. Visit us at Rosal Street, Bunbun, Tabaco City, or book for an open house. Call us at 0917-327-7364. Barn Engen International Preschool, where little minds, big dreams begin.
6: Classes begin August 10th.
7: Wednesday!

0: Casino Plus, Plus, Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email Responsible Gaming at Pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
2: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medikal na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
3: Padi-madi! Naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center. Owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center. Located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
4: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
5: Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa! Lalo na sa sunog, maging alerto. For all kinds of fire protection, walang iba. Mylin Enterprises. Mylin Enterprises. The fire fighting exponent. Mylin Enterprises. Dealer of all kinds of brand new fire extinguisher. At syempre, mayroon ding smoke detector and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept refilling of fire extinguisher. Mylin Enterprises. Tatagpuan sa 897 Rosales Street, Cormedal, Tabaco City. Mylin Enterprises with free pickup and delivery. Tawag na sa 0948-906-1051 at hanapin si Miss Mila Regalado, proprietor Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the firefighting exponent.
6: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Ben's Hometown, one of the newest hometowns in the city of True Love. With spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima, Tabaco City, near Fatima Port. For inquiries and reservations, please contact 0907-637-6946, 0950-859-2600. Or you can drop us a message at our Facebook page, Vince Hometown. Hurry, book now. We're excited to accommodate and assist you. See you there. Vince Hometown, your home away from home.
7: Malsun, si Buen Osa,
8: basta bigunan,
7: king.
9: 30 minutos na makalipas po ang alasays.
10: Panggi, pwede na ang mabarayli.
9: Maray na, good morning kay Imbol. Good morning, Barangay Uno. See you sa session hall soon. Sabi ni Imbol Klimakusa. Mapahit man kayo din yung lalaki. Madalagan. Kay Emily Bilunlo, Elinor Bungalbal Balingbing. Ask ko lang po, pwede na po magkuangon yan kay COC? Aw, ata na online. Pero mas maray magpasiring manggiraray ka mo. Dahil ka mo nag-atinder sa pre-COC orientation. Kay Jocelyn Oy, Mayra Cordoba, good morning po. Pakibati man po ki happy, happy birthday and sa kong aki, Budang Budaagum, September 2, Antonio Cordoba and Daniela Cordoba. Yugu-yugun mo an. Rialina Iskuta, kan Barangay 4, Basud, Maliliput, Albay. Kay Sinaida Bunto, maray na good morning, Jer Comida. Kay Christian Masinas, Pirla Bindal, Nimya Maria Calusor, Josephine Biquillo, kay Madam Milba Ulibagay Tabura, kay Madong Gine, kumusta ang pahit? Uni ang pahit. Mga sa mga magurang, di puon po kuta ngunyan, nagpuunang ngunyan an end of term blank para po sa school year 2026-2027. Mga magurang, sa ibong na day na po ki klase sa mga classroom, pero igwa po nin mga activities na ipinagtalaan sa mga eskwelahan. Arog kan intramurals, intrams, mga katindugon, di kon an mga yaon dyan, so mga player man sana, gari ura magkikamtang yan eh. Gari ba ko maugma? Gari ba ko intrams? Ah? Gari ba ko intrams, jibaki, an pahit? Pag-arog ka yan, na dainin kaibanan o daiki mga nagsusuriyaw, daiki mga cheerer, daiki mga squad na nagsusuporta sa tima nindo. Iya, kaya yaon man po giraray ang samuyang paglaom na si mga aki magpapadagos na mapasiring dyan sa eskulahan. An gari bakasyon baga na mapuun po September 2 to 15, so 10 o 10 working days po ini na kuyan mo na maluwas mo na kita sa classroom, itong engagement na regular sa classroom, ngunyan sa luwas mga katindugon dahil sa mga ibang aktibidad. Ang day 1 to 5 kaiyan, September 2, 3, 4, then 7, 8, ang pinakamayor na aktibidad kan mga paratukdo, aral program mga katindugon. So itong mga kaipuhan ning remediation na unfocus mga katindugon, reading and mathematics, di kaipuhan magkaigwa po sindaning engagement duman sa mga aral learners. Igwanin mga tutors na internal buda external. And external sa presenting ini voluntad mga katindugo na mga tabang sa mga eskwelahan ta itong budget na pinaglalauman bako paklarado kung paano ito ididistribuer duman sa mga external tutors po niya to. Nagahalat kita. And pasalamat kita duman sa mga volunteers na ang sa indang obyeto mga katindugon, makatabang and at the same time magkaigwa po sindaning eksperyensya. Iyan po, di salamat sa indo. Day 1 to 5 po iyan. Aral program, ini po baga so academic recovery and accessible learning aral program base sa Republic Act 12-029-28 mga katindugon. Di apoy rakayan sa so mga involved na internal tutors kasabay po dyan sa aral program. Then, so iba ma-compute po kan grades, iba pang ma-prepare kan ibang mga school forms, gustong sabihon ining end of term block pigbanga man giraray kan Department of Education sa mga activities na iyo ang dapat sunodon kan mga partukdo. Dahil po digdiki baranjing-banjing iyo, dahil po ini, dahil po digdiki mga paturungga tung regular man po giraray na ma-report si Madam Buda, si Sir sa eskwelahan. Iyo po, day 1 to 5 aral program, grade computation, completion of school forms, tapos mga co-curricular and extracurricular activities, intramurals, tapos iguanin mga contest sa probinsya Canalbay, ano nga ni ang contesta, press conference, yeah, iguanin division press conference na gigibuhon duman sa Kamalig National High School. Itong mga qualified na mga young journalist po niya to, di aram ko man na si mga coaches niya to nagtitraining, panagos na nagkakaigwaning training. Okay, sa day 6 mga katindugon, dapat distribution of progress or performance report mapaapod nin SPTA meeting ang mga eskwelahan tangani na i-release po ang learners term 1 progress or performance report. So card po baga ini anangon yan SF9 na. O di iyo po iyan. Day 6 po iyan. And day 6 supposed to be September 9. Kaya lang may mga municipal meet pa. Apoyrakan intramural igwa pa ning municipal meet. Di bahala na. Diyan po sa San Jose National High School and sa tuyang SPTA meeting sa maabot na Sabado, pizza dosi po. Ngayon, kasabay naman dyan so distribution and card and pinakamaray ka, pirmahan sana dahil napagdarahon, nilingon iuli giraray sa kuyan sa magurang. Ngayon, day 6 po iyan, kasabay ang PTC Parent Teacher Conference. And day 7 to 8, 10 and 11 po ini, in-service training kan mga teachers. And digdi po, mangyayari man ang learners wellness break. Dahil ning aktibidad ang mga aki, saharong po sinda mga katindugon. 10, 11 po iyan. NSET, in-service training para sa mga paratukdo. Learners wellness break, mga katindugon. Yeah? And then, 14, 15, day 9 to 10, iyan po, teachers wellness break man iyan. Pasyal-pasyal man si Madam Buda, si Sir. Yan ang mga activities sa laog nin 10 aldaw na nakapalaman mga katindugon. Sa ingani buhay nakapalaman mga katindugon sa end of term block for school year 2026-2027. And September 16, balik po kita sa regular classes. And iyan mga katindugon, instructional block na naman na dai po pwedeng pagtintaran ning ano man na mga activities. Kunigwaman po, dainin maiibitaran na aktibidad, lalong-lalo na kan lokal na gobyerno, dapat magkaigwa pa, magkaigwa mga katindugon nin
10: mahon, dawa paharayo talagang dadayo
9: remedial class
10: lan ang tuhod
9: an mga aki iya
10: makabaylisan
9: sige
10: bayumo
9: ingon yan baga ngayon buwen September World Teachers Month na naman pagabot kan September 5 Sundo October 5 di ano ngayon buwen ang pahit di opening sa napag September 5 Dingaw-dingaw na naman kung igwaning bagong kasuguan. October 5, mga katindog, kundi para man sa mga paratukdo girar. Kidaban na mga pangyayari ang digdi sa satunya, ano manong mani.
10: Iyo jiri, buda si Tia Marlin, mahilig magbaili, nagdadayo
9: sa... Good morning, Sir Buen. Sabi ni G. Maki, ano lamang dyan sa Indo tabi, G. Maki, ang pahit. Okay naman so sa indong tubig yan. Okay naman ngaya. Ta, maski puro pa, ninagbulos naman. Ewana. Yata daw yan ano, manong Dan Bitara. Ta, perming kuyan, perming dahil nawawaranin kuyan, problema. Pagabot sa mga panginot na serbisyo na dapat atindiran na kan mga lokal na gobyerno, ano ha?
10: Wow.
9: Sain kaya kita may kulang?
10: Wow.
9: Kulang sa focus?
10: Talagang.
9: O nanganganaan kita sa TikTok? Nagugulpi kita mga katindugon sa ano nga niyan?
10: May iskilan ang tuhod mga
9: sa documentation
10: ng mga bayumo.
9: Pero yan na ang usungon yan eh. Anong magiginibo po niya to? Tanganing maski puro paano igwapo kita nin kuyan MOVs resibo na ang sa tuyang pigtataram mahihiling ninda na tunay pigigibo po niya to. Bako itong mga drawing sa naman. 43 minutos na makalipas po ang alas
10: 6.
9: Pare na good morning sa mga taga-Bunga. Diyan sa May Trinitas.
10: Buda sa pag-abante, wala tuo ang pitik.
9: Kering man, diyan sa Sentro Can Bacacay sa pamilya ni Doc Ivan Camarse. Igwa pang tadak-tabi, Doc, diyan. Kay Pading Chok Buda, kay Mading Emily Baruma.
10: Basta nag-uog.
9: Nya ko, gari, napasalbar ko duman so masiramo na dinugan ni Madi.
10: Hindi na ang mabarayling.
9: Puro problema na naman paano sa satuyang under chances, ano ha?
10: Pamada ang buhok, ang ulur mahal.
9: Sering man, sa mga katindugon niya to, dyan sa Barangay 3.
10: Ayun.
9: Dyan sa Merkado Publiko. Aktibo nin maray ang sa tuyang mga barangay officials. Tangani na luway-luway ariglaron po niya to ang kaburugtakan dyan. Bako na namaransi, wala ya baan. Kapag gurubot na ang trapiko, gabos nagkukulugan sa tuyang alimantak, nagkukonsumir kita. So kung ano ang mga nailing po niya to na kuyan, pigpapasunod kan barangay, sunod dun po niya to.
10: Kaya
9: ba, Ana? Ang problema sa satuya, dakul na mga matitimay, buda mga matagas ang alimantak. Parinaga kay Pai Jun, buda kay May Glo, Borse. 80 naman si Paijon.
10: Buda si Tia Marlene.
9: Eh, talaga ha?
10: Maili, nagdadayo sa insa.
9: Makaabot man lamang kita dyan sa mga arog ka na, no?
10: Sa pag-abante.
9: 80, 90, sanggato si Kinaban.
10: Eugene.
9: Pag nga ni 90 anyos, makaskas pa ako magtara. Ma-program pa ako digdi. Bulang sa agang o sa Domingo, Domingong Banggi po ini, gigibuhon po dyan ang two hits ulutan with timbangan. Early bird banded versus early bird banded. 15,000 patian premium dyan. Pat money, 1,000. Minimum bet, 5,500. Maximum bet, 22,000. O sponsor ini, nara ano ini Francisca ni Francisca Buda kan malilipot kakpit kulisiyom ni Busboy Buda ni Madam Girly Bea. Thank you so much man kay Madam Gina nang kan Dinil Bakery kay Ate Beth Barsaga Buda Inting Barbershop and Saloon. Thank you so much. Thank you so much man sa Adam Lack Laundry Shop kay

0: Ako po si Bueno Tindugon pa.
1: May inmay talaga ma.
2: One Radio.
3: You're listening to One Radio.
4: News FM. Tindugon na sa buong Bicolandia.
5: Narito na ang programang Wellness is Happiness. Mga kaalaman ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipan at pagpapaunlad ng kaanyuan para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng alternative medicine, si Dr. M.
6: Hello po mga ka-wellness, maligayang buhay po sa ating lahat. Muli, ito ang programang Wellness is Happiness, hatid po sa atin ng Best Cafe. Apat na variants na pwede niyong pagpilian, alin man dyan ang inyong tangkilikin, gawing ka-partner sa pagkakape araw-araw, siguradong panalo kayo ha. Siyempre, nandyan ang Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito halos 13 taon na po ha, na namamayagpag, nangunguna at patuloy na tinatangkilig sa maraming probinsya sa ating bansa. Napamahal na po ito sa ating mga kababayan kasi nasanay na sila sa masarap na lasa, na maginhawang aroma nitong variant ng kape natin na ito. Ano? At syempre bukod doon, higit pa doon, yung benepisyo mula sa mga sangkap nito. Ha? E naglabas pa tayo ng mga bagong variants tulad ng lalong pinasarap, mas maraming sangkap, na Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Nandyan din ang Best Cafe Black 4-in-1 Coffee with Herbal Mix na tulong para magbigay ng extrang energy, extrang lakas, at ang mga ingredients nito kilala sa buong mundo na tulong para maiwasan ang mga chronic diseases tulad po ng problema sa liver, sa kidney, maging sa blood pressure, sa blood sugar, at sa cancer, mga ka-wellness ha. At syempre nandyan din yung paborito naman ng mga nagpapasexy at nagpapamacho. Ano po? Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Syempre ang Best Cafe ha, napili ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal coffee sa buong Pilipinas, at napili rin po ng National Customers' Choice Annual Awards bilang the most outstanding herbal coffee mix sa buong Pilipinas. Ilan lamang yan sa mga patunay kung gano'ng kahusay ang Best Cafe, ha? At ito po ay aprobado rin ng Food and Drugs Administration. Kaya sigurado ka sa safety at quality, ha? Aprobado rin ng Intellectual Property Office sa ilalim ng Department of Trade and Industry at halal certified, ha? Best Cafe, available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
7: May bago!
8: Bago?
7: Oo, may bago!
8: Anong bago?
7: Bagong Best Cafe!
9: Introducing
7: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
10: Nag-level up? Dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
7: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: 18 pesos lang per sachet.
12: Still available. The original taste of Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. 13 pesos lang per sachet.
13: Ako, si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang Hairy Group Shampoo.
14: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo, available in supermarkets and drugstores nationwide.
6: Mga ka-wellness, bago po tayo tumungo sa napakagandang topic na tatalakayin ko ha, nais kong muling ipakilala sa inyo ang isa pa sa napakahusay po nating produkto. Yan ang Best Juice Brand 10-in-1 Plus 1. Etong juice na to napakasarap, siguradong magugustuhan ng mga bata at matanda ha. Ang isang sachet nito 28 pesos lang, litro pack na pang buong pamilya na. Kaya napakatipid, napakamura ha. Pero ito ay napili po ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa buong Pilipinas. So pagdating sa herbal na juice, kinalala po ito bilang pinakamahusay o pinakamagaling ha. E ito kasi nagsasangkap ng purong katas ng mga gulay at prutas ha. Kaya tangkilikin araw-araw ang Best Juice Brand 10-in-1 Plus 1. At syempre nandyan din yung Best Cups Minerals Food Supply.

0: na nagtataglay ng puro minerals mula sa kalikasan, ha. Ang mga minerals po, ano, mga ka-wellness, pag pumasok sa katawan nyo, direktang sa cells ang tulong. Pangunahin po yan sa mga kailangan ng cells natin para lumakas ang cells at gumaling po tayo, ano po, anuman ang ating sakit, matulungan tayong gumaling. At kapag malakas ang cells, hindi ka basta-basta dadapuan ng anumang sakit, ha. Kaya araw-araw, ano po, uminom ng isang kapsula ng Best Caps Minerals Food Supplement. Aprobado rin po yan ng Food and Drugs Administration.
1: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
2: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit po yan dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalan at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
1: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
3: Ikaw ba ay sakitin?
4: Malamang, ikaw ay may mineral deficiency.
3: Ayon sa mga pag-aaral, ang kakulangan sa mineral o mineral deficiency ang pinakaugat ng maraming malalang karamdaman. Para ikaw ay gumaling sa sakit, dapat ay kumpleto ang mineral sa iyong katawan. Best Caps Mineral Food Supplement. Nagtataglay ng mga purong mineral tulad ng magnesium, manganese, iron, iodine, copper, chromium, selenium, silica, potassium, and zinc. Best Caps Mineral Food Supplement. 100% natural at aprobado ng Food and Drug Administration, kaya napaka-safe inumin.
5: Mabibili sa mga butikas sa inyong lugar.
0: Mga ka-wellness, sa puntong ito, ha, nais kong bigyan ng detalyadong paliwanag kung gaano ka-importante na mahimbing at malalim at kompleto ang tulog natin araw-araw. Yung iba, binabaliwala po yan, eh. Akala nila ang tulog ay simpleng pamamahinga lamang. Napakarami pong nangyayari na importante sa ating katawan kapag malalim, mahimbing at kompleto ang ating tulog, ha. Gawin na po natin in general, kapag ang edad mo ay 40 pababa, dapat 8 oras man lang ang tulog mo sa isang araw. Pag 41 pataas ang edad mo, mga 7 hours man lang ang tulog mo sa isang araw. Ano, para masabing kompleto. At dapat mahimbing po yan, ha. Kasi kapag mahimbing at malalim at kompleto ang tulog, yung mga tissues po natin nagre-repair, yung ating mga muscles nagre-recover, kaya yung ating mga pananakit ng katawan, yung mga panghihina, ay babalik po sa normal. Lalakas tayong muli, maaalis yung mga pananakit, ano, ng ating katawan, yung mga damage sa muscles at tissue natin, gagaling po yun, ha. At yung ating cells nagre-regenerate, ano, mga ka-wellness. Ibig sabihin, nagre-repair yung ating cells. Nang sa ganon, anuman yung damage sa katawan natin, anumang sakit na balak pumasok, balak lumitaw sa ating katawan, mapipigilan po yan kapag nagre-regenerate, nagre-repair ang ating cells. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, importante rin po yung mga minerals, ha? Kasi para matulungan nating mag-regenerate at mag-repair ang ating mga cells para gumaling tayo sa ating mga sakit. Ano po? At kung wala namang sakit, hindi tayo basta-basta dadapuan ng sakit. Kaya nga po, ang tao pag may sakit, ang isang payo ng doktor, matulog ng sapat, magpahinga ng eksakto at kumpleto. Kasi nga po, nagre-regenerate yung ating cells, mga tissues at mga muscles para makarecover tayo mula sa karamdaman, ha. Kapag malalim at kumpleto rin po ang tulog, yung ating utak mismo naglilinis po yan mula sa mga metabolic waste. Kasama na dyan yung mga certain proteins na link po sa Alzheimer's disease at sa dementia as a whole. Ano? So mga ka-wellness, ibig sabihin kapag tayo yung nagpapahinga, ano, kompleto po yung ating tulog at malalim ang ating tulog, gumaganda ang kondisyon ng ating utak. At yan po ay makakatulong para makaiwas tayo sa dementia kasama na yung Alzheimer's disease sa ating pagtanda. Kapag kompleto rin at mahimbing ang tulog, ano, bumababa po yung ating heartbeat at blood pressure. Kaya naman yung ating pong puso nakakapagpahinga. Kasi yung puso natin talagang nagtatrabaho yan 24/7. Kapag gising tayo, mabigat ang trabaho ng ating puso. So kapag tulog po tayo, doon po nakakapagpahinga, nakapag-relax ang ating puso. Kaya dapat kumpleto at mahimbing ang ating tulog, ha? yung ating immune system, lumalakas po yan mga ka-wellness. Kaya habang tulog tayo, lumalaban ang ating immune system sa mga infection at inflammation sa katawan. Para nga po hindi tayo magkakasakit at kung may sakit man, yung tulog pa lang napakalaking tulong na para po gumaling tayo mula sa karamdaman kasama na yung iba't ibang uri ng infection at inflammation mga ka-wellness. Kaya napaka-importante talaga ng masarap, kompleto, mahimbing na tulog ha. Hindi lamang yan yung benepisyo ng mga pagtulog. Ipaglilingkod ko pa mga ka-wellness sa aking pagbabalik. Bilang isang

0: Yusay Masat si Uwin na aking kapartner sa ginhawa. Ako si Jimmy Viva ng Tumaraw Kapis na nagpapatunay na talaga ng mahusay ang Yusay.
1: Yusay Massage Oil, mayamas atas ng buya, sili at grape seed. Nakakatulog na mapawi ang sakit ng katawan.

0: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
1: Dr. M's Amazing Tea.
0: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste. High in nutrients.
1: Dr. M's Amazing Tea.
0: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
1: Ang Dr. M's Amazing Tea.
0: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
2: Okay po ha, yung Dr. M's Amazing Tea, napakalaking tulong din para lumakas ang ating immune system ha. At maalis ano, tulong yan para mapuksa, malabanan yung mga inflammation sa ating katawan. Sabi ko kanina, kapag natutulog po, lumalakas ang immune system, ano po, para po malabanan ang infection at inflammation. Kaya nga po yung mga taong kulang sa tulog o kumbaga mababaw yung tulog, mas madali po nagkakasakit mga ka-wellness kasi humihina po ang immune system. Kapag kumpleto at mahimbing ang tulog, bumababa din ang stress level. Kaya maganda po talaga sa kalusugan yung masarap at kumpleto na tulog. Ha? Kapag po mababaw ang tulog at hindi kumpleto, yung hunger hormones natitrigger. Kaya naman nakikrave ka sa iba't ibang uri ng pagkain. Ang tendency, lalakas kang kumain, naghahanap ka ng mga pagkain. So pwede kang magkaroon ng weight gain, ano po, hindi na po magiging tama ang timbang mo, mas hindi na maganda ang kalusugan mo, ha, mga ka-wellness. At kapag lagi pong mababaw at hindi maganda ang tulog, link po yan sa reduced insulin sensitivity. Kaya pwede pong mauwi yan sa pagtaas ng blood sugar, ano, at mauwi sa type 2 diabetes. Kaya yung mga tao po na lagi pong puyat at mababaw ang tulog, malaki ang tsansa na mag-develop din po kayo ng diabetes. Maliban pa sa pagtaas ng blood pressure, sakit sa puso, dementia kasama ng Alzheimer's disease, paghina ng immune system, pagtaas ng stress at marami pang iba. Kaya dapat mga ka-wellness, ano, maging kompleto, masarap at mahimbing ang tulog, napakaraming benepisyo. Kaya abangan nyo yung mga susunod kong programa, ha. Tatalakay po ako ng mga tips, ano po, kung paano magiging kompleto at mahimbing ang ating tulog. Pero syempre, magpapatuloy pa ang ating programa pagkatapos ng ilang paalala.
3: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
3: Dito na tayo. Sa the best na kape, Best Cafe, mula na, healthy pa. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, awarded as the best organic herbal coffee brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence and most outstanding organic herbal coffee mix by the National Customers' Choice Annual Awards.
5: Dati, ang bilis mag-oily ng skin ko. Kaya siguro, di ako nawawalan ng mga blemishes at pimples. Ang dami ko ng silbukan ng mga facial soap and cream, pero walang pagbabago. Pero nung nasubukan ko ang Era Charcoal Soap, nawala ang pagiging oily ng face ko. Naging smooth ang skin ko at bumata pa ang itsura ko. Ako nga po pala, si Juvie Tutanes, isang certified happy user ng Era Charcoal Soap.
6: Era Charcoal Soap, detoxify, cleansing, platinum, enriched with activated charcoal. Era Charcoal Soap, revealing the most beautiful you. Available in supermarkets and drugstores nationwide.
2: Sa mga nais magtanong o kumonsulta, mag-text lamang sa 0917-186-4467. Again, that is 0917-186-4467. Maraming salamat po at maligayang buhay sa ating lahat.
3: Nakilala ang Bicol na isang motolite country. Pero saan kaya ako bibili ng baratong tanyag na bateryang ito na? Ika nga sa advertisement ay convincing at pangmatagalan.
7: Come to where the Motolite is. Come to Daliwawa Enterprises, Karangahan Boulevard, Tabaco City, with parking access pretty easy. Daliwawa Enterprises, an auto supply, established since 1992 for you to buy like spare parts, batteries, and also tires for a very reasonable price. Daliwawa Enterprises has polite technicians who help and serve you of your wants. And for every item you purchase, they always say thank you as extra change. So, come to Daliwawa Enterprises. If there is dawn, there is hope. Daliwawa ay pag-asa. Pag-asa mo'y Daliwawa.
8: Oh yeah, come on, let's go on the road again.
9: On the road again. Best
10: of
9: friends
10: and sister. Tao po. Ano po yun? Ano po yun?
11: Bibili sana ako ng pampahid.
10: Pampahid? Gusto ba ako na lang? Ay.
11: Palabiro ka talaga. Naghanap kasi ako ng mabisang pampahid. Sobrang sakit kasi ng katawan ko.
10: Ay, sakto. Pwede akong ipahid. Este, eto o, Paulinement.
11: Paulinement?
10: Oo.
11: Baka pares lang yan sa iba. Gusto ko sana yung nanonood.
10: Ay, sakto. Nanonood talaga hanggang naman itong Paulinement. Para ako, charis. Alam mo bang ito ang pambansang liniment na may sikap po extra?
11: Sikap mo?
10: Oo, sikap mo. Parang ikaw, silikap mo na pasiyahin ako. Ah, charot! Ibig sabihin niyan, may kombinasyon ito ng mga herbal plants para gumaling yung pananakit ng katawan mo.
11: Hirap din kasi ako makatulog.
10: Kakaisa sa akin?
11: Hindi, ay, dahil sa sobrang pagod.
10: Ay, perfect talaga sa'yo ang Paulinement dahil sobrang giginhawa ang iyong pakiramdam. Ikaw kasi napaka-hardworking mo eh.
11: Siyempre, para sa future natin.
10: Ay! O eto, kunin mo ito na lahat.
11: Hindi, isa lang.
10: Bakit isa lang?
11: Ganyan kasi ako magmahal. Dapat
10: ay,
11: isa lang.
10: Ay, nakakaloka magmahal ha. Para kang Paulini Man.
11: Bakit naman?
10: Kasi sa Paulini Man, wala ka aw, sa paw, ganon. Sa'yo na nga yan, nakakaloka ka.
12: Naghahanap ka ba ng maaasahan pag-abot sa malinig asin ligtas na tubig? Del Waterwise Water Treatment and Supply Services ang simba dyan. Sa Del Waterwise Water Treatment and Supply Services, available ang water treatment systems para sa household, industrial, commercial, asin hospital use. Gusto mo magkaigwanin sa diri mong water refilling station? Avail ka na! Kansa mo yung water refilling business package. Igwa kaming kumpletong water refilling supplies, arugan water filters, water cleaning elements, stainless storage tank, water pumps, sealers, gallons, industrial salt, asin kadakol pang iba. Iguamanin RO or reverse osmosis system with repair and rehabilitation services para sa dialysis centers. Kaipuhan mo nin STP o sewage treatment plan para sa hospital o commercial establishment, igwa kami kaiyan. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Malinig na tubig, marhay na serbisyo, siguradong malalaoma. Located at AA Berces Street, Basut, Tabaco City. Call or text 0946-120-5593. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Quality in Purity.

0: A student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
1: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points.
2: Kilabot ng mga dalaga.
1: Dahil sa ERA.
3: At sinong kulabot?
4: Fesh, hindi ako.
3: Makidistro.
4: Parang walat.
5: At parang batang-bata.
4: Dahil sa ERA.
0: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista. Dahil sa ERA.
6: ERA, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
7: Ako si Salvador. Sa gabi ay
8: si Salvin na. Malatyosa ang ganda. Dahil sa ERA.
9: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
10: One Radio.
11: You're listening to One Radio.
12: News FM.
13: Tindugo na sa buong Bicolandia.
14: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM.
15: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natutugan.
14: All in one.
15: Ito ang One Radio News FM.
14: One Radio.
13: Tindugo na.
14: Bicolandia.
16: Ang programang inihatod sa Indok ang Botardo GCash. Mantinidong 8 pesos per 1K. Cash in or cash out kan sa indang mga GCash. Bisitaw lang sa indang branch dyan tabi sa tubangan kan simbahan kan Tiwi Albay. Kinale, Tabaco City. Ground floor, Chow Palace, Tabaco City. San Jose, Malilipot Albay. Centro, Malilipot Albay. San Isidro Ilawod, Malilipot Albay. Puro 4, San Lorenzo, Tabaco City. And Top Sinipop sa PNR Road, Santo Cristo, Tabaco City. May problema ka mo sa indong GCash? Magdulok sa natabi through Messenger kay Miss Gen Botardo.
17: Rasyada ang mga bareta. Parada 30. Parada 30. Sa indo ng madadango. Parada 30. Parada 30. Bareta lang international, national, lokal. Sports as in weather update. Parada 30. Parada 30. 30 minutos na parada kan mga maiinit na bareta. Parada 30. Parada 30. Sakay na. Yao na ang sa indong driver. Asin tagapagbaba. Barreta, News Director, Ed Bordeos. Parada 30. Parada 30. Larga.
18: So One Radio. 91.3 News FM.
17: Parada 30.
18: Hatod sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Husai Massage Oil. Best Juice 10-in-1 Plus 1 Health Drink. Asin kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide.
17: Parada 30. Barreta
19: Lugar.
17: Parada 30. Parada
19: 30. Diyos maray na pagkagabi ko lang dyan. Natabi ang parada kasatuya mga barata ang kanyang pong aldaw ni Martes. Aldaw na po kita ang kanyang ni Miyerkules. Pecha dos na kan September taon 2026.
17: Parada 30. Parada 30.
19: Kaibahan tatabi sa pagatod kan mga barata dyan sa technical department yon dyan si Manny Almuguera. Ako man tabi si Edward Deos ang sa indong takapagatod barata.
17: Parada 30. Parada 30.
19: Ngunyan pasirin na kita sa mga detalyas kan sa tuyang mga barata.
17: Parada 30.
19: Inutuntang na tabi an update sa kamugtakan kan sa tuyang panahon.
17: Parada 30. Parada 30. Weather update.
19: Ang kamugtakan kan panahon hatod po sa indo kan Best Cafe 8-in-1, Best Cafe Gold, Best Cafe Black kasi nan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Gabos iyan, mababakal tabi nindo sa mga butika sin sa mga supermarket nationwide. Alas 3 kasubagong mag-umagahon ang sentro kan tropical storm na si Pilandok. Pinagkakarkulo base sa available data na nasa 1,200 km east kan extreme northern Luzon sa coordinates sa 22.5 degrees north. 133.3 degrees east na igwari maximum sustained winds na 65 kilometro an kada oras sa rin sa sentro asin ang gas tines. Nag-aabot sa 80 kilometro an kada oras. Ininagihiro east northeastward sa kaskas sa 10 kilometro an kada oras. Bagat paman girare nakakaapektar sa Luzon asin sa Visayas. Mantang ang tropical cyclone sa luwas kan Philippine Area of Responsibility, kaso bagong alas 13 magumagahon ang tropical storm na si Saudel nasa 2,618 o nasa lokasyon na 560 km west kan Itbayat, Batanes. Naigwari maximum 16 winds na 65 km ang kada oras rin sa sentro asin ang Gastines na 80 km ang kada oras asin Inima Nagiro northeastward. Sa Kaskas na 15 km ang kada oras. Mientras tanto, dahilan po sa habagat, magkakaigwa ng mga pag-uran, madampog ng kalangitan, may kalat-kalat man ng mga pag-uran as in thunderstorm sa mga lugares, Arukan, Batanes, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Zambales, pati na sa Bataan. Siring man sa Metro Manila, Visayas, as in sa ibang parte kan Luzon, mantang localized thunderstorm ang nakakaapiktar sa may parte kan Mindanao na yuman na magdadaranin madampog sagot sa mas madampog na kalangitan ay guwang isolated na mga pag-uran. Alas 7:18 na po nin pagkaaga, inabisuhan kan Albay Public Safety and Emergency Management Office o absimo ang mga albayano na magsulot nin face mask matapos ang haze. Nakausa kang padagos na wildfires sa kabubuldan kan Indonesia. Inidahilan man sa nagpapadagos ang southwest monsoon o habagat na nagdadara kan haze sa nasyon. Sigon kay Absimo Head Bobby Cristobal, naapiktaran kani ang kalidad kan paro sa albay konsen ini sa presente na sa katamtaman na libel dahilan sa epekto kan haze. Padagos sa pinagsusubaybayan kan ahensya ang mga ini asin nakapagpanauna man in face mask katuwang ang Office of Civil Defense. Inaabisuhan man ang gamos na maging mapagmatsyag asin magsulot din face mask kung inkaso magluwasa dahilan sa hababang kalidad kan parosa. Ang haze ayo ang pagkakaigwaning saralit na particles sa parosa dahilan sa kasulo sa kabubuldan sa Indonesia asin sa siringman nakakaapekto sa kalidad kan parosa. Ang handa man ang ahensya na magtabang kung inkaso may maapektaran na individual. Alas 7:20 na po nin pagkaaga. Naka-experhensya ng haze ang nagkakamperang party man kan Bicol kasabay ka na irisong halangkaw na level. Nagabot sa PM2.5 sa pinakang huring ambient air quality monitoring. Base sa datos, nagikan sa continuous ambient air quality monitoring station kan Ateneo Dinaga University as in Central Bicol State University of Agriculture. Nagabot sa 120 sa 170 AQI ang PM2.5 sa Ateneo Dinaga o nasa kategoryang unhealthy sagod sa very unhealthy. Mas halangkaw man ang nairehistro sa CBSUA kung sa inyo minabot sa 151 sagod 191 AQI ang PM2.5 na parehong nasa very unhealthy category. Pinagkukuniktar ang haze sa kasulo nagikan sa padagos na nangyayari duman sa Indonesia na po pwedeng makaapiktar sa direksyon kamparos, mga pag-uran at siniba pang kondisyon ng panahon. Inaabiswan ang publiko na magtinir na updated sa opisyal na air quality advisory sa sin mag-ingat lalong-lalo na kung maglala ang kondisyon kamparos. Nagtitinir na good o kaya nasa barhay ang kalidad kamparos sa kadaklan ng mga lugar sa nakapalibot sa Bulkan Mayon. Base man ini sa Air Quality Monitoring kan Environmental Management Bureau Region 5. Kasuod mang September 1, siring man nakapag-riso ang Kamalig Albay nasa PM10 o saralit ng mga particle matter sa parosa. Padagos man na mahigot na pagmamanman kan Environmental Management Bureau Bicol sa kalidad kan parosa. Naabisuan ang publiko na magtinir updated sa mga opisyal na abiso asin magsagimo ni magkakaligong pag-iingat para sa salud. Alas 7:22 na po nin pagkaga. Music. Nagsagibo ang Tabaco City Police Station ng orientasyon para sa mga paratukto, mga empleyado at mga estudyante kan Kinastilyohan Elementary School sa Kinastilyohan Tabaco City kasudma. Bilang parte ini kan pagpupuon kan seremonya kan 32nd National Crime Prevention Week. Sigon sa Tabaco City Police Station, nakasentro ang aktibidad sa nagdadangadang na school safety drill as in crime prevention tips. Sinabi pa kan Tabaco CPS na obheto kan aktibidad na pakusugon ang kaaraman sa kaligtasan sa eskwelahan asin itaguyod ang paglikay sa krimen sa mga estudyante asin mga empleyado kan eskwelahan. Ipinagsagibo ang Sarong Ground Breaking Ceremony para sa Sarong Tribal Hall kan Agta Tabangnon Community sa Barangay Buang, Tabaco City. Sigon kay Barangay Captain Eusebio Lorico na mapuon pa sana ang pagpapatugdo kaini asin gigibuhon ini nga typhoon proof nga ni posibleng magamit kan IP Community bilang evacuation center. Posible man subutin ning magamit sa manlain-lain na aktibidad o programa. Sigon sa kapitan na pinag-request ini kan komunidad hulita bako syerto ang seguridad kan sa rindang hall asin bako ninda sa diring daga ang natugdukan kaini. Kung kaya nagdulok ang komunidad sa saiya ngani na makahanap nindaga na matugdukan na tulos man na inaprobitsyaran kan mga opisyales.
20: Parada 30! Parada
19: 30! Alas 7.23 na nin pagkaaga. Pasirin kita sa iba pang detalyas kan mga barata sa lado lokal. Nagsumiti ng irrevocable resignation bilang barangay kagawad kan San Roque, Tabaco City, Sinda Rodel Bunaobra asin Mark Anton Balingbing. Basado sa pagsumiti na surat, Tabaco City Mayor Bragais. Parehong nagpasalamat ang duwa na kapwa sa kapwa pagkakataon na makapagserbi sa indang barangay. Sigon kay Barangay Kagawad Balingbing, gusto niyang isentro sa saiyang karir asin sa mga bagong oportunidad para sa saiyang personal asin na professional na pagtalubuan sa iyang pagdimitir. Epektibo ini kasudma September 1, taong 2026. Mantang sa lado man ni Kagawad Bunaobra, epektibo ngunyan September 2, taong 2026. Ang sa iyang pagdimitir sa pwesto sa rason na tututukan niyang una, ang sa iyang pamilya, lalo na ang sa iyang aki na na-diagnose na may autism asin kinakaipuhan mabantayan. Mientras tanto, kinumpirmarma ni punong barangay Elias Toto Bubilis ang resignation kan duwang barangay kagawad asin sa gigibo na sesyon nakatalaan na mag-gibo ng resolusyon ang sanggunian barangay tangani na mag-appoint nin duwang bagong barangay kagawad kasalida sa duwang nag-resign. Kung magigiramduman sina barangay kagawad Mark Anton Balingbing, Rodel Bonaobra, Jonathan Broquesa asin si Cheryl Binalya an pinagsuspindi ning sarong bulan kan sanggunian panglungsod taan mga ini dahil nag-attender kan flag raising ceremony sa saindang barangay. Alas 7.25 na po nin pagkaaga. Sa Malilipot Albay, nagabot sa 404 na pamilya sa Malilipot Albay ang nakaresibi ng 3,000 na cash relief assistance alis sa Department of Social Welfare and Development Field Office No. 5 kanakalis na Agosto 28. Maabot sa 1,212,000 ang gamos na naipanao na tabang pinansyal sa lindong kan assistance to individuals in crisis situation program para sa mga pamilyang naapektaran kan pag-alboroto kan Bulkan Mayon. Bago ang siragibo ang distribusyon, nakaresibi na nin parehong ayuda ang 199 pamilya sa Kamalig, 23 sa Ligaw, 480 sa Tabaco. Kanakalis man Agosto 26 at 27. Sa Kabilugan, iguanin 1,106 na pamilya ang nataoranin cash relief assistance. Kaibahan sa mga beneficiary o mga pamilyang nagbakwita As in labi sa 7 bulan na nag-start sa evacuation center o kaya nag-start sa 6 na mga paryentes sa Makalis na itaas alert level 3 ang estado kan bulkan mayon. Pagirumduman na karagusto 5, nagbabaan alert level kan bulkan, piksundan ni kan decampment o pagpapuli kan mga bakwita sa 6 na mga harong. Bago ang saindang paguli, nag-alokarman ang DSWD din dagdag na 5 family food packs sa kada pamilya para maasigurar ang saindang provision na sa pagkakan mantang nagpupuon sindang magbalik sa normal nindang paggabuhay. Ang DepEd Albay, ikukondusir na ang National Simultaneous School Safety Drill sa AGA, September 3. Ang Bipar Bicol Padagosman, ang pagbariwas din kaaraman sa publiko manungod sa responsableng pag mamanihan kan coastal as in marine ecosystem. Yan as in ang iba pang mga bareta, mas sunod na.
2: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
21: Child deserves a bright beginning. At Barn Engen International Preschool, we nurture young learners to become citizens of the world. Our European-inspired curriculum provides a safe, joyful, and stimulating environment. Barn Engen promotes lifelong learning, respect and equality, creativity and curiosity, sustainability, holistic child development, and global-mindedness. We cater to children from 12 months old until 4 years old and 11 months. Play, learn, grow together at Barn Engen International Preschool. Visit us at Rosal Street, Bunbun, Tabaco City, or book for an open house. Call us at 0917-327-7364. Barn Engen International Preschool, where little minds, big dreams begin.
22: Classes begin August 10th.

0: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
2: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Tiyan na si Ram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
3: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center, makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
4: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amando Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
5: Alta presyon o high blood, isang karaniwang sakit na sanhi ng pagsikip ng pagtibok ng dibdib, sanhi ng di inaasahang kamatayan, kailangang bantayan.
6: Boss Herbal Capsule.
5: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatili sa normal ang blood pressure. Labanan ang alta presyon, regular na ehersisyo, disiplina sa pagkain, sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
7: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
8: Ano pong pangalan mo?
9: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
8: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
9: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
8: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
9: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
8: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
9: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
8: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
10: Sa iba pang detalye, scan sa tuyang mga barata, salado, lokal. Nakahanda na ang banwaan kan ginubatan albay sa gigibo na pagsilibrar kan ika-161 kumpleanyong anibersaryo asin ika-30 provincial commemoration ni General Simeon Ola ngunyan September 2, taon 2026 kung sa intampoka ang mga pampublikong aktibidad arog kan banal na misa na pigpunan kasubagong alas 7 ng pagkaaga na susundan ni kan Civic Military Parade Red-laying ceremony asin an flag ritual sa sigon kay Salvador Literal, an OIC Municipal Tourism Officer kan ginubatan na Tourism, Culture and Arts Office, pinaglalauman na nadudumugon in poco mas o menos 1,500 sa mga kaentra na unang bitan ng pagsilibrar o pagsilibrar gikan sa iba-ibang sektor kan probinsya ng Albay. Kasabay sa mga pinaglalauman na maatindir, iyon mga representante gikan sa Sanggunian Barangay, SK Federation, mga uniform personnel, mga lokal asin national na opisyales, pati naman ang mga estudyante na gikan pa sa iba-ibang munisipyo kan Albay, nga rin naman siguro ang kaligtasan kan mga namamanuhaan asin bisita na kay pagtabangan ang lokal na gobyerno kan ginubatan Municipal Police Station asin naglunsar nin orientation asin dry run kan nagtalikod pang Agosto 30. Nagaako man nin suportang pinansyal ang lokal na gobyerno gikan sa lokal na gobyerno kan Albay sa pangenot ni Governor Noel E. Rosal apura pa sa mga nakandang LGU provided buses para sa transportasyon kan mga maatender na brass bands gikan sa iba-ibang eskwelahan sa Albay asin sa mga maintra apura sa taunan na pagsilibrar ipinagbubusol kan opisina and institutionalization kan ginubatan Tourism, Culture and Arts Office ngani na maging saro ng ganap asin permanenteng opisina imbis na nasa lindong ini kan opisina kan mayor ang lakdang na ini ay ubeto na magkaiguanin permanent staff na mas madaling o sa mas madaling paghiling kan mga karagdagan ng budget para sa preservation kan cultural property partikular na sa padagos na pagmamantinir asin pagpapagayon kan Ola Museum. Parada 30. Kadaan ang sarong halangkaw na leader kan New People's Army matapos ang engkwentro sa pagultanan kan pinagsarong puwersa kan 31st Infantry Charge Battalion asin kan 5th Regional Mobile Force Battalion sa barangay Magugon sa Kamaligalbay kan Lunes Ninbanggi. Minidbit kan mga otoridad ang nagadana si alias Josama na sinasabing commanding officer kan Regional Special Operations Group kan Bicol Regional Party Committee. Matapos ang encuentro, nagsagibo ang mga otoridad ng clearing asin retrieval operations sa lugar kung sa'y narecover ang sarong Glock 17 9mm pistol. Mga personal na kagamitan asin nagkakapirang mga dokumento. Sigon sa mga otoridad, sobra sa tulong dekada na subot na naging party kan NPS si alias Josama asin nagserbi sa iba-ibang posisyon sa sendang organisasyon sa Bicol. Pinagkukonektar man subot siya sa nagkakapirang kaso ng pangkagadaan asin iba pang krimen na iniimbisigaran kan mga otoridad. Ang mga na-recover na armas kagamitan asin dokumento ang pinagsairarom na sa magkakanigong dokumentasyon asin pag-adal bilang parte ng padagos sa investigasyon. Mientras tanto, nagpapadagos man ang security asin ng clearing operation kan 31st Infantry Battalion. Katuwang ang Philippine National Police, ngani naman siguro ang kaligtasan ka mga residentes asin mamantinir na ang katrangkiluhan sa lugar. Nangangapudan man ang mga otoridad sa publiko na magtinir na mapagmatsyag asin na maingat. Asin tulos na i-report sa mga nanunungda ng mga otoridad ang anuman na kaduda-dudang aktibidad o kaya presensya kan armadong grupo sa saindang komunidad. Alas 7.38 na po nin pagkaaga liwat na binilog kan Provincial Government of Albay and Contra ASF bilang parte ini kan lakdang para maibitaran na makalaog sa probinsya ang African Swine Fever katakot ini kan kumpirmasyon na iguaneng ASF outbreak sa Camarines-Sur. Pigbugtak bilang chairman kan task force si Governor Noel E. Rosal mantang co-chairman man si Provincial Veterinarian Dr. Pancho Melia kung sa inkaibahan sa mga miyembro ang Provincial Administrator, Provincial Agriculturist, Provincial Health Officer, Albay Provincial Safety and Emergency Management Office asin ang chairperson kan committee kan sanggunian panalawigan kaibahan sa mga miyembro kanaon ang bitan ng task force kan Provincial Association of Barangay Council, Provincial Director kan DILG Albay, Provincial Director kan Albay Police Provincial Office, Presidente kan League of Municipal and City Agriculturista of the Philippines Albay Chapter, asin ang Commander kan 903rd Infantry Brigade kan Armed Forces of the Philippines. Alas alas 7.39 na nin pagkaaga sa mas pigpahigot na kampanya kanal by PPO laban sa loose firearms. Matrayong po na naaresto kan mga otoridad at sarong lalaki. Sa ginibong search warrant operation sa barangay Kurukuro, Tiwalbay, kan nakalis na Agosto 31. Bandang alas 5.11 ng hapon kan magsagibo ng operasyon na ang Regional Intelligence Division No. 5 katuwang ang Tiwi Municipal Police Station laban sa suspect na minirbin na si Alias Norman, 57 anyos, na residente kanabangit na lugar katakulinikan pagbalgar sa Republic Act 10-591 on Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Sa pagpapautob ng search warrant, nakumpiska ang sarong kalibre 45 ng baril na may trademark Colt MK4 Series 80 as in sarong steel magazine na igwa ning 5 rounds ng bala sa kaparehong kalibre ng baril. Tulos man ipigparam sa suspect ang sa iyang karapatan sa dayalektong sa iyang masasabutan.
11: Parada 30! Parada
10: 30! Yan, tras tanto. Nakatalaan ay kondusir kang Department of Education Albay at National Simultaneous School Safety Drill sa September 3 sa bilang paghandas kan mga eskulahan sa anumang posibleng peligro sa mga estudyante asin sa mga paratukdo. Sigon kay DepEd Albay Spokesperson Proilan Tena na ibinaba na ang kasuguan sa lambang eskulahan asin ngunyan pigtututukaninda ang napiling eskulahan na ipapahiling sa Central Office para sa simultaneous coverage sa saldaw na ini. Napili para sa Rion Bicol ang San National High School sa Santo Domingo Albay kung sain ikukundusir ang naon ang bitan ng aktibidad. Kigibon man ini bandang alas 9.30 ng pagkaaga asin isasagibo ini nga ninamaging preparado mga estudyante, mga paratukdo, maging mga magurang sa anumang posibilidad ng peligro sa mga eskulahan. Dagdag pa ni Tena na na-briefing na ang mga paratukdo para sa isasagibong drill nga ni maging preparado sinda sa baga mangyayari. Sinabi man kan opisyal na sa ruining paghanda mantang wara pang nangyayari nga ni daina ikabigla ka mga estudyante asin para tukdo asin nga ni aram ni daan sa indang mga gigibohon sa oras kan anuman na peligro sa laog kan eskwilahan.
11: Parada 30!
10: Pasirin kita sa Lotto Result. Ang Lotto Result atun sa sendo kan kaping may marina result sa salud nin tao. Best Kapi 81, Best Kapi Gold, Best Kapi Black asin and Best Kapi Green 6-in-1 with Herbal Mix. Makilista kan mga numero sa Ultra Lotto 658 winning number combination in any order 32 25 23 22 1 as in 41 ang jackpot prize nagabot na sa 250,474,543 pesos point 62 centavos. Wara pa po kinanggana sa Super Lotto 649 winning number combination 45 22, 41, 8, 36, as in 2 ang jackpot prize, 25,178,383 pesos point 87 centavos. Wara pa kinanggagana sa Lotto 642, uya po ang winning number combination. 17, 24, 8, 3, o 33. 37 as in 1. Otro junta sa Lotto 642. Uya po ang winning number combination. 17, 24, 8, 33, 37 as in 1. Ang jackpot prize. Nagabot na sa 21,860,837 pesos. 27 centavos. Wara pa po kinanggagana. Kaya pagiramdom sa mga tugang ninanggad po ipaglaom sa swerte ang sendong kapalaran magigos sa sinmagtyaga. Nga ninaw masenso ang buhay. Sa technical department, nakatuwang ta sa pagatudgan mga barata, Manuel Mugan. De Magarali, masunod pa sa tuyang editorial segment sa pagpapadagos ka sa tuyang programa. Ako man po si Ed Bordeo, san sa inyong naging tagapagatud barata sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na!
11: Parada 30!
12: Hatod sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Husai Massage Oil. Best Juice 10-in-1 Plus 1 Health Drink. Asin kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butikan nationwide.
13: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Laho Road, Legazpi City at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330 at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
14: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
15: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
14: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
15: Sige, papalaundry ko na lang.
14: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
15: Ang partner natin sa paglabang, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
14: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom, some fresh and Anrox liquid detergent soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
16: Available in all supermarkets near you.
17: Mga best, life is short. Bawasan ang stress at ingatan ang mental health. Mag-relax man kita sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty Clinic, lingaw mo na ang problema. Magayon ka pa. Makukuha sa second floor, Brohan Building, AA Berces Street, Tabaco City. Igosindaki mga facial treatments, laser treatments, laser hair removal, Barbie arms, slimming services, manicure, pedicure, eyelash services, fillers, botox, hair and makeup services, underarm whitening, asin ang napaka-relaxing na Japanese Royal and VIP head spa, body massage asin dakunan pang iba. Hanapon sa FB page, RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Mag-text o mag-apod sa 0922-221-2520. RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Beauty and wellness in one place.
18: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
19: Ako po si Larry Lumbes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin,

pagamitan ng mixer, forklift at iba pa. Para sa anumang kahaputan o kaipuhang serbisyo, mag-apon o mag-text sa 0917-535-0599, 0939-938-5808. King James Enterprises. Di kalidad ng mga produkto sa abot kayang presyo. Come one, come all. Let's go and build it in King James.

0: Oy, Ola Day, mga Manoy Imanay.
1: Good morning.
0: Holiday.
1: Good morning.
0: Holiday sa Albay. Si Seman nga Sir si Ola. Si Simeon Ola. Si General Simeon Ola na ipinangaki ka na kalis pong September 2, 1865 duman sa Ginubatan, Albay. Ang saya pong ligasiya, siya po ang ultimong high-ranking Filipino general na nag-surrender sa Puersas Armadas kan Amerika. Kan panahon tabi kan Philippine-American War. Ini ang ultimong urago na nag-surrender sa mga kanu. Kaya yun po ni ang nagserbing ang pinakang signifikante po tabi, ano? Simbolo, mga katindugon kan sa iyang inihong paggamot sa satubiyang nasyon. Sabi din eh, his resistance stands as a symbol of courage, patriotism, and love for the country. Kaya sa Ginubatan, Albay, tabi, igwangunyan ki aktibidad. Oy, Ma'am Nelfa Bandi Salvachera, good morning. Sa technical, si Sir Manny. Kadi, atya na lang tabing uto. Ani bang mga informasyon, mga tugang, ano? Pero bago ako magpaaram, basahon ko muna ini. Kadagdag lamang tabi nin paghurup-hurup sa satuyang mga kababayan. Ipagpadara sa kuya ni Ma'am Nelfa Bandi Salvachera. Sabi ni Ma'am Nelfa, when you hear of wars and commotions, do not be terrified. Kung kita da tabi nakakadangog nin mga gera asin mga komosyon ang karibukan, dahil dadapit kita tabi matakot. Ano? For these things shall come, but the end will not come immediately. Tayo nila po na mga bagay nini talagang maabot. Pero ang katapusan da tabi da iman tulos-tulos na maabot. Nation will rise against nation. Yun na nangyayari ko niya. Nasyon laban sa nasyon. And kingdom against kingdom. There will be great earthquakes. Nangyayari na po ini in various places. Famines and pestilences. Ang famines, tagtios, budatabi, ang peste. Ito bagang so nangyari na yung satuya. Nagkaigwa na po tabi kita bagaki pandemic. Ano? O yun na yan. Pagruluwasan ka ng mga peste. There will be fearful signs and great signs from heaven. Mala so pagpula mga katindugon kan saldang kang aldahaw, kasuod ma, duman na hiling sa may party kan karamuran katanduanes, nagdaraning kaaditan sa publiko. Watch therefore and pray always that you will be counted worthy to escape all those things and to stand before the Son of Man. Yo, ang pinakang mensahe mga katindugon, ang gabos sa ining bagay mangyayari, pero importante na dapat permi kitang manarig sa kagurangnan. Sa siyaman sa mga katindugon ang ultimong makakapagligtas sa satuya. Day man kay ba? Amen. Buda, permi nanggad magibo ning karahayan na eh. Day ta pagsabi yon sa buhay ta na kung ngayon maray man na tao, yung maray ka nga ning tao, pero kung ansa imong kamarayan ning tao, pakitang tao lang, ay din data mga katindugon. Ma'am, Maria Nenebet Saison, Maria na pagkaaga, uslaonon. Si Miguel Malbar and Igmidbid na huring nag-surrender sa kano, sabi ni uslaonon. Okay. Masunod po, tulos ang programang inian totoo kasabay si Sir Glenn Ugao. Diyan sa Technical Department si Sir Manny Almoguera. Ako man ini, Sir Bordeus Pulamang, asa kong angog minalagatak din sa mikropono bilang pagsaludo sa sene. Bigipo yan sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na.
1: Good morning, good morning.
2: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigtas Measles Rubella Supplemental Immunization at

0: activity. Pabakunaha ng ating mga anak, edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa ligtas, tigtas, Bicol.
1: Pabili po. Ano po yun?
2: Pabili po ng supplement.
1: Supplement? Wala po kaming ganon. Vitamins lang for immunity.
2: Ha? Sa panahon ngayon, hindi lang for immunity ang kailangan. Dapat may antiviral dahil virus ang nilalabanan natin.
1: Ah, alam ko na. Antiviral ba ka mo? Ito ang TDA o Pauti Arco Capsule with antiviral quercetin. But wait! Hindi lang pang-immunity at antiviral dahil higit ng 40 years na nagbibigay protection at depensa laban sa mga sakit ang Pauti Arco Capsule. Ito rin ay mabisa at nakakatulong sa mga chronic at lifestyle diseases tulad ng high blood pressure, diabetes, heart disease, kidney failure at cancer.
2: Yan. Perfect for immunity, plus may antiviral property.
1: Uulitin ko ha, lahat ng mga nakamamatay na sakit ay dapat iwasan sa pamamagitan ng healthy diet, exercise, healthy lifestyle at higit sa lahat ay ang tamang pag-inom ng daily supplement tulad ng Pauti Arco Capsule na may doble protection sa ating katawan para iwas sakit, iwas virus, iwas gastos. Pauti Arco Capsule, defense against diseases and viruses everyday ng PDA Capsule para everyday healthy ganon.
2: Magkano ba yung Pauti Arco?
1: Ay eto, 15 pesos lang SRP po yan.
2: Oh, tamang-tama. 7.50 ang pera ko. Hatiin mo na lang.
1: Capsule hahatiin. Yung pandemya, dapat may katuwang ka. Hindi lang for immunity, dapat merong antiviral property tulad ng PDA o Pauti Arco Capsule